0: Oi.
1: Papai,
0: Aham.
1: difendes o colégio, não cultiva o é, não voa, não. O que mal ansado. Anga feliu, anga tena, tipo, mas tem, anga da sinha, mas o lanza o anúncio. Já tu tu manga, tu. Wena u nga pfumeli kusuka u ya kaka yena u ya tshama kumbe u makampu leyo mabola wena pfumela ku yena a suki yena ta a ti kaka wena ni tshama le relation yona la xisati ni nga ka ni nga swi tivi mina ndzi nge ndza tshama ka wansati
0: Se loko
1: ku wansati a ti
0: loko
1: a ku
0: loko swi kombela ku ve wansati loyi a suka le ka muti lowu a ta le ka wena zwine a fanele ku ve a maha ku sangula kota nayo laha ka muti lowu a wu siyaku.
1: ni nga ka ni nga swi tivi ho siku lin'we ntsepo lujumu mha leswi swo vongori nawu kumbe nawu swo swa ku juma leswo u nga byi voniwa swa ku juma hi swo karhi
0: Vula swa ku a swi koteki ku ve u ya tshama ka muti lowu. Loko u tshika u ya tshama
1: nada
0: ka muti lowu kota wena u nga wanuna u ya tshama ni wansati luyani lahayani a nga siyiwa hi nuna wakwe, hi xihi xihoxo xi nga kona laha?
1: swi ya ka munhu leswo ku ni migomo ku va ni ku ni migomo migomo a nga tshama mina nge swi koti a ti yena la ka gama siku la ku sungula loko ni nawu maha nawu maha nawu swi ni nawu u ke u mi lavile munhu a ti ka ka wena
0: Oh, hai tu mukel ba book kambe ama gezia masel masel akona mwana mwingi set alo Aushini, bula na mani?
2: Kula na Lorenzo Sabati Abuni.
0: Hoya hoya Lorenzo.
2: Amabodo. Lapho ngena makini.
0: Ngena makini, ngena makini.
2: Loko nifile usalawu lwanza se nuna waka mlava a ku na nchumu xi nga kona to wa ku hi xito leswi swa ntumbuluko swi nga mahiwa swa ku yena a ta va lo o cinga la ni mutini a kusuka yena hi xinto a ya wu katini a tolo a swi nga pfumeleki a vo n'wi nyika loko ku na va ku nyada la ni kaya va ma hi ku n'wi nyika hi nga hlayisa mfambulo wa swoswi se loko a cinga a xekiwe vanghana va ku lexi ya mugome ku xi kayaka xi ya tshama ka wafana
0: ba Lorenzo hizo hi Lorenzo hizo
2: Lorenzo
0: hi kombe ku vhalanyana ku tsongwana radi kasi ku hizana na tsena hi foni wa kuma khwatsi ba singa simama
2: se ndawo maendlelo ya kona wasati oya chiziwa lana siwe kelunga wakwe a va kota leswaku veni a nyikiwa hi nga ve ku nyada hi nga ve mani a tolo a swi tali kona leswaku a ni mulavi a va landza nawu lowu nga kona manjina endla leswaku kumbe u va ta nchumu a ku na nchumu se o hlekiwe vanghati va ku ha lexi ya mugomu xi ya tshama ka wansati
0: se
2: Lorenzo
0: hi
2: kusuka a swi karhata para ku veni yena sa suka swi hambanile ni swoswi ku swoswi ku lova nyamuntlha mundzuku wa danyana a nga ha ri kola ka ka wena
0: Lorenzo leswo a swi ma na ku hi xaka ganuna hi swona
2: ina chama ili shaka amu hoka munanga anga pumeli
0: endao lo kama siku lawa kunga chinyamwaka kutano kumunhu kwalkere kufamina kaka humele Lorenzo wako ai wakavaloi ai shaka la mina zwa koteka kuvya ta tsama ni la handzi nga hi kona mina na sati wa mina ke
2: so swi papai valoi ali ka ku veni a vuya so swa ka ha vuyi u suka lowu wa na sata kwamu so swi ndzi we prefer swa ku wa ha vuya kumbe a swilo swa swoswi na hina a hi chavisiwa tolo kumbe tiwona tiwa va sata va ku kungwa dlitani se loko dlatsandza va chava ku tswala a hi li nawu lowu wa kuveni ku veni respect a hi li nawu wa kuveni ku veni respect swoswi a ka ha na nchumu swi ta kona leswaku u ta ku yini swi ku yiviyini swi ku chakalachakala
0: Bongeli Lorenzo hi wena laka wena na ku tshama swaku van'wani va ta engetela kutani ku hungula kahle ku mhaka leyi
2: a swa ku tiya ku na swin'wanyana nga swi valaku ni ta nghena loko swi koteka hi nkarhi wa xikondlana xitokambe
0: basi bongeli
2: tani mama
0: cha cha

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Bruno, man.
1: Leonardo.
0: Hoy, hoy, Leonardo. ¿Cómo es que?
1: Ah, le da la puta.
0: Hoy, hoy. ¿Cómo es la cosa que se llama Gies, Leonardo?
1: Hey, ah, ok. Ah, sí, Leo, le da la puta.
0: Angati ke wa nona.
1: Na da salwa ngam jam buku ne auto.
0: Hechi chi karata cha ku chingatolovela ku chihumelela loko tsika a wa nona atekwa. Kota ku la ka wena.
1: Ya, leso ku a wa sa ta nga xibongo sa ku sunguna. Ya, a wa xibongo sa ta nga tiki wa nona, a yila ku. What's the matter?
0: I'm going to go to the house. Asi ku muholo vakho hi swihi swi humaka laha?
1: Hayi bava futhi haha. Va tika u siya wena xuti kwala ndlwini a tika hambaka kun'wanyana wa tata.
0: A ku siyela ndlwini?
1: A wu siya ndlwini. A swi endlile saho ri tanyaku.
0: Ya.
1: A munhu o tala a hlayisa laha mutini futhi a nga na rito laha ka mina hambiloko va n'wi khoma rhongo. Usuka famba siya ke doma sa kola kana.
0: He zona. Leswi fanele ku ve zwi maheka ku ve a mamani loyi loko zwi kombela a suka ya ka munwana wa nona kota kula ka vanwana hezwo.
1: Ya, zwi skotika va suka famba. Kumbaka ka ye, sa suka ka ye ya o ka tinwana.
0: Se lo kala kusuka la mutini lowu asalile ku kona kuni minawu yo karhi a fanele ku vuya a yi landza na a nga se suka la mutini lowu
1: ya loko lovoliwini swi mambuvile loko lovoliwini u ta yaka xuma lexa hinkwaswo xisivela deke se a famba vontata basini a nga ha lombiwa wa khosa leyi swi va ku hala kaka yena
0: hi zona
1: mara valovoliwini abava luya o tata ja xima xa khosa a khosa o tata xima xa khosa se a siya kwalala kha suka famba na yena leswi ntsandza
0: hi zona
1: a va nga ta va siya va ta va lomba kwalaka khosa ivi va pasa ku kwalaya.
0: Hi zona hi bungile mi xinene na u pangala to hemitirhela ni Mosambiki khosa chacha oito seis noventa e três oitenta e seis três nove nove alô.
1: Alô, é o Xen.
0: É o Xen, é bolar a mandes.
1: Como é que já não gasta aqui tanto?
0: Oi,
1: não consigo mais.
0: Inyamba ni kaha titimela kwats ni vana na vahina va mihlakanya ku tisa miri va hati hanyela kwats.
1: Hankwale nkulu wobi.
0: A hla ku mhaka yi kumile hezo?
1: Ngena makinga yi tiva. Timhaka leti nga ti nga kota ku loko wansati a filiwe hi wanuna ku vona filiwe hi nsati ngoma hi sakwini a lana khala swiki to ba ntshosa he ya swato ema ite sa khala ka selile wa sada selile enge sa dina ya bo e le busi le ka lo lu la yo ka ka lo lo ga sa se le ngane ka mutolo se le le sa ka tha ma se wa no o ya mphe ba se le kgwete ya tso anga suki ka mutolo ka la nga se bona o ya mbasisa se le se ngana na kwa ke a ngela ba nga ka kwa na na suka tsa makaye o ya wa no na kule bazala kumana ka kule ku a tsatiwa ba a ba ile sa ku wa tore ma tsatsa ga ma tsinga le momandia ku ke sa yem ke sa ba ne le sa ku nelo wa mina ka seli le ina ke sa ku sangola se ka sa dia tsa ma go le ka tinga na nga so ke ka ka go so ha la so ka ba mo
0: a tshwanetse ma ku be ba suka kusuka loko a zwi sukelelaka ku ve kunene ku ni tiholova ku ni vengi ni swin'wana na swileko
1: swi kona leswaku ndzasi tini ku va muyalisa ku lahela wanuna nghena swin'wana ndzasi ku famba na wa yena tshamise vuti ku ve swi va swi lava ku hapa ka ndzasi sasi ku va nghena kota kusasi te kuni ku va khale phava leswaku a wu cingiwa hi xaka la mina hi ndlela ka swilile ku cingiwa yin'wana hi xaka la kaya hi lavi munhu ka munhu na ka xibongo kona lava nga hlupheka xibongo
0: aza tiri
1: ah nada no va swi lava xi famba le xi xi lo mwana wa no a ba se ba tsana tsana no ala ka ha xi xi famba se wa nuna ne da le ka filu in fact anga la dire ke ya go anga tsika mo ba u swi nge ka a tsadza siwa i thoba no ya na se ne a se ne le ka a tsama ka sa tindia o ya le wa ta tsana ne sa tindia u xelana nena na tshamalana se salana se se se tshamala nga siwa hi mo se tsati la se nga sala se ala se ali angi tu kula pala munte a tshama ka lo ku filiwa so a swi ma tsha tsha se ma so swi swa nje ara a so a u fane ku aya ba tsaksana wa tendela swi ringana ku va sati lo ku filiwa ku sinya a gavale ya tshaya u ya kaya nena wa sati liya a nga zi leswaku nga ta tshama sini ka liwani wa kuhele na e na a ti tshamela ko sele se va nge ku fambelana ni vo vana ka ni vana la kaya a va mi tiva vamangiya nena vamangiya ka ni vana va mi tiva papailiya leswi swi nga endleka khale ni maxaka van'wani va pho edene swi ni tirhandzini ni munghana a nga zi a komba vana vakwe ni vi va va komba vana va kunwanini vamana wa n'wina hi leni hanya ni maeleta manjele leswaku a za suka a tshama swinene liwa saka suka a tshama swini ka yena hikuva a khala ti hlupha hi lini ku wa munhu loko a za fila leswaku aa ku mhaka ku va ku e phenina wa yeta mikarhata ku fana na loko a suka na swileneke sa ha va ku katini n'wana a va ku e xiphongo xiya xi va rana xihaya xi ta mi landzelela ku vakati munyama hlupheka swinene so ndzi wa nonde loko sa ha fika na swi nga siku ni holova swene mhaka xiyifeni xa mi landze xo ali swi ni nga va ya muti a na li noki a vona ku va tlhela wa nika va hlayisa vana u pexa ku nitiva swona mi ni kona ni lava ku hlayisiwa hi wena hikuva mi kasi ku landzelela phela liwa kuwa akumana ngo wona a munyama wa ku karata kumabi ya n'wana so hi mhaka leyo ka swi yalisiwa hi leswo swona leswoswo vanhu swo fava madana hi leswi vavanti
0: bongile he wana na leg na ku tshamba swa ku wandla leswi nyingi leswi swi nga fihlaleli ikushwela mishini yana upangela ta mitirhela ti misambeni
1: abaoleo
0: ikota kumbeta nghena ha swi tiko bas chacha.

0: Hello.
1: Ichi le papa valoi.
0: Ichi le bulana man.
1: Bulana papa Louis la mashish.
0: Hoya hoya Louis.
1: Manzi zokumanje kwa zokhenge moka zwithu.
0: Mhm. Asoku mhaka hina ile ya ku kunene loko a wasati a kutano ku awanuna aluza ne na vaumbili ngangu ne sati ukare loko hi wasati aluza ku awanuna swa koteka ku vaya teka munwana wasati ata tshama na ikola ka muti lowu anga akile nanuna loyi kutano ne sati loyi aluzileko inaka zwa vhumetwa heti munhu kuwa hina kutani hi tshamela ga utume akuvi dadani loyi aluzileko si mamani wa muti ayateka aya rhandzani mun'wana wa nuna a rhwala a wuya na yi laka muti lowu a akileko ni nuna loyi aluzileko ke
1: hi kakama wa nyamukhenga ka wona va kona ka loko va nga jokisi lebyi va nge tumbunuko va ya va ya nghena ka michumu yo kala yi nga va fanele loko mina ndzi file laha mutini ka mina ndzi siya mamani a ya ya ta wanuna laha kaya tata a ta kula ku duma wanuna laha kaya ka mina xikarhato loko ndzi file nyama maxa moya wa mina wu kona por iso swi mhaka ku kuma n'wana mandhawu loko u lava ku ta ta tshama wanuna ko da tshuka a nga swi koti ku tshama kumeka ni swibadyani swilo swinyingi swi kumekaka a swi hambani ni loko u kumana ni wasati a wula leswaku i felo hi wanuna a ku ngoni le kaya tshama u swi twa swa ku leyi u ya ku leyi u ya nghozini hiku a munhu lowu wa kufa loyi wena u mi woni wena ne yena n'winyi wa yena a nga sati wa kona a nga mi woni a ka mulowu ya ku lava ku a timaha wanuna devin ni nyima a mi jokisela u ya kuma swa ku o wa wunona a gi tirhi u suka hi xinajana u za feveri
0: ya
1: u bilo hi munhu wo kalanga ku u nga mi woni lexi xi faneleko hileswaku loko ndzi feliwile mina for example ku muwanuna loko ndzi swi wona ku ndza swi kota ku lava a tichachana ndzi ti akela ndzi lava muwanisati ndzi tshama naye hiku lahayani i kaya ka hina mina ni sati wa mina lowu a nga fa a ku kumeka na a fila swi nga leswaku a ndzi nga mi lavi o a nga ndzi lavi xa vumbirhi loko ku yi ni vanana a goa sebrigita veko hiku mamana ga yi ta lava ku tirhisa swilo swa loyi a nga ve n'winyi wa muti lowuya xa ndzi kumeka goa ni vanana xikwana ku mina ndzi suka ndzi ya ndzi ya aka a muti wa n'wanyana wa mina ndzi tshama kona ni sati wa mina a hi ku ndzi ya tshama le kaya ka wasati gayani loko nghana na felo na yena na ta loko ni kwa swina ndzi tala ku tirhisa swilo swa mufi loyi a nga fa swi siya na yena xa ku endziwa leyi ku mi gohela hi ku teka sati wa yena xi nga ta pasa
0: swikarhato swo tala
1: swi karhatile xa ntumbunuko papa va loyi wa bindza loko u nga wu koti ku wu landzisela mina mavonelo ya mina hi laya ku u huma tichachana u tihakela u ti hakela yindlu ya wena u tshama ni sati wa wena
0: hi swona
1: a ku ya tekwa wena seyo kambe a swi koteki hiku lebyi
0: a ndzi lava ku vutisa ku hi xihi xikarhato xi nga humelelaka loko a wanuna loyi a ya tshama le ka muti wa mufi
1: a xikarhato xi humelelaka loko wanuna loyi a ya ya tshama le ka muti wa mufi a xo sungula hi lexi a nga na gezo se lava ka mana tuveko kwa muti wa yena.
0: Okay.
1: Angana gesi. Iya zvimaho leswa tuma anga tiyange. Ekupodi amaha kutakuta chikela venyi va muti loya lava va munga mashaka ya mufi.
0: Mm.
1: Vataka kadzipe. Akona kuchikona lituti chihula wena.
0: Yeah.
1: A chikona tuti hula loko yena lwa mamana ku dzesa ku kunyado Luigi wa ta nyamuka. Haola gezo imuti wewo.
0: Mm.
1: Ja zakoteka ku loko wena unavela mufelekazi loyi. Pamba lavandawo mushakana mumbeta khela ya kaka ye. Loko kuona kana lizaku matwalisana. Zita dependere kwa lhayana kuvenyi va musati gaya loko vazviona zvinga vatsakisi vata kuvitanisa.
0: Mm.
1: Mutamu tatshama mubula yasa wena u gohetela muti wa hina mubula kuza muzwana ku vana lava va za va ta lumba wena.
0: Bongile
1: rinyima laho ta yingisela vamakadzi wa yi tele.
0: Bongile u pfukile ni magezi manene u yi vhunile na ku tshama swa ku lava yingisileku va khilijukari.
1: Bongile
0: chao chao.

0: Alo?
1: Baba loyi, a wu swi?
0: Ernest, hoya hoya.
1: Khani mamba, Ernest Mazima ku ka Panda Mijekeni, va ri dya ku beko.
0: Wanela ka wana kahle ku mhaka ya nyamuhla yi kumile haswo?
1: Nandzi yi kumile. Na baba loyi, n'wanuna nga kona ndza wu livi ni papa loyi a humaka swilo va wu hlamuselile khwatsi khwatsi swilo swi vaka. Antiso wa laveka wanuna a nga tshami nampoda ya tshamaka wana wa ku feliwa. Maxi va kona va nga tshamaka va nga tshamaka va tshama. Maxi va tsongwana. Maxi leti nga tiya hi leswaku loko example mina ndzi saliwa hi sati. A ta ku sangula a ku ndzi a teka sati mun'wana ta mi veka laha mutini ku mu. Ndzi ni direte yango ndza teka mun'wana sati para muti wa mina ungahle teke ndzi sangula ku ya le ukwini ndzi ya hula loko ndzi ku seliwile hi sati maxi mina a khwati ndzi na tinavele hi gigi ka khale hi giga laha ndzi na le khwati ka mina le ka khale loko and vona loko va nga na hlaza va nga na ntomi yin'wana ya ku ndzi nyika va to ndzi chusa kasi ku ndzi tshama ndzi ya laha mun'wana leswi va ta hula leswi papa lava makhwati manyingi lava kun'wana hi ku ni ku siva hina a ku na ku swa karata sweswi a va ha pfumeli kambe ku nyika hlaza kambe antisoko tingu ya wula siniya hi ku u ti lavela ku wa wena hayi ku va swi nga feliwa wone wena luya wa fambula wona wa tatina fika mpeni porque a zona zo nga tala na mamani ya zwi soneka porque u ta teka muoto mbeka la kani ni vhone vha le kun'wana ka wena va nga ta kona khwati ke a lasi le ya ushaka loko khayo hela ku ne agora a wa sate loko ndzi yo farina xa a sate wa mina la kaya nompote teka wana ta mveka la mutini la ku foma nga wola wa makadzi la nompote loko yena hi zembo hi ntombi zela wo huma handle nawe loko o ze a famba a ya vukatini tshama mutoto a muti wa mina wu feli wu feli mina porque a nga ta swi kota ku lwa wanuna luya na mutsika na ta wona muti wa seni na ta wona muti wa seni na we pisile ni swi vana swana swi ta hangalakela poko swona a nga ta swi teka swi hlayisa siniya swi ta gisinya nyeti siniya wawo hambiloko wa wanuna wa letwa wa tintswalo masepa no fika ben wawo
0: a swi saseka ku va a teka vana lava wena a famba na wo siniya
1: a nga ha teka va lava vatsongo masi lava hombana van'wana a swi nga ta saseka hambi ku kula khwatsi ku swine swona swambe ku ri nga ta kula.

0: Aló. Aló. Gibran
1: Sí, papá.
0: Aman.
1: Buena madre, vamos a cama cupi.
0: Cama cupi.
1: Y
0: Hipuilom.
1: es el canal de la cocina con camuchas.
0: Ah, cama sing. Ah, bueno, la gawa en la casa con Macalé.
1: Ya, ahora no dame nada, papá. A kwala go nna ke ntse ke le mmambi re tsala ba go ntse ke tsamaya le mmala ya munga munyu wa wona ke tsuba go ntse 10 le munyu ga go ntse la wa sate mme na ke go le nna mpana wa pa lwa le go ya kutani mama ni wa kha da wa tsuma a ka tsanga lo mtsongwa ni le nna ke ba ntse ke re
0: Este era un oconzo.
1: Mina ndzi nga wanuna ndzi fanele ku teka na mani se u mahisa ku yini wena wahaya wahala hela ka pemwana
0: nakutsama zwa kwe ahla ku mhakale hi tave hi andlala hi nwana ya andlalela ka masiku matako le zwa ku na kutsama zwa ku yiva next ka le bula ku yonya muhla kambe na yona ya lisima ngovu ka siku vidu ka duka seyo
1: zibonga nguvu ya mndovu zibonga nguvu ku veni a ku veni ku tshimela nguvu a radio masiku ndzako ndzi ari munghana wa yona ndzaka masiku mhm ni tele nyene Yeah, nyambane ndzi kombela ku wena u teka tirhi loko rukula hi munhu munyana
0: vangele vangele
1: a ku fani na le mhaka zo mina ma ku pra ndzi ya la rad
0: vangele
1: vangele a ndzi ka mama ku wena alman
0: cha cha bongele ka n'wehle n'wina munghenileko ku ve munyika wena la ka n'wi la kahle ku mhaka leyi nyamuhla na ku tshemba swa ku mandziku swi ta ve u sima malongoloko lowu kasi ku ve hlamusela swontlhe leswi kiyelaka mun'we na mun'we wa hati a ve a hlola kasi ku ve u ya ni nhlamulo wa chukwana kutani ku vala ku hungula kutani ku engetela ka leswi a nga vula

0: Oo.
1: Okay.
0: Bro naman.
1: Ay, jala kang dagen din. Arlindo
0: Pache. Arlindo, hoya hoya. Alis mo na wala ko, Liza?
1: Ang lavela alis mo la aventala ve Alfredo Mujoy. Seu kosuile.
0: Alfredo Mujoy. Lia ka man Alfredo Simule?
1: Al Simule lia ka beti zimba lai ka man eisi lai na maman istin kongo, krimi de kumayo, Mateo Amina Manuel Kumayo, maman de Maria Gelta, mama Mashawa, no coso de tu lai. Pavla va a tu lugar cuando viene, va el día de Santa Mala, va un bulio, Pavla va a tu lugar cuando viene, la vamos a estar cansado, cati, va a no va a estar posible.
0: Bas, mission then.
1: And mom.
0: Ciao, ciao. 4 horas e 24 minutos. Está bem, aquela mão no meio de gajo catelete? Alô? Alô, meu senhor, como é que é?
2: Ao
0: senhor. Ao senhor, Bruno, mano?
2: Ah, o Ayangula, o nome de Sangana, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o
0: Bruno, o Bruno, o
2: Bruno, o Ang kumbala ko un kandar tumlan to kulo ni na dapat kresum kanto niya musga.
0: Ang
2: gato level wa kwan.
0: Ang gato level wa kwan.
2: Iso sa eso. Iso sa.
0: Liya ka man sumle?
2: Ah, liya ka tawo ng kwao. What's the sound? The music that gather up kung dar sa shy laka amirag. Ni tawo ng kwao ay iste sukskala ka tenchay. Simbuto, gijane, itong mga balang hindi, kamatanjeng. Ngayon tawa yung kwao, amin, tori yung kwao yung lakaya, sugira ka maputo, Gaza, ma-provinsa yung kwao yung lakang palik. Ngayon tawa yung kwao masyarak, sugira ka, bin manyagani, kikana, hindi, prejifilir. Ngayon tawa yung kwao lakaya, berdo, ngayon tawa yung kwao.
0: Ciao, ciao.
2: Alright.

4:37 leswi seleke ku bonga ka n'wehle n'wina mi swi koteleke ku ve mo fona na n'wina mi yingiseleke ku tinsimu leti hi langileke kutani ku mu langileke se kaya kasi a swi kota ku ve hi chaya hi tala hi ku tsaka loko hi tiva ku mi tirha hina hi sima minchumu leyi tindlela letinene ka xikati lexi hi ta ve hi ba tinsimu timbirhi ndzhaku ka leswo hi ta ve hi ta salisa kasi ku ve hi hambana na n'wina loyi hi George Maluleke loko a ta kuma miliyoni

va cinca mafambelo lava nga ni mali, va cinca mahanyelo hi ku xava tiyindlu, va xava mimovha, se wena u cinca ku ni mafambelo ka ku ni mali a swa hi swona. Hi George Maluleke loyi ka Disco Gaku Liga 31 a nga givita mabiliyoni. U ya Nyambani ta za Louis Makwakwa, ndzi bongile ndzi nge va kohlwa.

Ngeva kohle babeleki va mina kunani loyil wish for xitino makwakwa jaga ku tsoliwa ka panda mujekeni kamina ganya lo mudropen ga nyambana jalisima kunani kuve nyika lisima a babeleki vatswali lava va tihitile kuma zwontle ka sikuve zahe kula hi chikela laha hi nga kona hi kota ku tirha ni kuma zwontle leswi swi kotaka nakona hi tshamele ki vula swaku hi hasalisa murindzamingiseti bungeli loko mitirhi ya hina yi muchikela hi tindlela letinene swi kotekile hikwalaho ka ku ve hi tiva swa ku na wena se kaya ku ta mupangalati muhlengeli na ku ve milongoloko yohle yi fambele hi tindlela letinene bya lisima murindzamingiseti ku ve u maha swinene kasi nakona u rindzela ku ve u amukela swinene wulela gin'wani a nga kona byalaku a swi pfhaka ya tshovela a mahila hikwalaho tizima tshantshi ku ve u maha swinene ka van'wani kasi nakona loko ku nga hi yena lowu mahelaka a ta kumeka mun'wana wa ku mahela swinene ku fana leswi u swi mahelaku ka van'wani ndzi toma xiva loyi hi ta tlhela hi ta ve chikan'wi ka yin'wani mitirhi ya radio mozambique salani.

hi tlangile ngopfu swinene matsungu laha ya lonka ma kutani hi lakuloselaku hinkwawo lava va hlawuleke mintirho ya emisoro provincial maputa ku va swin'we hi pangalatana zito tshilumba joaquina vilankulu xilweyi kutani a hlawuliwiki ku va a ve na wena kulo nkama hoyo hoyo mixo unene thyaka ku va hi losana hi ta kuma nongonoko ni titshungula lavanga

Ya, mapatrao niya nang paula yo pas pa lang kun tayi. Mm. Mangulan nga nawa na kamay. Lilitas eh, makaya sila, wala

0: ukiamka la mseta ngamfukeni hoyo hoyo au sheni
1: tanya goe ye kasha postal loko mutiba da capital america mundiki matini
0: ngena makenda tana kunjani kanya goe
1: kata ka sekurulile
0: kuzule
1: ngoka blanga kurulanga kahle iba yivi
0: eh
1: tawuya kanya goe iba yivi ba yivi nyanda yeyo
0: nyanda yeyo
1: ama lampa tama posto publiko
0: eh
1: ama lampa tama posto kodu majanga kunwa munga za zona za za chapa chai chai anga ukona unili nkango
0: bahem
1: akha kalile kunene ikunena chitsungusha kwathe kunene
0: eh
1: la kwa hija hela lo mugangeni ha ila tabla kanya boy lika iko lo lo mutaka iko
0: ai
1: banga banga tutuma ha mbata sokoto kwa kusela ni spirita
0: Jo, kaza mukomanga mumiza squadra.
1: Asungu nokuchayo afanele kuwe squadra manje. Akakalile.
0: Asungu le kuchayo.
1: Yekunena akakalile kunene.
0: Bakithi.
1: Bayibe lokuba sobonile singa mayikatsolo vanga vanga ku eh ha ha yini.
0: Nampo da nge fana.
1: Yekunene. Afarmasi la hina la kol alina alina 3 mezi ya gwanda kambiri.
0: Eh. Eh.
1: La strada pubblica. Ishi. Ndilikile na yebiri atlanga na Manuel Nyantungu. Yakubya ya bona wo tiya ba yita ka na yana.
0: Mm.
1: Asimama na kuti damba nge eh abazar la kanya go yi dorofa na hete ifi. I dorofa bazar la kanya go.
0: Mm.
1: Mama nge kuno na lonkiru ne nge afan ha tire na mpula nge impula shirami moya usalisa shirami.
0: Hey.
1: Tawo shi semaiza sosa chukubisha mande tshi tlava ka tlamone la muko
0: tse
1: tan mambo bye bye kirone
0: bye bye

0: Inimi ngisethe ngamfukeni awusheni?
1: Yebo, awusheni.
0: Nebulana mani?
1: Inkosi yami azavala.
0: Njani zavala?
1: Ah, kuthamisekile isho kwathi.
0: Mhm.
1: Dole shola wakufamba kama ceremony.
0: Mhm.
1: Manje angamuyifukile ngonto ngwena khofeyo.
0: Kamatholo kuzolile.
1: Kanamambo.
0: Mhm.
1: Bongile loko chayiso yakuma muti wa wena na uthamisekile va jingulela hinkwawo.
0: Can mambo what a case.
1: Yebo.
0: Yebo. 6:41, 8:02, 310-57-51. Aushene.
2: Aushene, mana Joaninha.
0: Njani bolana mani?
2: O kaina Joaninha boleka kamali Santa Isabel.
0: Onjani kamali Santa Isabel?
2: Kamali kuzulile kwa ni moya.
0: Eh, ita huma njena munthu.
2: Lima gezi pa mahitimekela.
0: Ai.
2: Kamsosa ama buile.
0: A buile kensi.
2: Loko ingela makeleni teka na kulo zanga ni sela nseko no ka kateki kwa ra zavala nga kona.
0: Hmm.
2: Inteka mo munyingi bowana ni padinyo ke ze bucket.
0: Ainda
2: Nike, Filomena Langa Pazman, Isabel Nyakal, Helena Nyakal, Mama Nama Bajia, Luiz Cabral. Na wena kona uteka inke panko ya rati. Ni inkwawo lava ningelaka loko a hi vele mugivela wa hombe wa makateko. Ekizeni.
0: Inkomo.

0: Mseta ngamfukeni, hoyo hoyo, nina mani?
1: Aushin, aushin.
0: Dishile tatana nivula na mani?
1: Kana juliao, kwa mtuwa kapa, uwe kilo mkatembe.
0: Bawitu, kunjani katembe?
1: Haa, katembe kuboe, homo, hee, wapa, mwe.
0: Waba, namcha intawa inge umija?
1: Haa, nada.
0: Tenge tama makaya.
1: Uyo, uyo, tela sumanga, na lepe sangeti tembanga.
0: Hee, osiyanga, mimanga, osiyanga.
1: Yeah.
0: Kan mam bawidi changeli kuva mi phone illa sho.
1: Kan mam dzoko la nkwa wale kan posha na matutwe.
0: Ah, vata nyosha.
1: Kan mam.

0: Ni mong sa itang amfukeni. Hoy-hoy ni naman.
1: Aushin
0: naman.
1: Aushin.
0: Nibula naman.

0: Hindi mo siya tanggang po kayo ni Hoy Hoy. Nabula naman?
1: Ay, siya naman sa kina.
0: Ishi, labi maradama.
1: Nung po yan na, doon dito sa naman, alegria, mukhang sa mga mazamban. Nisigigya
0: nila. Sino yung auya nga o gweben zimpid?
1: Kasi ano nyo po, hala, nung yan na short.
0: Auyem.
1: Ban, bere.
0: Yeah.
1: Ni gamon ko ana no ang kena ko ba di ba ta wa mo yala. Ah, kasi wa ta wa ta ko ta na si na ni si ni gamon kanda kala joy team.
0: Yeah.
1: Ba pida.
0: Ang we na ni gete o mama physic. Ama physic. Ni da o mama physic o si ang.
1: Ni ko do nga nga wa ta man kai.
0: Kan mam.
1: Ni ya no kan nga ni bo ma da so sa ya ni.
0: I can see.
1: Wa ta ma kai feel.
0: Hmm.
1: O so ko ba atolin si ang ko mo ko. Kalau mama nak ujar ni cuma secara untuk, mesti ni cuma secara untuk cuma ikut ini. Mama nak ujar ni cuma untuk, mesti ni cuma secara untuk melarang ini.
0: Ah, numpod bapu mel. Bapu mel,
1: anak mama bukan seteripot.
0: Yeah.
1: Kalau mama nak cakap itu, kalau cakap aku cakap
0: itu. Ken mama.
1: Ah, sama pun ini kita ambil dulu orang ayah aku cakap secara lelaki, orang kira.
0: Kan ba?
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

0: I'm Kalam Sedang, I'm Fukenim. Hoi hoi.
1: Awishe ni mama na bilangkur.
0: Bishi, lan bulan naman.
1: O bulan ni sarao aku juwa na nyanom.
0: Mama na nyanom, biminjan.
1: Ni kon mama na bilangkur, no ba ko lan ti zwe nila. No ni mala ko ba ni kumula na mi ni muka.
0: Oi, tu juwa ta ko rendera ko lan, kumbu ta bina.
1: Ani si tivi, ani si tivi mama na wanga, ani si tivi.
0: La domela jo go bata go rendera ma ntse jo fambi njana.
1: Ah, o fambi a o ga ingela nga go dia.
0: Mm.
1: Wo moya go ya moya wa vuvuza.
0: Ay ay ay.
1: Mm, ya moya u kone.
0: Mm.
1: Le jo ntse ka le sha le no hala tshi bo wena hala le jo ka go ngana ka minti minyi ga hala go nga pulekela wo hundisa.
0: Ne wena.
1: Mm, wo hundisa.
0: Kana bi tlangile go ba mi fonela sho.
1: Kani mambo mama na vilangulo loko mpaka hi wani dzungulela va makweni wa mina.
0: Na ta khensa hi khensini.
1: Kani mambo.
0: 6:59 hi amukela u pfala xiengelexi ya awuxeni. O-o, a tshwete mukile. Kutani hi zantsa ku va hi tlangela ku hinkwavo lava ku ta chata swoswi va swi koteki ku va va hi fonela ni ku va va hi hlamuxela ta maxela miganga yavo. Van'wana swi khalo hikwalaho ka timhaka ta nsila, van'wana hi ku pfumaleka ka mati. Ku xuva ni ku na leswaku mimfumo ya miganga mi ya nxaxa nchumu byi nyika ku va ku seketeliwa xitshungu lexi nga ka matshamela lawa ya ku vilela xa ku karhi.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
0: E a chama fica em 102.3, ni 1008 ca onda média. 7 horas a ti, queni, e jula, cuva, e coma, não ganhou coma timo, e assim.
3: Matimu ya siku.
4: Sinku kanchati. Gungu nyani afungi ntwa nanu wantirisanu ni komponi ya mangiza amandla kazi.
5: Wata bila wata, wata, wata bila wata, bila wata.
6: Wata maungu yakwe.
4: Hisiku javu nchano kanzati wa 1890. Gungu nyani afungi ishi ambanu. Tolanu uwe ni mkombisi wa komponi ya mangiza Aurel Sudzi. Hikola ka ntwanano lowu hosi Nghunghunyani a anikela ku komponi leyi mfanelo ya ku va yi tirha migodi ya manika na komponi leyi tlhelo bya yone yi tibohela ku hamba ku nikela ka Nghunghunyana ni van'wamabindzu vakwe xiphemu xa 500 wa malibra hi lembe. Masiku ntsaku Nghunghunyani a anikiwi 10 bya madyana ya swibamu ni 300 wa tinhlavu hi komponi leyi. Lembe byi landzeleke Selsi Rodish anikeli ku hosi Nghunghunyani 10 lamadzana la swibamu ni 50 wa tinhlavu. Kambe byatsu a byi nga ni matlhazri lawo byi khomiwile, matlhazri lawo ma cukumetiwa nantswini wa vembe. Hi kola ka mhaka leyi Portugal a sindzisiwi ku hakela xiphemu xa 14,000 wa malibra ka komponi ya mangiza. Timhaka leti hinkwato ti humelele ntsaku ka ku enciwa ka nhlengeletano ya Berlin hi 1885. Ku yone ku yaviweke matiku ya misava hi matiku lawa makulu misaveni. Lembe ledro Portugal a jumele José Casaleiro leswaku a khanelisana na Nghunghunyani a Musurizi hi ndlela ya ku va a jumela tindhuna tibidri takwe a Lisboa. Ave tindhuna leto teke Portugal na Casaleiro ti fungeke ntwanano wa ku va hosi Nghunghunyani a hamba a hakela ku maputukezi. Ntwanano wa kone u fungiwe hi siku ra 12 ka Outubro wa 1885. Tiko dya Inglaterra ti khonzisiwe ha Cecil Rhodes loyi kusukela muganga wa Cabo a nga ha yandlalata ku kumeka ka manghiza ku kongoma n'walungu nakona a ni makungu ya ku rhangela muganga wa manika ni mpolwe wa Beira. Hi ku famba ka nkama hosi Nghunghunyana a sindziseke kusuka a kongoma mandlakazi hi lembe ra 1889. lembelo lelo kumpuni ya Bridge South Africa yishumeli vakombisi vayona mandlakazi kuyakhandelisana na ngungunyane hi hukuri wa lembe dzoledzo Portugal ahlawuli itinerant geral anga mukombisi wa tiku ledzi ka hosi ngungunyane nuna lweyo ali José Joaquim de Almeida lwe ntshaku aveke na kone sekretari wa kompanyia de Mosambique.

0: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke nkarhi votar. Ndzhaku u tsala kodigo ra wena ri sungulaka hi PM. Lanu ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pin ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
1: Metafil Limitada. Hi komponi ya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique Limitada yi komponi ya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, hani muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana u ta tiva ni ku vona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le Fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
2: Instituto Politécnico MLNJ, curso que é outubro que fica dezembro de 2026, ano que te desaliza com a curso de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno e Infantil na Eletricidade Industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, ano que te desaliza com a curso de Eletricidade Instaladora. Em qual uma curso, mas estágio, Niku va hivugamu va Jonzi va nyiki wa mas certificado. Iku mega kusui shinene ni paraji la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Kamatsolo. Ifoneli 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNJ, Yakanahina Vumunzuku la kupatima.
3: De 31 a 6 de setembro, realiza-se a Feira Internacional FACI 2026. Trata-se da 61ª edição FACI 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição FACI 2026. O nosso lema é: por uma segurança social mais inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
4: Sete horas e 10 minutos, Kutani Rinquacho.
5: Kichir mungana mwingi seti, hoya hoya, akabulu, ga siku gimuni gimuani kutirisana kashutichi, zinharu, inyambani ka gazani kama putu. Achigelichau kumekaka hinaka siku ganya mungcha, kufana ni viki gimu nzileku, kula ule mishakani ya uchenye tamiri, ravi galu mshikuli, ni mama heka mapikizana la wakwalu maprovinsi ya inyambani, na mahima mapikizana ya ukumi kanu shimwe. mama haka madropeni ya inyamba ni machichi nyamuhle siku ga kulandza le ga kumbitsela kutani ko kiyela a siku gimu tena a nduna ya kusangula ya tiku ga msambiki benfinda levi itakumeka a dropeni ga machichi aka campo Valdemar Fernandes kasi zvakota akuvhala kurangela kuwa kuvhala mapikizana lawo makona ma provincia hikutsalangana ka wona mangati hita ni kutikumbisa hezvinene ka mapikizana ya kutsalangana hiulaula hi ma provincia lawa mangachikela ka chigava cha kumbitisela aka ukhavelo ga chikhumba a provincia ya Nampula ni provincia ya Kamaputu ichikele aka kumbitisela kutani aka finali ya mapikizana lawa aka letiela na kuna ndi ball 30 ni sofala vachikele ka kumbitisela kasilo kuchukisa dzongeni katiku a provincia ya Kamaputu hiyo nenga tikundisa ngofu ka basketball hikuchikela aka chigaba cha kumbitisela hi vava satini vava nuna kasi loko hi tukisa hi dzongeni ka tiku kambe ka wona ka provincia ya Inyambani leyi nga kwalala ngopfu yi kala ku yi nga kumangi mihandzu yinene hi ka vunyingi bya mihlakani leyi nga bela provincia ya ka Gaza ndzhaku ka loko ku tlheliseli ntlawa wa basketball ya kutani ya volleyball ya vavanuna aka vavasati a tikumbiseli hi swinene aka nhlakani walowu wa volleyball a chikela ka chigava cha kumbikisela kutani fikala makunu hi leswi hi nga nazo aka zvinyingi zwi nga maheka na ku mahekela ku tinyingi kambe aka ma modalidad lama tivekaku hi modalidad individuais makunu hi ni varhambiwa laha varhambiwa va provincia ya ka Gaza ni provincia ya Inyambani na ka hakiyelaku a murhambiwa wa provincia ya ka Maputu loyi a chikelaku ka xikhati lexi a vuhengeleti ga longoloko lowu ngimandleni ka Luis Batista aka usasiseli ga michini kasi aka ku hengeleta hi mina Idrasio Makondela a xitichini cha radio Mosambique misoro provincial ya ka Gaza ka chaichayi kuna Alfred Muyanga kasi Joaquina Vilankulu hi yena a khometelaku leswo hi chinyimu cha provincia ya Kamaputu makunu hi ta losa varhambiwa na hi tlela ku hi va losa ndzimeni ya ku hi ta sungula ni bulu aka siku leyi ga nyamuntlha kota hi wulileku a mapikizana lawa ma simbela ntsena lebyaku hi na ku tiva kota gi nga siku ga kumbitisela ka letiyelanaku ni zwibelabela hi na ku tiva ku byini hakunene zwi nga maheka hi mavonela ya vona kwalomu a provincia ya Inyambani ka madoropa mambirhi ho rindzela ntsena na hi nga se sangula ni bulu a ku losa a ku kuma a ku losa varhambiwa kasi bya byi kota ku hi ta sangula ni bulu ka siku leyi ga nyamuntlha makunu hi tsaka hi loko hi tiva leswaku muyingiseti u kona kasi bya byi kota ku tiva ku byini maprovincia lawa ya manharhu ya dzongeni ka tiku ku nga tshimatshima ya hina ma mahela ya ku fambeni ka mihlakani leyi ya ku kaneta miri makunu a xitudio hi ni varhambiwa va maprovincia manharhu hi na Lourdes Mashava wa provincia ya ka Gaza murhangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho hambukambe ni mihlakani ya ku kaneta miri ka provincia ya ka Gaza kasi hi na Dinish Arlindo yena anga murhangeli wa ravi ga mihlakani ya ku ya ka mitirho ya ku tsalangana na ku patsa ku mihlakani ya kaneta miri aka mitirho ya ta gonzo hi chinyimu cha provincia ya Kamaputu kasi hi ni khari ya mitirho ya ta gonzo loma provincia ya Nyambani Jacinto Josai hamilosa na hi sangulaku hi murhangeli wa letiyelanaku ni marhavi ya ku tsalangana ku patsa ni mihlakani yo kaneta miri ka provincia ya Kamaputu Dimish Arlind hi cilo hoyahoya
6: auxe kanumau
5: Lourdes Mashava hoyahoya aka bulu ga tirhisani wa switichi swinharhu Maputu Gaza ni Nyambani
7: Inkomo hi khensa ku rhambiwa hi tlhela hi pfuxelani va yingiseti hinkwavo lava hi twaka hi nkarhi lowu va ka Gaza va ka Vanyembani ni va ka Maputsu ni hinkwavo lava hi twaka hi lunga nyimekiki ya kona khani mambu ra dimosambiki
5: hi ta losa a valunghiseli ni vaamukeli va mihlakano leyi ya 16 edição ya majogos desportivos escolares Jacinto Josai e Lucito
8: awuxeni hi losa a ku rhanga a vahanyi va lumunu xifundzha xa Nyambani hi losa va ka Gaza hi losa va ka Maputsu na hi vula ku hoyahoya ka ntlangu lowu hi nga ka wona masiku lawa kusuka vhiki gontle
5: hi byona dini jarilindu na hi nga si nghena aka letiyela na ku ni mihlakano leswi nga vilisiwa byona hi la ku tiva xungetano hi ku kumeka ka n'wina lo maprovhinsi ya Nyambani ko kiyela siku gimu kasi musuka ku tlhela ka Maputsu muti zwil mo amukelekisile ku yina u lunghisele ka mihlakano leyi yi fambisisi kwini
6: bo hi hlasi belo mulumo wa Nyambani a vatsongwana va hina ni vateki ku va ti pfuxa
5: bongele kasi Lourdes Mashava ndzimaha a cutisi xa ku fa
7: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene ku hi tshamahlweni hi vula leswaku hina va ka Gaza hi kona haleni Nyambani hi titwa hi li kahle hi amukelekile na wona ntirho wa famba khwatsi hi laha swi ringanaka ku wa wu famba ha kona
5: Jacinto Josai a wu lunghiseleki n'wina hi n'wina mi nga amukela u nga hi byala hi xaxameto nge fambise ku yini hi byi swi nga vi byi karati mu swi kutisile ku yini kala ka xikati
8: a ku lunghisela ka hina a ntlangano lowu kumbe ka mitlangu leyi hi lunghiselile byin'we na hi tirha ni ministeri le edukasion ya kultura ku nga vurhangelikulu ka lomu Mozambique hi tlhelo ka dyondzo ni mihlakano kunene swinyingi leswi hi maheleke ku kotisa ku ve vinyi va muti hi viyimeleke ku amukela a vamakwenu ku tshukala a tiku gondle hi lunghiselile hi zamile a ku ve ma a mitirho yondle kasi ku fela ku hi amukela a matlhelo wondle ma tileku a maprovhinsa wondle ma tileku kasi ma ta kuma ku tshamiseka loko na va vula leswaku a mitirho ya famba kunene hileswaku mihandzu ya mitirho leyi tirhiweke kale kusuka loko hi tivile leswaku a mitlangu leyi yi ta lomu a provhinsa ka Nyambani ntawu hi zamile ku lunghisela swin'we ni ministeri kasi ku va ta kuma aka ku etlela va ta kuma a byakuga va ta kuma mandhawu ya ku va ma kona mitlangu leyi va tisileku hi maprovhinsi ku ta lomu Nyambani
5: ku ni mitlawa ka xikhato yin'wana yi nga ta na yi tikhala hi ku yi bela na yi nga ganga hi laha ku lavekileku na yi xanisekile ngopfu kasi kuga mitlawa yin'wani kumbe tiseleni ka mihlakano a yi tikhalisa leri byi mahekile masiku wonhle ni ku masiku nyana basi
8: a ku tise ku tiva a ku lunghisela nhlangano wo karhi ku lunghisela khuwu wo karhi hambiloko ku va la mutini wa wena bya karata hi kuma loko hi masiku ya ku sungula byi karhatile purki ku tisa ku vona a ntlangu lowu wu maheka lomaxixi wu maheka lomudorobeni ka Nyambani a vanhu tenki va ta a van'wanyani tenki va ya maxixi a van'wanyani tenki va ta sena entawu aka mini wa ku sungula siku ya ku sungula hi laha swi nga karhati hi kona hikuva a yin'wani michumu a yi nga hlanganisiwa ku mudevhi ya siri maxi hi loko na verdade swi mahekile leswo a provhinsi ya Nyambani a ministeri ni madelegation yalawo ma nga ta ho tlheni hi wumbanile kasi ku ve hi va a tirho lowu wa kasi ku ve hi ta kuma ku hundza ka nchumu lexa hikuva kunene swa karata vanhu a va ta hi kule a va tshikela va karele a va lava kuga diposi hi siku ka ku sungula tenki va nghena lomu ka makampu kasi va sungula ku va maha mitlangu ntawu tenki hi hlanganisa yonke mitamu kasi ku ve hi ta kota ku ve hi hundza ka nchumu lexo leswi mihi masiku lawa a kusuka siku ka ku sungula loko swi mahekile leswo abhlanganiwe yinyingi kumbe ta kuma marioneo meencontro kasi ku fela ku hi wona kuna hi kwihi kunene ku falteraka kuve hi lunghisa kasi ku fela ku ta hundza ka byona hi masiku lawa hi nga ka wona xa a bya ha maheki leswo ama delegações já mais com mais acuga já uma famba no campo com as mabela e mandar o eco que ela também já uma coisa que eu sou que mais para o que ela é muito
5: e dona é a província ya ka Gaza cuve província lei inga wina zihiwa hi ku tala ka 15º festival hula hula hi província ya ka Maputo a ka lembelegi hi xikombiso ni ku pimanyisa ka basketball a provinsi ya ka Gaza loko yi nghinile yi no betetelwa ntsena ku nikile kambe a timhaka ta ku tlhelisiwa a ntlawa lowu wa volleyball a timhaka leti ta ku tlhelisiwa ka ntlawa wa volleyball hi byikarhato byi nga kumeka swi nga ta kumeka swi nghinile ka mapimisi ya yin'wana mitlawa ya vanana lava nga sala lomu a provhinsi ya Nyambani
7: a swi karhati loko swi humelela loko u tolovela ku tshama na u vulavula hi swona swo gama se swi ku cinca u tshamela wa swi karhati ntsena kasi hi dyondzisiwe ku tanihi masungukati loko swi karhati swi humelela hi yo fela ku va hi swi veka tlhelweni hi teka leswi nga swinene hi famba na swona hi ntirho lowu tanihi vahanyi tiko va ka Gaza hi tolovelaka ku va hi famba na wona eka swirhalanganya swo tala leswi hi livanaka na swona rhandza ku vula leswaku a ku ve ku humelele leswi karhati swa ku tlhelisiwa a majaha ya hina hi ntawa lowu wa volleyball va tlhela va ya kaya a hi swona leswi hi ku entelela swi nga va ka swi hetile matimba hi zamile nambe loko hi swi tiva leswaku swa nghenela a ku endla hinkwaswo leswaku a vatsongwana va hina va kuma ku tiya hi va fanisa ni masocha loko va li karhi va le kulweni loko ku wa lin'we lava salaka vo teka xibamu va ya phambeni hi leswi hi nga va dyondzisa xona vanana va hina va fambile lava nga swi kota ha kona hi rhandza ku tsaka ngopfu swinene hi sala vaxisati va tikombekisile a wu nhena kazi la vona hi kusa ku ta fika nyamuntlha ku cima va sungula ku bela va nga feyila a xikhati nambe xili xin'we ntsena leswi swi tikomba leswaku ni lava vavanuna loko a vo va va li koho a ku ta ve ku fambile hambe a vo va siya va lihlani na mun'we ntsena ntirho wo ta va wu fambile kambe rhandza ku khensa ngopfu swinene hi ku leswi swi onhekeke loko hi ta muka kaya hi hayisa mahlweni hi ku hi ta ya swi xopaxopa hikusa a swilo leswi swi ku humelelaka na se wuliseyo swa karhata ku va u swi tiva ni ku swi lunghisa swi va swi famba hi ndlela leyi nga yinene maje vatsongwana va hina va tirhile laha swi ringanaka va tirhe koho loko a ku nga humelelanga swirhalanganya leswi na ni ku tshemba ngopfu swinene leswaku a hi ta va hi tlhela hi ya kaya na hi hlekelela hi ku tlula mpimo kambe hinkwaswo hi swi veka laha ka ku hi dyondzile nyan'waka hi ta dyondza swi ya mahlweni swi nga kala swi nga ha tlheli swa ha endleka hi makhambi lama taka hikusa se hi ta swi tiva leswaku hi fanele ku endlisa ku yini ku va swirhalanganya swo fana leswi nga ta humelela hina hale Nyembani swi nga ha tlheli swa humelela emasikwini man'wanyana
5: a minchumu ya ku fana ni leyi n'wina kota u rhangeli ka man'wani a byi lomu ka control ya n'wina byi sukela hasi kota swi tivaka ku amaxobusi xikolari ximihlakano ya ku fana ni leyi yi sukela swikoleni yi sukela ka mandhawu yo tsalangana byi ni leswi mi nga swi gondza kasi ku bya swi kota ku byi nga kumeki mu swi wonelela khwatsa ka maedison ximata
7: ku karhi ku tirhiwa futhi hina a hi sangulile khale ku tirha u va leswaku a munhu i munhu manje a hi sangulele khale ku tirha loko va ta ve va hi tlhamuselile hi leswi va ngake va swi kumele ku hi ku rhanga le ka makosi na ku nga setiwa haleni hi zamile ku lunghisa hi tshamile ni tinhlari hi swi lavetela kambe tanihi laha u nga vula hi kona hina haleno hi tiva a ku langutela swa leswi mayelana ni leswi hi tlhariseweke ka swona kasi a ta ku vulalangelela mabeyi ta ku lengulela masedo laha ku ze u li vona swa ku leli hi lona lela hi lona hi na lona wu tlharilela kasi ke ku ra ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku langutisela seno hi tirhisana na wona mandzawulo wolawo ma fambelaka ni ku hlamula toleto se hi na swona hi na tona tihlamulo haleni ta ku va hi twisisa leswaku kasi kahlekahle ku fambile yini loko hi ta muka kaya swi ta ha swi ya landzeka seno timhaka ti tetiwi ku fambeni mhaka yo lulamisiwa yi voniwa leswaku yi phazamise kwini yi nyima kwini yi tekiwa hi ta kota ku tshama kaya na yi hlanganile madoda ni madodakazi yi vona leswaku swi fambisi swoleswo hi mhaka muni a ku laveka ku va ku kumeka yini kasi hi tiveka hansi eka vatsongwana lava kumbexana vona va tave va nghenelelile na vona va hi swi tiva a ku na loyi hi nga kotaka ku n'wi nyika nandzu enkarhini wa sweswi tanihileswi loko swi laviwa swilaveko leswi swi laviwa ka vabyele swi laviwa ka vatsongwani kambe lava hi tiselaka swona hina tanihi vurhangeli hi lava va nga vona va tirhisanaka na vona hi vule hi tintlhari leti ti va tlharihisaka ku va va ta kota ku fikela eka xigava xa ku va va za va kota ku ya nghena mitshwantshweni ni vatsongwani van'wana xileswo a swi se koteka sweswi ku va hi nga tiva leswaku ka swirhalanganya sweswi swi endlekeke swi sunguliwe hi mani swi endlise ku yini hi mani loyi ka tindhawu leteto a nga va pfuneta hikusa vona voxe a va nga ta swi kota ku va va nga swi kota ku va va wonetela swilo leswi swi ta veki na swi endlekile hi nawu wa kahle ku va va nghenelelisa swin'wanyana swo ka swi nga laveki xileswo hi le ku tirheni ka swoleswo hi na tona tihlamulo kambe tihlamulo leti ti hi nga ta vaka hi ti kota ku ti landza khwasi na n'wina hi ta n'wi tivisa leswaku laha ku fambisi leswi swi nga mahisa leswi hi mhaka leswi a nhlelelo ya swona i ta va leyi
9: Bongile hi tangena ka Dinisha Rilindo a provincia ya ka Maputo yi tile yi hlomile makhari kuni loko hi tukisa ka maprovincia manharhu ya dzongeni ka tiko Nyambane ka Gaza ni ka Maputo i ntlawa lowu nga tikombisa hi byinene provincia ya ka Maputo kuni final ya basketball ka vavanuna ni vavasati final ya football ngopfungopfu ka modalidad ya lama tivekaka ngopfu wo va tirhi munhu munga humaha ku za muchikela se
6: bo fane swa hi hlaya masiku ni saku a hi hlayile fundzi swa ku bo hi ni ve ni xitrategia xa hina nga va xa ku realiza ra festival provincial ani pasada hi laha hi nga langa va atleta hi langa materinadori ani pasada va sungula ntirho lembe ni nga hela a lembe leli fundzi va tlhela hi hamba majogos di treni gama ikhe yave kuma xitaji entawu swivona swa ku wa xitrategi lexi hi nga xi hamba xi pfunile antila xi ha pfuna antila hi nga kona
9: nyamuntlha yi siku ga kumbetisela ka mihlakano leyi hi wulile ka vavasati muka final ka football ni basketball ka vavanuna muka final ka basketball loko mu kumeni kota delegation tolo mu tiva leswaku muka final maqhinga munhu mu nga mawumba kasi va swi kota ku mu kota ku takula swikotela ka mamodalidad
6: bo a ku sungule ku hlaya swaku a festival leli hi ku tala ka lona li equilibrado hambi hi humelelanyana lani majikulumu na hina hi wa hi nga wa kona atletism a hi wili a voli hi wili ntawu a ti swoswo a hi se va hi se ganya i festival wo hi languta hi vona swaku i festival yi nga ni equilibri ngopfu swinene ku lomu hi waku ku lomu vambene va khwelaku ku lomu hi waku entawu yi munti equilibrad festival leyi resultat yi ta komba equilibri loko hi languta entawu a lava ya kuma finali nyamuntlha hi va encourage-arile swaku a va yi va phambeni a va continuare leswi va nga dyondzisiwa swona hi vaprofesori wa vona hi vatekniki wa vona va continuare va yingiseta va humula tolo va rekomenda leswaku va humule pura nyamuntlha va ta taka ra finali na va ni matimba ngopfu
9: hi zona i radio Mosambiki dzongeni ka tiko ndzimeni ya bulu hi wa nga si nghena ka bulu ni valunghiseli valunghiseli a hi valunghiseli ntsena na vona va kumeka ka maphikizana lawa bulu ni bulu mu nga hi naku ni va matsala ni va mahungu na ku nga si ngheniwa ka festival leyi a ku hi ku beja ku mu lava ku chukwatisa mihandzu leyi mu nga hi kuma a ka maedisons ma nga hundza ya manika ni na mpfula ku kiya leyini ngopfungopfu ka mamodalidad lawa ya ku tivekana ngopfu hi ku hi laha mu nga tikombisa kwatsa hi ku hi laha mu nga ka ku tikombisa kwatsa
10: a hi tikombisa kwatsa laha ka football maji ni handball maji sweswi ndzi nga vula leswaku hi tikombisile ha tikombisa ka yin'wanyana mitlawa hi ta vulavula hi ka atletismo ginástica ni volleyball nyamuntlha leswi hika finale ya volleyball ni va hika ntlawa wa vavasati
9: ni
10: provinsi ya kagas hi yaleyi vonaka
9: provinsia leyi kalaku yi nga byiti ku kubiwa ku yini
10: cimahi la ku komba nyamuntlha hi ntlangu ku heyi a hi tsena ku amukela vapfhumba. Loko ku amukela vapfhumba ku lava ku tlhela u va komba nayo, u va komba a xitshamo u tshama hilaha entawu nyamuhla na hina we njela a ku tikombisa na hi vula leswaku vatlhe vanhu lava heziwaku ka le xikhadi a va tshinele hilaha kusiwani kasi va ta swi vona va nga zi hi ku hambelwa hikuva nyamuhla ku ta tlangiwa Nyambani na Gaza.
11: Loko ku cukiwa a provhinsi ya Nyambani bya phindaphinda kwalaho ka ku mahungu ni mahungu ndzi nga mabya ni laha ndzi nga makola a ku hi ku beja a ku mulava ku va va vhinsidori. Loko ku cukiwa mutikombisile ka atletism ni volleyball a byi tiva leswaku vanhu vo tala loko va wulawula va wulawula hi basketball va wulawula hi football ni ku kambe loko kumahiwa conjugation ku patsiwa byonhle leswi a volleyball a yi wuli nchumu ka ku muve n'wina muto wina mamedali yo tala cini ti nga kiyela
10: kotisa ku swi tiva a mitlawa yi nyingi kunene a ku pima ka hina ni loko hi sungulile ni mixuvu yontlhe a hi ya ku hi wina a ku wina ka hina ka hombe a ri leswaku hi huma ka leswi hi nga gamisa swona
11: ka
10: 2024 ana mpula decima posisano hi mahili yontlhe a mitirho leyi nga fanele ku ve yi ta hi kombekisa ndzeni ka mitlangu leyi maxikotisa ku swi tiva a hi beli hoxe bela ni vanyingi lava va tiwulaka vonawo munhu ni munhu hi tilungisela hi laha ku endlaka hi kona entawu hina hi tilungiselile na hi nyima hi tsarameku laha leswi hi ma hileko byi ta hi kota ku hi chiketa lomu hi nga pimisa kona a tika leswi hi ku cuka hi mihandzu leyi hi nga ka yona a hi tlheli hi mali leswi hi nga mahisile swona or leswi hi nga gamisa swona hi 2024 ku tisa ku leswi hi wulaka hi ku hahayi nyamuhla hayini makompisa hayini mitlangu yamuhla ya atletism hayini mitlangu yamuhla ya gymnastica hayini mitlangu yamuhla ya volleyball swontlheleswo hi nyimele hi gonza na ndzirade hi wona leswaku tinki mama hi tihita loko hi wula leswaku nyamuhla ku ta tlangiwa ka mitlangu leyi nga sala kasi fanele ku ve kada fashion manje hi ta khwela hi hundza leswi hi nga yimisile swona hikuva hi ku wula ka hina ka football ka handball ni wan'wanyani mamodalidadi a hi nyimanje khwatsi hi nga ta swi kota a ku ve hi chikela ka xigava xa ku sungula xa vumbirhi na adalawa hi ngiwuli maxi laha hi nga ta tshama hi kona hi nyimela ku ve hi chukwatisa ka davish mashi kasi ku ve hi huma leswi hi nga hi tlhela limandhawini ya hina lawa hi ma toloveleke
11: lebyona hi fambisa bulu kusukela kwalomu doropeni ka Nyambani xitichini xa radio Mosambiki uwula leswaku Jacinto Josai uwula leswaku a xperansa xa n'wina ku rindzela ka n'wina ku mita chukwatisa nyana hi laha ka modalidades individuais ama modalidades collectives munu sala ni basketball ni volleyball
10: majambi kaleswo a mitlangu leyi nga maheka na variety ni lava va hi vonileko ni lava hi tivileko hi ti hitile ku va leswaku ku tisa leswi nga wula a hi beli hoxe ya maprovhinsiya matile na wona na mahlumeli matlhari byi nyingi leswi nga maheka maji hi ku kala hi nga swi kotangi hambi ka leswo a swi vuli leswaku hi ta tlhela kambe hi vi leyi hi nga hi kona hi 2024 hi chukwatisile ka le xikhadi ha nyimela a mihandzu kambe leyi ya mitlangu leyi ha nyimela ku nyamuhla
11: Bongele Lourdes Mashaba loko ku wulawuliwa hi mihlakano yo karhi na yi chikela magumu ku fana ni leswi a ka ha wulawuliwi ngopfu hi mihlakano leyi ku fana ni leswo nyamuhla a Manziku a ndhuna ya ku sangula Benvinda Levi a ta tivisa lomu yi tubiliwa kona mihlakano yi taka se hi tlhelo ka n'wina mupimisa yini kusukela ka leswi kasi lebyi kota ku muta chukwatisa mihandzu leyi nga kumeka hi kalaku yi nga sasekanga ngopfu ka mamodalidad hi ku tsalangana ka
7: ntirho lowu hi salaka na wona ku tlhetlhela hi ya sungulisa ku tirha hi rhandza ngopfu ku tsaka hikusa ka modalidad ya atletismo leyi hi nga kumeka hi nga ri na nchumu ku fana ni basketball la a lembe la 2024 hinga nakona hikalaka hinga kumanga kichumu atletism i khupukile ngopfu swinene kusa ize hi kotani ku kuma swihiwa swo karhi ve ntirho wolo kasi ya ka basketball swa ha fanela ku va hi tlhela hi ya hi ya tirha ngopfu swinene lana hi nga ta na hi hlumile ku ku tshemba hi laha ka vhuka ka handball kasi ku hi phazamisile loko hi swi kota nyamuhla ku wina hi nga tshika hi kumaka tirhisi ri lugari kambe ke hi rhandza ku vula leswaku hi ta tlhela hi tlhela hi ya hi ya sungulisa ku va hi tirha leswaku hi ta tlhela hi va hi ya aphambeni hi ku va hi kuma xitshamo ku vula kana kulori a loko mi le karhi mi bela ku lunga mi nyimela tihlamuli timbirhi u nyimela ku wina kumbexana u nyimela ku winiwa se a swa sima hikuva hi nga swi kota ku va hi li kona hi tlhela hi fika kwala hi nga ta fikelaka koho hikalaka hi nga se va na ni ku tshamiseka swaku hi ta ve hi le ka ndhawini hikusa a ka mitlangu leyi ya yexeyexe hi vulavula hi ta ncuva hi ta xadrixa hi kumeka hi titwana hi le khwatsi ngopfu swinene ku se no tlhela ku hi nga tshika hi kumanyana a xihiwa xo karhi kasi swo leswo hi leswi swi nga ta hi nyika matimba leya ku hi tlhelela hikusa hina ka football masculine for example a hi 2024 a hi swi kotile ku va hi le ka ndhawu ya vumbirhi na hi siyiwile ndzhaku hi 30 maxa hi fambile na yena ku ya fika magama kasi vamodalidadi lawa ya nhlangano hinkwawo a hi swi kotile na kona ku famba za hi ya fika magama hi tlhela hi swi kota ku va hi wina kasi lexi nga hi salela ku va hi tlhela hi ya tlhela hi sungulisa a ku boya mabandi na tinguvu hi tirha leswaku loko hi ta tlhela hi phindela ka ntshwabya leyi taka hi kota ku famba na yena matimba na mapfuxetelekile kana
9: Dinish a ku tshika ka mamodalidad laya mambirhi ku nga wona ya fama ngopfu ya ku tiveka na ngopfu hi wulawula hi basketball ni football hi kwihi laha mi nga tikombisa khwatsi ni laha mi nga ka ku tikombisa khwatsi aka mihlakani leyi ya lembe lembe
6: loko hi tshika a mamodalidad lawa ya nga football basket na ko hi ben positionado ka xadrexi swikomba swa ka xadrexi tatshuka hi wina majogo ma 30 nyamuhla majeka ma position ya bon ka xadrexi a hi vanga bon ka majogo traditional ka majogo traditional a ncuva ni muravarava hi a hi vanga bon na ko funtsa hi vanga kahle ka atletismo a vanga kahle
9: makono ku nga rindzeliwa yini hi ku mi ta chukwatisa ka ta majuvani mi nga ka wu kumeka khwatsi a maxogo matama
6: bo loko hi ta tlhela eso ya kontinuara hi incentivara ku va mafazi distri mafazi ditour mafazi xikola a mafazi distritali ma kontinuara mavela ku pfa matalento manyingi ma ku mali ku hala hansi aswikolweni entan u ta sentive ta kontinuara incentive ra vateacher ku va va kontinuara va hamba majogo ya wona ya maturma entre xikola xifazi distritali pura va kota u kuma matalento lawani to gama ma vukuma a fazi provinciali loko ku nga hambiwa mafazi mafazi xikola distritali swi ta karhata pura hi kuma matalento ku matalento a provincia ti maputu manyingi leswi laveka kuma kapitara matalento lawa matalento manyingi ma hangalake ngopfu madistrict hinkwawo entao e preciso mesmo continuar com uma fase distrital, uma fase entre escola, fase distrital, uma jogo esportivo escolar. Engane me eles sobre os comelas ali no ano, tinha isso a gente, tinha uma singular com alas. Também está aquela exama com engessela uma período de estágio para continuar a oficiar a vazão na loja. Eu jogo talvez vem 25 dias mais ou menos de estágio. Talvez loko a hi ve ni muntu mali loko a hi engeselile xitaju talvez ka mamodalidadi laman'wani na va na ku hi tlhetukile ngopfu
9: n'wina kota Lord de Mashava kota tlhelo ga mfumo gi tirhisanaku ngopfu ni ma-associations ni mitlawa yo karhi maklubi a ntlawa lowu wa volleyball wo ka final vanhanyana va nga ni madzasezano va kalaku va nga chikeli byi ni mumahaku hi ku tirhisana ni mitlawa leyi kasi va byi kota ku va nga hlawuti malembe ma taku leswaku a kama leyi nga ni dzasezano xa bela vol kasi va byi kota ku va simama va bela vol
7: va ta va va simama va ya mahlweni ku fana ni leswi nambe lava va nga vi va wina hi 2024 va lomu va nga kona na va ri karhi na vona vo na va simama va ya emahlweni na va bela ya tsaka ngopfu ku saleka province la hina leka Gaza na ti 19 leti tirhangelaka ntirho wa volleyball na mbe hi ndzeni ka tiku ndzeni ka xifundzankulu Mozambique ansi nkumu handleni ka matiko va fambaka va landzisela ntirho lowu se hi lexi endlaka hina ni ku tshemba leswaku va ta tima va ya mahlweni a ku nga ta va ni ku godola hinkwawo mamodalidad na mbe lawa hi kalaka hi nga tipfuxi kahle hina va ka Gaza hi tipfuxi kahle ka mitshamo ya basketball ngopfungopfu ya swi tiva ku a hi tipfuxi khwatsi ni kutsongo kambe ke na vona vavatsongwana lava va ta va mahlweni va kuma ku tlharihisiwa va tlhela va tlharihisani lavan'wanyana leswaku hi ta za a siku rin'wanyana hi vula leswaku ya biwi ti nga tiki eka mitlangu leyo ya khale yehuma mitlangu yi nga ndlula katiki swiwoswi se ha swi kota ku va hi tipfuxa ku fana ni mamodalidad man'wanyana lawa hi nga gama hi pfuka hina ni ku nyika matimba hinkwavo lava va salekile kaya maklubi maassociação leswaku ku yiwa mahlweni hi ku va ku landziwa na hina tanihi ndzawulo ya dyondzo hansi nkumu ndzawulo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta mahlweni hi hlomo matlhari ni matimba leswaku hi va hi swi kota ku tlharihisa vana va hina hi ta navela ku tlhela hi vuya khwatsi eka xigava lexi taka xa maxoku xikolari
9: aka volleyball yin'wani mihlakano patsi kambe ni football hambileyi mu nga ka ku kota ku ya a ku ya kule aku chikela magamu a mitlawa leyi ya chukwata loko yi bela
7: ya tlanga khwatsi mitlawa leyi loko yi bela
9: a basketball aku na ku tlharira ko ka ku nga na mapavilion ko ka ku nga tiri ngopfu ka modalidad leyi ni ku kiyela
7: swinyingi a swirilanga ya swi hlanganaka na swona na mimhaka ya ku pfumala a mapavilao ya konta na yonawu kambe hi kutsongonyana hikuza loko ri la ku kontela devi yo va na mindhawu yinharhu kumbe mune leyi vatsongwana va kotaka ku tlanga eka yona eka madistrict manharhu kumbe mune leyi vatsongwana va tlangaka a modalidad leyi kambe hi la ku veka leswaku se hambi hi zona nord se hi nakona ndhawu leyi yi nga kona a ndhawu ya ku va hi tlangela kona ya ku khongoriwaka swoswinyana a district la xigubu hi tshemba leswaku a ntlawa lowu wa volleyball handball basketball se wu ta va kona nambe hi ni zona nord laha hi nga ka hi nga na ku langutela kona a hi langutela ntsena doropeni ka ncancayi ximbutsu nakona wu ximbutsu ku kumeka ka hali karhi ku lamisiwa ku pfuxetiwa a xilawu xa ku bela ka xona kasi ha ka xoko ku konakona kun'wanyana maxaka ku nati hi ma tshamela lawa ma hetisekeke ku fana ni leswi hina ma swi tiva le ka Gaza yo titiyelela va ka hina kambe ma swi tiva leswaku lembe leli hlakaziwile ngopfu hi xinkankaxinka xikulu ngopfu xa tindhambi leti nga za ti ku kambiri na ti li karhi ti hi tsindziveta kambe ke hikuva hi nga vanhu va matimba hikuva hi nga vanhu va ku rhandza ku tiyisela ngopfu swinene na hi le va tiyiseli laha hi nga le ku swi rhandza hi va va tiyiseli hi swi kotile ku va ku endleka tindlela hinkwato leti ya ku hi za hi swi kota ku patsa vatsongwana hi swi kota ku va tlharisa ku ya fika lava nga tlhariheka ku ya fika kona ku ze va ta patsana haleni va kuma laha va nga swi kuma hi nge swi koti ku va sola ngopfu swinene hikusa a nkarhi kahle-kahle wa ku va ni tindhawu ta matshamela manene ya ku va vatsongwana va ta kota ku va va tlhariseka hi leswi swi nga va kona hi nkarhi wutsongo tanihi laha mu swi voneke hi kona hina ti-abril a hi hali xikarhi hi lindzeni ka madaka kasi hi rhandza ku khensa hikusa hi swi kotile ku va hi landza ku va a yi te ku ta fika haleni hi nga fiki hi ku ha hi na va ka Gaza hi nge swi koti hi mhaka ku hi te karhikarhi ka hi swi rhandzi ku khala hambi loko hi swi tiva swa ku swikarhati hi na swona hi rhandza ku yisa phambini matimba lawa hi dyondzisiweke hi lava va hi sekiki matolo lava va hi velekikiki va hi veka leswaku ku kula nga ku va hi tiva ku tiyisela hi tlhela hi tiva ku va hi tiveka exiyin'wini ni ta hina ni ku tshemba leswaku makhambi lama taka swilo hinkwaswo swi hi vulavulaka hi swona hi ta tshamela ku va se hi swi landza leswaku a swi zi swi koteka a ku zi ku humelela matimba leswaku hi kota ku tlhela hi wina nakonawo hikusa ya swi kota ku va hi wina laha ka basketball hi ko hi kalaku hi nga nga kuma nchumu hi nga nga kuma nchumu hina ni ku hemba
9: Jacinto Josai a provinsi ya Nyambani yi silekile ngopfu loko ku cukiwa ka mamodalidad yo tala mu nga hi tlhamusela xungetano hi ku langa vachukumisi a vachukumisi van'wana lava nga vi tinhena aka fase provincial va sele ndzhaku malangela muni mungana ku tikiwile van'wana lava kalaku va nga hi tinhena van'wana va yi va betetelo
12: kunene a tirho lowu i tirhiwa hotlheni loko a tirho lowu u sungulile kunene hi matirhelo ya hina hi vonile leswaku hi na ho xi kotisa aseturi kotisa xivandla xa tagondzo lomu Nyambani
10: a hi nge swi koti kuma a tirho lowu hoxe. Tiyaki hi patsana ni vamahe va mitlangu leyi lomu Nyambani ku nga mahasi swisonja. Hi ku patsana ka hina vo tlhela va nga va nga vayimeli va mitlangu leyi lomu Nyambani hi mukumbana hi gondza leswaku hi nga mahisa ku yini kasi ku fela ku ve hi ya mahlweni. Na hi tiva leswaku a mitirho leyi a ya hina hotlheli. Ku hlawuliwile a vanhu lava va nga fanele ku ve va nyimela a mitirho a tirho lowu hi ka tlhelo ka tekinika leyi hi vitanaka ku i commission technique leyi representeraka a vanhu vonhle va mahe va mitlangu leyi lomu a province ka hina ka Nyambani. Ku ngheniwa lomu ka swigondzo swa ku hi nga swi mahisa ku yini hi va mani lava va faneleke ku ve va fanele ku nyimela lani seke va nyimela ntamu a van'wani va lava va nga tiviwa leswaku i vona lava va fambisaka emitlhoko leyi hi va lava va nga hlawuliwa ku ve va nyimela ka kumisa tekini a van'wanyani hi lava va nga hlawuliwa ku ve va fanele ku va chukumisa kasi ku fanele ku.

0: அங்கங்கே நின்னு கைக்கு பார்த்தேன்.
1: Loko ta zwona a province ya hina ina ni 14 ma district ka 14 ma district a district district dit lini ni ma modal dead won't lie ngana wala ya oito e para ko hichikela leno ka phase final e oito wa ma modal dead ngana wa e a vetrana dur ngana wa aba kulega ngana wa professor ngana wa banyi a swi ta karata bya karata na verdade a ku yi wontlhe va kumeka aka khulu maxikani ka leswi zulisa wu zona ku ve ku ngheniwile hi ndlela ya ku yisa mutekinika leswaku hi vona lava u fanele ku ve va pfunetela adresa provincial mambirhi kasi ku fela ku va kuma a va tekiniki va fela ku a chumisa a vatsongwana bya zwala zwimahikile bya koteka kambe ku ndzi famba mina ndziya tikumbikisa i push na wena u tlhela yin'wana u tikumbikisa i swi nga koteki hina hontlo wambirhi hi ya laha ka wunloka yin'we hileswaku kuma leswo tenke ku famba munhu ku sala mun'wanyana hi leswi nga mayisa swona a hi leswaku ku kala ku va nyika lisima a hi leswaku ku ve ni leswi zwimahikile ku a nawu luyani hi yena a faneleke nawu a wu fanele ku ka kona mitirho ku na ku gondziwa a mihandzu leyi a munhu wa tisileke kuno ku okay lweyi ni luya hi mani loyi nga ta teka wona loko va pfukelisana ku tisa a tlawu ku tshamile ku gondza a tirho lowu va langa munhu ku famba munhu vasi
0: u zwele tlhamuselo hi ku ka mihlakano yo caneta miri ku tirha ngopfu loku loko a chele ximanyana na swi fambile hambi ka vabeli loko a chele ximanyana ku rhanga
1: mavonela kunene mavonela ku tshe leswi hi nga vanhu mun'we ni mun'we i nyimela ku loko a ku va mina ndzi nga lahaya loko loyi a fambaku hina yi nga sala hi nyimela ku wona na verdade mihandzu yinene endhawu loko mihandzu yinene yi nga kumeki lahaya sempre a swi pfumeleki swa ku wula ku leswaku manyani loko a ku ve mina loko a ku ve luyani maji a ndzi ta vula leswi adresa provinciali a yi ngheni lomu ka ku nyimisela ku famba yi langa ni ku nyimela ku lweyi munene luya hi munene hina hi lava va nga vanene va fanele ku ta va ta nyimela ni ku chumisa vanana kasi loko hi ma mitirho leyi hi chikela magamu ni mihandzu yinene loko ku khwatsi leswi a hi nyimekanje khwatsi ka mitlawa yin'wanyani ka ma-model led yin'wanyani hi chinyimele ku hina ku tlhela hi ya tshama hi khondza na hi nyimele leswaku hi masiku lama ha taka hi chukwatisa hohleni a hi hlawuli munhu loyi a nga yena a tikombisaka hi yaloya ya ku mahlweni a hi hlawuli munhu
0: hi bongile byi nga maha khwatsi ndzo banga bululeki ndzoche ndzi ni va yi na kulori aka maprovincia ya ka maputsu va nga xitichini zine ina kulori a xitudio kwalomu yinyambani zine ina kulori a Rimindo Masingi ndzi na ina kulori Xiwakina Vilankulu a xitudio ka maputsu na Alfredo Muyanga kusukela aka provincia ya ka Gaza Xiwakina Gichil hi zona veka zwiwutiso ka varhambiwa va hina va vanharhu Dinish Arlindo wa xikwata xa provhinsi ya ka Maputsu murhangeli wa Ravi Galetiela naku ni mitirho ya ku tsalangana ku patsa ni mihlakano yo caneta miri ka mitirho ya ta gondzo hi xinyimi xa provhinsi ya ka Maputsu u nga ha wutisa kambe Lourdes Mashava murhangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakano yo caneta miri aka provhinsi ya ka Gaza yena a nga murhangeli nandza wa xikwata xa ka Gaza ka mihlakano leyi ya ku caneta miri hi mahaka ku lomu maprovhinsi ya Nyambani na Jacinto Josai a nga tlhari ya mitirho ya ta gondzo lomu maprovhinsi ya Nyambani siya byi wutisa
2: hi tlakele ngopfu swinene ku va mi hi nyika mukhantlha na dzima leswaku swivitiso swi tinanile kambe ka mamana Lourdes Mashava lweyi wa ka Gaza a hlangalaka xikwata kutani hi ta lava ku tiva leswaku swi fambi njhani ndzeni ka ku va u zangela a vanhwanyana a tiva leswaku hi vulavula hi ta tlula leswi swi landziwaka kambe hi vulavula hi South

0: ministro wala vatsongwana ku vonanga swizalanga nyamalala noni matshamela ya vanhwanyana ku fambeni ka mintirho leyi yi landziwaka inyamani
1: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi n'wi xisela ku halama hi vula leswaku ka mayelano ni tintombi kumbexana vanhwanyana ministeriyo ya ta dyondzo se no gondela ku va ni vulavula hi xitsha na mina ku hi gondzo hi swo mi hlayisaka swona haleni hi gondzo halavula leswaku aka ministeri ya dyondzo hi leyi ti lulamiseleke ngopfu swinene ku na ni tintlhari haleno leti ti nga karhi ti tirha ntirho wa ku fana ni wolowo leswaku a varhanyani va nga tshuki va khomiseka tingana hikwalaho ka matshamela ya vona ya vusati bya vona kasi xileswo ku lulamisiwile a switshamo hinkwaswo kumbexana a wu tshamo hinkwalo lelaku a vatsongwana lava va rhambula xisati va kumeka na va hlayisekile lano ni hinkwaswo swilaveko leswi swi lavekaka ku va va ti hlayisa ka wusati lavona kasi hi tlhela hi engetela leswaku ku na ni tintlhari ku haleno ka doropa la Nyembani ni hambi hi le ka machichi va nga karhi va kombisa kumbexana va dyondzisa eka tintombi hambi hi ka vatsongwana hinkwavo leswaku va kota a ku ti hlayisa evuhanyeleni bya vona bya ku fambelana ni ta uveleki kasi hinkwaswo swi lulamile mayelano ni vufambeni la ta Saudi Mestruar Kanima
0: hi tlangelele ngopfu swinene tatana Denis hi navela ku tiva leswaku ku ta tlhatsha swoswi kusukala ku sunguleni ka mitlangu leyi mayelano ni matshamela a ku vonanga ntsongwana loyi a tikhaliki kwala ka mavabyi swi yencike leswaku a nga koti ku va a hlengela ka mitlangu leyi
2: xivitiso bo hi ve matsongwana nyana ku sunguleni ka kona va nga hambanyana madoji wo gush va gama va kumana ni malaisonge va heketiwe xipiritana a hi nge leswi va wu karhata ngopfu elamejim ku karhala a ni li vatsongwana va fikelelani na va le muntu motivado na va ni nkhinkhi ngopfu hi ku lava ku ganya se vanyingi va belile ante va hela mintamo ya vona hinkwayo va karhela ngopfu un'wani vambirhi va ze va na trege wa vona va ze va jika xipiritana hi swoswi va trataruwile va bo
0: inkomu ngopfu swinene tatana Jacinto ka Gaza ntlawa lowu kutani u zangelaka ku ve ni swikhalo ha tiva leswaku hakanyingi vatsongwana va swi navela ku va va endla va hlengela ka mitlangu leyi kambe hakanyingi a hi tivi leswaku kumbe swi va na byalele ku va ni vulavula ni va byele ku va va va ntshunxa ku va va hlengela ka mitlangu leyi hi ku katsakanya mi nga hi hlamuxa leswaku rixta sound bya vatsongwana lava kutani va fambisaka halano byi fambe njhani
3: Bonjile loko a mitlangu leyi yi fanele yi sungulile kunene hi hlanganile hi hlanganisa a vatswele hi kusuka lomu swikolweni ku ta fika district ku ta fika lomu a provincia na hi va hlamusela leswaku hi masiku lawa ma landzelaka kusuka ka n'hweti leyi nga mbela nkusumbe kumbeleni ka yona kala leyi nga ka yona hi ta ve ni majogo i vana lava hi fanele ku ve hi tshama na vona hi hanya na vona kasi ku fela ku ve hi va chukumbisa kasi ku fela ku ve hi masiku lawo ya majogo hi ta ve swin'we na vona hi hlanganile swin'we ni vabyele hi va tivisile va swi tiva leswo hi hlanganisile kambe hi tivisile kambe ni wurhangile kusuka lomu va taka kona vanana kala ku ti chikela laha ka u tshama leki va nga ka gona hi vi ni kama lowu hi nga tshama na vona na hi nga si chikela laha ka xigava lexi nga ka xona leswi hi vulaka ku i xitaji hi tshamile na vona akusukela a kama wa ku leha maxina hi sungule hi ku va byela vatswele va vona leswaku hi masiku lawa hi ta vi na vona va hi vhumeletile ti ri na vona i leswi hi nga na vona lomu masiku lahi nga vi na vona lomu a va chikuleni a va gondza ni mihandzu ya vona ya hlayiseka na hi mayele leswaku loko va ta tlhelela lomu va taka hi kona a vanana ti nga va tlhela ni mihandzu ya byi ku tisa leswi va nga simama va gondza hikuva a va nga tisena ku ta vatachikumbisiwa kasi kuve vaveka mazhogo mazvi avayimela kuve kambe vasimama vachikuri nhako va amazhogo nomupodi mavivona mamahaku kuve amwanana angaichikuli nekuve ane mazhogo nhada vatsaliwile vanyikiwa lomu ka zvikola leswi a kona lomu dorobeni kasi va fanele kuve vasimama ni zvikolo zvabyo leswi va taka nazvo hi lomu madistrict hi ku mbeleni ka mitlhakano leyi loko va ta tlhela va tlhela ni mihandzu yabyo yakuva yi tsaliwile yi hlayisekile kasi ku tlhela va ya va kombisa kambe ni lomu matshan'wini ka swikola ni madistrict lomu va taka hi kona
4: bongele Joaquina kune chiutiso chaku ndzinga ta chiphinda ku hechihi a nga ta chiutisa loko a wu nga hi kona wena Joaquina ndzi ta rhamba Alfred Muyanga ka xikhati lexi kasi bya swi kota ku hanyikela a swivutiso bya yena Rimindu Masingi a ta nghena ka tiqunga hi ku byi nga ka byi nga tsakisi ku hi ku 4-3 xi kota va nga vanharhu a varhambi wa va hina Alfred Muyanga wa swi kota ku nghena kota wa vunharhu wu vutisela a varhambi wa va hina va maprovhinsi ya manharhu
5: nikomswinene vongile na kulori drastio makondela hi khenseli nakona a wu kumeka ka vakombisi va swifundzankulu Gaza Maputo na Nyambani a kaletelanaka ni ta mitlangu ya lomu swikolweni ni na swivutiso swi ri xin'we lexi ni xi kongomisaka eka swifundzankulu Gaza ni xi kongomisa nakona ni swifundzankulu swa Nyambani laha hi twaka ha kona ku ni vatsongwana lava va tsilisiweke ku va va ya mahlweni ku va fambisa mitlangu leyi hikuva tintanga ti nga fambelani leti ti lavekaka a hi la ku tiva swa ku hi swini swi swi humahekeke swi maheke ku va ku za ku vonaka a xirhalanganya leswi mitlangu yi lulamisiwihi hi tindlela tihi ta kona i swini leswi swi phazamekeke ku za hi fika ka swigava leswi swivutiso leswi ni kongomisa xifundzankulu Gaza laha ku vonekeke timhaka ta ku fana ni leti hambi xifundzankulu swa Nyambani eka varhambi va hina hinkwavo ni ta veka swivutiso xin'wana leswaku ni tiva leswaku aka Gaza Maputo na Nyambani hi dyondzo leyi va yi kumeke hi kola ka mitlangu leyi ya lomu swikolweni xin'we ka mikongometo ya mitlangu ya lomu swikolweni ku va ku tsumbuliwa a vabeli va mundzuku lava va nga ta va kombisa ta ku khavelela mitlangu ya ku hambanahambana hi twa swaku a ni lava ku leswaku mi swi voniselile mi va tsumbulile vatlangi lava mi va vonaka leswaku va tlhawukana ku va va nga fambisa mitlangu ya ku hambanahambana mundzuku kumbe va kona lama va rhambeke ku va va ta wonisela vatlangi a va fana lava
1: khani mambo ni ta rhanga haleno Alfredo ni ku pfuxela kosene ni ku hexi makala ngopfu swinene se ha mixu va le kaya kasi hi ku landza xivutiso xa n'wina xa ku sangula hi ku sungula hi rhandza ku va hi twisisa leswaku halaha ku tirhiwaka hi hlangana hi tele ngopfu swinene tanihi varhangeli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri varhangeli va ndzawulo ya ta dyondzo ku navela ka hina njhe hi leswi le na mpfula a hi ta ve hi swi kotile ku va hi va varhangi hi ta ve hi winile hi ku hetelela a swi hiwa hinkwaswo leswi nga va kona seno ku navela ka hina nyan'waka a li ku va hi tlhela hi ya hi ya tshama eka xitshamo xo fana na hi ya hi ya tshama hi ndlela ya yinene hi ndlela ya lisima leswaku hi ta kota ku va hi ku hi lisima lolelo hi nga karhi hi li kombekisa hi lisima lolelo hi nga karhi hi li dyondzisa kambe ke ni na ku hlamusela leswaku a ku lulamiseleni ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi kona hi hlayile ku na tintlharhi ku sunguleni le madistrict i nga tona leti ti vonisaka vatsongwana ti ku lava hi vona ku na va tintlharhi leti ti vekisiwaka hi xiyimo xa provincia hi vulavula hi vaselenador provincial lava na vona va nga va karhi va yehla emadistrict ku va va ya va ya langutisa a vatsongwana lava va rhangaka mahlweni ku tlula ngopfu van'wanyana kusa vatsongwana va hina va ka Gaza ka hinkwavo va na ni matimba kambe ku na lava ku rhanga phambeni ngopfu swinene ntirho lowu hi lowu hi nga wu tirha hi ndlela ya lisima ngopfu a hi li karhi kusukela loko nkarhi loko swa ha sangula ntirho wa hina u ve wa ku tsatsiya leswaku hi nga tshukeni hi titisela mpfilumpfilu ya xikarhi ka hina hi nga tshukeni hi tisa swilo leswi swi nga tshikaka swi hi vekela a xa ntima eka ku basaka ntirho wa hina lowu hi wu landzaka kambe ke hi loko hi ta ve hi fikile kumbexana na hi nge se fika lana masikunyana loko hi ta ve hi kombekisile a vanhu lava i nga vona a le pravata kumbexana vatsan'wana lava a li vona a nga le pravata haleni hi vula xitsalisela xa ku sangula ni xitsalisela xa vumbirhi loko swi helile a ministere kumbexana ndzawulo ya ta dyondzo yi ve hi li karhi hi tisela a mavito yo karhi lawa ma vula leswaku ma handle ka ku va ma le ntangeni ya ku va ma nga ha landza a timhaka ta mitlangu ya vatsongwana lomu xikolweni hikwalaho ka ku se va kulile hi ve hi li karhi hi swi landza hi tlhela hi tshama hi unyaminyami ni tinhlari leto seno hi vutisa leswaku ku nga tshuka ku nga salanga van'wanyani ke lava seniya na ministeri va nga ka va nga kun'wangiki xana ke va ku nada swilo swi tshamisekile a hi fambeni hi vuya hi suka hi ta haleni loko hi ta va hi fikile haleni yembani ntirho wu ta ve u landziwile wa ku va hi pasisiwa hi tsaka hikuva hi siku la ku sangula va hi pasisile kambe loko laha xa hi nkarhi wa mawaito wora hi ve hi kuma aku nga leli vulaka leswaku namuta haleni kusa ku na lava va kalaka va nga tshamisekanga hi zamile ku va hi nga kombela leswaku hi nga swi kota ku va hi cinca hi van'wanyana lava saleke kaya kumbe hi endlisa ku yini va ku nada a ka ha na vuswikoti ka swona se a hi le haleni a matama hi dibekelile a ku le hava lexi a hi ta fela ku xi endla nakambe mayelano ni ku va hi nga ha susa a xihonho lexi xi endlekekiki loko i nga le ku va hi tlhelisa vatsongwani va vuya seno kaya hi karhi hi landza tanihi vurhangeli a mintila ya leswaku kasi ku ta ve ku endlekile yini hina se hi na yona yitsongo nhlamulo lexi xi chotaka ku va hi ta vuya hi ta tshamisana ntseno kota ku ku na vatsongwana ku na tintlhari ku na a tintlhari hi vula vakochi lava nga vona va va fambisanaka na vona vatsongwani seno ku va hi ta kota ku va na hi patsanile hi ta tiva leswaku kasi muzimu endla sweleswo hikwalaho ka yini swi endlisekile ku yini hikuva hina varhangeli swi hi hlulile ha mina muyanga loko ni li vona pasi ni pimisa swaku hi lowa nga lowo leswaku ku nga tshaka ku na leswi rhalanganyaka lona a ni swi koti ku swi twisisa swoleswo hikuva ni tlharisiwanga hambi hi kutsongo hambi hi ku swi tshunelela hi le kumbexana ku swi vonela hi kule kumbe hi xindzhuti swoleswo a ni zanga ni swi tivile eka vutlhari leli ni nga na lona evuton'wini bya mina xileswo swi ni hlulile ku va ni nga twisisa leswaku vatsongwana lava hi taka na voho hi vona va nga loko la ku cuka ka mapasi ya vona ku tsariwe leswaku va doximile onze a hi nge swi koti ku va hi twisisa swaku nada luya wa doximile onze kumbexana wa mina futhi nina ni wutlhari lun'wanyana laha ta ndzawulo ya ta udawu kambe swi ni tsandzile ku twisisa leswaku vatsongwana lava hi vona va nga vona lava hi vona va nga vona njhe leswi a ni swi kotanga ku languta engoheni ntsena ku va ni twisisa leswaku vatsongwana lava nga tshuka va hetisela swikarhati kambe ke i swikarhati swi rhilanganya leswi se swi endlekiki hi dyondzile ha swona hi ta kota ku va a masiku lawa ma taka loko ku landziwa a ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu xikolweni hi ta swi kota ku va hi tirhisana xikan'we ni ta ndzawulo ya lava va tivaka ta mapasi leswaku ma tshamisile ku yini van'wanyana vatsongwana va tshunguliwanga hi timhaka ta mapasi va tshunguliwile hi timhaka ta rejistri civili leyi ka ku velekiwa va nga famba va ya tsarisiwa hi ma rejistri yo ka ma nga li wona ni swona swoleswo swa hi hlulekisa hina haleni tanihi varhangeli ku va hi nga twisisa leswaku kumbexana a vatsongwana lava va tsarisiwile xona kumbe a va tsarisiwanga xona hikuva lexi hi nga va hi li karhi hi hlogomisela ku cuka ka xona hi ve hi hlogomisela wu languseli eka ta mapasi leswaku hi va vona leswaku hi vona a nga vona kasi ke loko hi te hi ta fika haleni hi tsimbulisiwe leswaku ku na mphazamo hi hlwelile ku byeliwa loko a hi yo byeliwa lava va nga hi byela swaku hi vona va nga handle hi va cincile hi ntiyiso hi ntshimatshima va sele seno kaya kasi lava hi taka na vo haleni hi te na vona na hina ku tshemba ka ntshimatshima leswaku hi vona a nga vona kasi loko hi fikile haleni va tlhela va ku a hi vona a ku nghana lexi a hi ta endla wena muyanga a li ku va hi va tlhelisa va vuya kaya hi sala ni ku landza ntshwantshwa ni lava va nga endleleni ka timfanelo hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hikusa hi kuma ku tiyisiwa swinene seno kaya hi lava va hi kotaka ku va va hi tiyisa leswaku hi twisisa leswaku i xihonho xi endlekile kasi ke a yi tsiki ku va hi li vana hi mhaka loko hi ta ve na yi wonile hi dyondzile phambeni swi ta endliwa mayelana xivutiso xa n'wina xa wambirhi hi rhandza ku hlamusela leswaku vatsongwani lava hi nga na vona haleni va na matimba ngopfu swinene va swi tiva leswaku va tirha yini hi vona a mitlangu ya ku saseka ngopfu i nga lehi xipfundzankulu gaza ntsena lexi mina ni vonelelaka xona kasi hi swipfundzankulu hinkwaswo swa tiko la hina la mosambiki hi vona leswaku vatsongwani va hina va na ni wutlhari va na ni wuswikoti ngopfu futhi va tana va swi tiva leswaku va endla yini i hi leswi mi swi twaka na munavu hi wukoli bya mahungu wa famba ntirho khwatsi haleni a hi nge tsaki ntsena hikuva hina i li hina va gaza ntsena hi winaka tsakisa ku vanhu hi vona ni mitlawa yin'wanyani hi vona ni vatsongwani van'wanyani va le karhi va wina haleno hina a lembeleli laleni tikweni la hina ra Mozambique hi ta yamukela antshwantshwa wa vabeli va boli lava va vulavakela leswaku São Jogo da Auschwitz vantshwa va rejeansiuli laha ku nga ta hlanganaka achume na lin'we wa matiku ya vundzamani matiko lawa ma nga tatisaka vatsongwani haleno kusukela ka minkarhi ya masiku lawa ma taka ni mintlawa ya vululamiseli la mintirho leyi se va kona haleno va karhi siku rin'wanyana ni rin'wanyana va vona va xopaxopa va tlhela va langa vatsongwani lava va nga ta patsaka laha ka tiko la hina la Mozambique lava nga ta ya tshamaka eka maputsu na vona va va ri karhi va kuma a ku tlhariseka leswaku va ta ya va yimela antshwantshwa ya mitlangu leyi hi na wona futhi a mafederasao kumbexana a makulube a ni swi tivi kumbe ni ta swivulisa swoleswo mintlawa ya va black boots na va ximanimani va nga karhi va ta haleno na vona va ta xopaxopa a tintlharhi leti ti nga ta va ka hi kusukela haleno ka majogoxi xikolari xikumbexana ka mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu xikolweni va va va le karhi va ta landzela a ku va va yisa aphambeni a vutlhari bya vona ni mintirho ya vona ka mayelano ni ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi hileswaku vula leswaku vatsongwani loko vo za vo pasa a fazi ya provincia loko se va za va ya fazi nasionali i vatsongwani lava va nga na vutlhari byo karhi kasi vutlhari byo rebyo bya swi kota ku londzoveteka haleno a nyembani hi kumekaka kona hi rhandza a ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi n'wi xoweta hi gameta kola ku vulavula ka hina khani mama
5: a xiwisitri xa ku fana ni xikongomiselo ya nyembani
3: hi bungile kunene hina lomu nyembani leswi swi mahikileke leswaku hakameni lowu hi nga faneleke hi tsala a vanana ka xikhati xa ku sungula xivulwa ku kipirex grisau hi tsalile vanana hi fambisa a fisha a ministerio i kunaneke loko hi mahele a sibunda xikrisau ku nga tsalela xa vumbirhi i a vanana lava va nga tsaliwa laha ka xitsalela xa vugamu va kumekile leswaku a mavito man'wanyani a ma kona laha ka xitsalela xa ku sungula leswi a nayo u kala ku nga a vanana laha ka xitsalela xa vumbirhi loko na va nga hundzangi ka xitsalela xa ku sungula loko ku chikilele kama laha a titlhari ti sungula ku secha ti vona leswaku ku ni vanana lava va kalaka va nga tsaliwangi laha ka xitsalela xa ku sungula i vanana vambirhi loko va hi vutisile hi vonile leswaku kunene a mavito lawa a ma kona laha ka xitsalela xa ku sangula hi vi hi kombela leswaku okay byi hi phazamisile ko tsatlawa a hi fanele ku vi kunene hi mahele a mavito lawa mavito lawa i ma fanele ku ve na ma hi kona kuva ma tsaliwile lahana ka xitsalela xa ku sangula kunene leswi nga ma yaka leswaku loko a ma list ma wuya hi siniyani a ma hi na mavito lawa yani laha ka xitsalela xa ku sungula hi kuma haloko hi kumeka ni vanana lavo va nga handle ka makompetisao hi gondzile ka hi ku ve na swimahekile leswi hi gondzile xigondzo xa hombe leswaku kunene hi fanele ku ve loko hi ma xitsalela lexo loko hi hlawula vanana teki hi ma kunene hi fambisa a malixta lawa ma nga kompleto na hi wula leswi byi hi phasamisile kunene ku tsa a tlawa maxi a ku nga hi ku xiwa ka hina a ku xiwa ka hina leswaku a vanana vontlhe lava nga tsalisiwa lahayani vabelini majambi ka leswi hi swi kotile a ku ve hi ya mahlweni hakuva laha ka xitsalela xa ku sungula i vanyingi vana na va tsaliwaka loko ku kula ku loko ku a munhu wa vona a tshuka kumbe mavabyi kumbe wu tshuka swi kumeka swi swa ku fani leswi bya swi kota ku cinca u teka mun'wanyani loyi a nga tsaliwa ka xitsalela xa ku sungula hi leswi swi mahekileku leswi swi saseleku laha ka hina ku ve hi simama hi gondza a tindlela leti hi faneleke hi chukwatisa hi tona ka masiku lama ha taka leni ka ku bela ni ku wona ku wontlhe leswi wu nga hi byona byi tsakisile hi gondzile swinyingi ku ve hi hlanganile ni vanhu vanyingi lomu matshan'wini ya ku tsalangana lomu hi tshamaka kona ni vanana lomu hi belaka kona ni vanana ni lomu hi fambaka kona matlhelo wonhle madoroba lamambirhi swinyingi leswi hi nga gondza leswi hi ka kala hi nga byi tivi swinyingi leswi na hinawu a van'wanyani va byi kumileku hikwalaho ka ku ve na hi hlanganile ndzeni ka mitlangu leyi hi ku vula ka nakuloni laha loko va ku ma-sucessions ma-federations ni van'wani titlhari leti ti yimeleko a ku viti wona a vanana lava va nga va ti hitaku hitamu kasi ku fela ku ve va ta va lava va fanele ku va simama va ya mahlweni ni ku kombekisa tiko ka hina ni ku kombekisa maprovhinsi ya hina ka mitlangu yi hambeneko lomu Mozambique kumbe ni handle ka tiko kunene ntirho lowu wa maheka a ku xiwa ka hina hileswaku lomu Nyambani nakona wo avanana va hina va kumeka va hlawuliwa kasi ku fela ku ve va simama va hi kombisa nyika mitlangu yo hambanahambana lo Mozambique ni handle ka tiko bonjela
6: komisinene ni na xivutiso xaugam ni ta sungula hi ka maputsa ndzeni ka ku lumisela mitlangu leyi ku va kona vatsongwana lava va hlawuliweke hi ugamu va nga a va yanga enyambani hikuva swi voni leswaku a va tlhawukani kambe vona va titwa swa ku nga va tlhawukana nakona va ni matshamelo ya ku va nga enyambani vatsongwana lava loko hi cuvuka hi ehleketa va titwaka va nga nyikiwanga lisima hi mavonele hi ku va va salile i ntirho munhu lowu tani varhangeli va xiyenge lexi xa ta dyondzo ta mitlanga ku tiyisa miri mi nga karhi mi endla wona leswaku vatsongwana lava va nga wi marhambu va ve ni ku navela ni ku xuva ku va va mahlweni va nghena ka mitlangu leyi ya lomu xikolweni hambi ka mitlangu yin'wana
2: bo talvez hi sungula hi xivutiso xa ku sungula hi ni ku sunguleni ka lembe hi reunirile ni ma-associations provinciales ya provincia de Maputo hi va kombisa swa ku ku ta ve ni festival a va languteli a vatsongwana kusukela ka mafazi distritali fazi provinciali ka majogos de treino hinkwawo hi nga ve na wona a ma-associations provinciales ma hlamuseliwile swa ku ni ta ve ni ni festival hi dumba swa ku va landziselile va vonile matalenta lama nga ve kona na hi nge le kule ngopfu hi dumba swa ku a matalenta lama nga tikombisa ka festival lweyi hi ta sungula ku ma wona na mabela a mafazi distrital fazi kusa loko ma ta fika maidadi ya kona hi ta sungula ku ma vona kolomu ma-district ma vona ma-provincial porque ama-associações provinciais va hlamuseliwile leswaku ku ta ve ni mitlangu leyi agora a lava langiwaku va nga langiwa pura va ta haleni or va langiwa hi vaterinadori wa vona vaterinadori vo va tivaku swa ku lweyi a wu pfi ngopfu kula lweya hambiloko ku fika nkama wa ku bela terinadori hi na swi vonaka swa ku ya ni ta sungula hi lava va nga wupfa ngopfu va tlula lavaya ntao aleyi mhaka ya vaterinadori ya papelele la vaterinadori kani mama a na nangise pfala a swin'wana a ma-objective ya festival i manyingi ku ni lawa ya ku ganya tudbe makone maji ku ni swinyingi ngopfu vatsongwana va hina va nga swi dyondza lama so hikuva va sukile ma-district wa vona pura va fika a sede provinciale swi ve ni lisima ngopfu vuni vanyingi vatsongwana va ku a va nge se suka a ma-loyaldea ya vona mabaru ya vona so pura ma tiva a masede provinciale hikuva va viajarile disede provinciale prexemple matola pura va fika laha vatsongwana va nyoxi ngopfu va profetari ku hamba turismu lani hiloko tsuka ka niko loko fike lani a nyembani va ve ni xikurusangu va ya khambini va ya tufu ntawu ma-objective man'wani ni man'wani ma nga ligado ni festival na yi nge le ku ganya so va tivananile ni vatsongwana va maprovhinsa man'wani hi va twile kola na va yimbelela tinsimu ta maprovhinsa wolawa man'wani maniyasa ka budelegado na hini tlhe hi twa a tinsimu ta hina leti a hi ti yimbeleliwaka a provhinsa la hina ka maprovhinsa man'wani ntawu swi ve ni lisima ngopfu swinyingi swi nga dyondziwa la ka festival lweyi na yi nge leswo ku ganya kani mama
4: utava umbitile Alfred Muyanga ku tisa ka wena
6: kuna swivutiso leswi swi taka eka vayingiseti va lava ku vutisa ka murhangeri wa xiyenge xa ta mitlangu ku tiyisa miri hi ximi swa swifundzankulu Gaza mamani Lourdes Mashaba ku tiva leswaku hi ntshimatshima kasi vatsongwana va ngaki va kumekeke ka matshamelo lawa hikusa ku vulavuliwa hi lomu va vulavulaka kona van'wana va kalaka va nga yi tivi ntiyiso hi ntlhanu wa vatsongwana na vambirhi van'wana va vulavula hi vatsongwana vambirhi van'wana va vulavula hi ntlhanu wa vatsongwana na munhu hi ntshimatshima ya kona i va ngaki sinra diretora vatsongwana lava va kumekeke ka matshamelo ya ku a va nga na mfanelo ya ku va va nga kumeka ka mitlangu ya le muswikolweni xifundzankulu xa Inyambani lembe leri
1: khani mambu ngopfu swinene vatsongwana lava hi nga ta va kumiwa haleno hina Nyambani i ntlhanu na vambirhi ntsena hi lava hi leswi swi nga endla a ku za va le ntlhanu na vambirhi a ku kumbexana a ku za va nga swi koti ku va va nghena entshantshweni ya ku bela hileswaku a ku va a va ta ve va kotile ku bela hambiloko u ta ve van'wanyana va tlhelisiwile a swi fanela ku va va le ntlhanu na mun'we kasi ke a xikaa ntlawa lowu u tsalisa 10 lavatsongwana ni vambirhi entawu loko va nga swi koti a kuma ha a hafu ya ntlawa hinkwawo lowu tsalisiweke a swi koteki leswaku va nga kota ku va va yimela ku bela kasi vatsongwana lava hi nga va na vona haleni i ntlhanu na vambirhi ntsena lava va ku tala va vuliwaka hi lava va kumekiki seno na hi nge se ta haleni kasi ni lava ku mi hlamukisela a mhaka yin'wanyana leswaku ni vulileni ku hi karhi hi tirhisana ni mindzawulo ya ta wu tsalisi lavatsongwana hi ku tswaliweni xikan'we ni ta mapasi ma xingopfungopfu hi tirhisana ni ta ndzawulo ya laa nga marixi civil braku ni ta swi vala khwatsi mi ta swi twisisa se hi tsungule leswaku vatsongwana va ku tala tolo a hi na ntlhanu wa vona lava n'wambi ya n'wana swi ngo vuliwa leswaku mapasi a va tshamisekanga kasi vona va le ka nkarhi ka ku tshamiseka kambe ke hikuva se a va mukile va ta ve na va mukile vhela kasi tanihileswi ni nga ta tlhela ka ni swi vula hi ta vuya hi ta swi tendela loko hi ta ve hi le seno kaya na yina nhlamuselo leyi yinene n'wina hinkwerhu vakhulu va mahungu ni hinkwaswo mi ta yi kuma nhlamuselo ya ku ya yinene ya ku pfa loko hi ta ve se hi le seno kaya hikusa hina a yi tshama nga hi karhi hi landza ntirho laha swi faneleka koho a xa lisima va faneleke ku xi twisisa a va yingiseti seno kaya ni vatswele hi lexaku ku ta ve ku dumisiwe hina ngopfu ka gaza kasi a mhaka leyi a yi humelela hina va gaza ntsena maprovhinsi hinkwawo ma na yona loko yi nga le hikuva va ni va federado vana lava va nga handle ka tintanga kasi ke va kona lava va patsekini ku va va nyikiwa a xihiwa xa ku va a va beli hambiloko va le a va hambeliwi a ntlawa wa xipesiyali a hina ni ku swiyala swoleswo futhi a hi hlamuli swa maprovhinsi ya van'wanyana hi hlamula swa hina provhinsi ya la ka gaza ntsena ku vula leswaku a leswi swi endlekeke lava hi nga ta va kuma haleno hina i ntlhanu na vambirhi ntsena hi lava va nga endlela leswaku a vatsongwana va hina va xinuna va volleyball va nga swi koti ku va va landza antshwantshwa va va tlhelisiwa va vuya seno kaya khani mambu Muyanga a ni swi tivi kumbe ni ta ve ni swi kotile ku swi fikisa khwatsi
6: ku bonga hina hi nyikela rito ka na Cloridras Makondela
4: bongela Alfred Muyanga na Joaquina na hi nga si nghena ka ku wutisa ka vayingiseti hi ku fona hi tiqonga hi ta mbitisa xiwutiso xi nga wutisiwa hi Joaquina ka Gaza ka Maputsu na xiwutisiwa mukumbisi wa provhinsi ya ka Maputsu Badinij bya lisima ku a xiwutiso lexo xihlamuliwa hi vohlu varhambiwa xungetano hi vanana va nga bayisiwa va nga ya lomu swipitali vanana va le ka tshamela munhu ka la ka xikhati lexi Gaza
1: ngopfu khani mambu ngopfu swinene hina ka Gaza n'wambi ya n'wana hi vile na hina vu ni swi karhati ngopfu swa vatsongwani va ku vaviseka a hi vananga khambela nyan'waka a hi vananga ni vamatsongwana lava nga na majesu kambe hi nga ka hi nga swi vuli hi ku hetelela leswi njhe leswi nyamuhlaya na mitlawa yimbirhi yi nga ta ya ku bela hi na a volleyball ya xinuna yi nga ta ya kampu hi na lexi hi na handball ya xinuna yi nga ta ya kampu hi na a volleyball ya xisati yi nga ya kampu kambe ke hi ve ni swi rhalanganya ngopfu swinene swa vatsongwani va ku fika mune kumbe ntlhanu lava va kumaneke ni swikumano le a tikampu va ta ve lava va mune va ta ve va swi kotikile ku va va tlhelela va ya etindhawini ta vona hambiloko va nga ha swi koti ku tlhela va tlhelela va ya bela maje va kahle sweswi va khwatsi va tshamisekile kambe hi na n'wana na mun'we lweyi wa basketball wa rhambula xisati n'wana na lweyi na yena vu anga le ka matshamela ya karateka ngopfu kambe hi mailano ni ku vaviseka ka leswi swikumiseki xiswona hi swivonile leswa ku swina lisima akuva anga tlhela amuka kaya kuva ataya kambisisiwa ngopfu le ka xibedlela xa hina xa kancancaye nje leswi hale nyemani atenderekile kwasi kambe kuna analysis kumbe swikambele leswa ku swima hiwe hale kasi le hina ka gazaya swi kota ku va hi swiyena swo swi ni vulavula ka le ka reali ndleleni ana anhlaria hina ya taudau ana vose mvonselo wa yena anga coach leswa ku vata muka le kaya a ndzawulo ya taudau se inyimile hi vanyimela le leswa ka ta kota ku nghenisiwa ka swikambele leswa ku ni loko a landza ndlela ya ku muka kaya a landza na hina ni tani hi rangeli na hina ni uhiteleli leswa ku n'wana na lweyi a ku na lexi nga tshika ka ximukarhata eku fambeni ka minkarhi loko ku vonaka leswaku ku na leswi swi nga tshikaka switiselisa swirhalanganya a hi tirhi yoxe ka ntshimana leyi hi na ni mama na ministra wa ta ndzawulo ya dyondzo a yile tolo ya muchuvukisa yi mutlhamixi lowu na hina hi vulavule na yena hi mu bya leswaku n'wana na se wa famba ya le kaya kasi kene na vo a tivisa leswaku loko a ta va a suka laha loko swi ni leswaku a ntsongwana a ta ve wa hali xibela ta ndlela mukamba nambe loko a ta ve a lisa amukile ka vatswele a ta va a li karhi a vulisana leswaku a tiveka a ku va hi patsana ni ndyangu leswaku hi vonelela a wutomi la n'wana na lweyi a karhi ya li kahle wa vulavula wa famba wa tshama kambe ke hikuva a nga wa a wela hi nhloko hi fanela ku kamba leswaku ku nga tshika ku nga na leswi swi nga veki na swi tikisa laha nhlokweni ya yena xana ke kambe n'wana na lweyi a nga le ka matshamela ya manene hi ntangu hi leswi hina hi hlanganekeke na swona leswin'wanyani hi leswaku a vatsongwani va tshuka va humeliwa hi swi swa mimoya hi swi twaka le hina wetikweni leswaku va tshuka va humeliwa hi swa vona swa ku tivana ni kala ku ni nga na a entelele ngopfu ka delegation la ka mina ni yini ya cukukisa tolo ayi a hi na ntshimantshima ya vatsongwana va ku za va fika mune ka swona kambe hi swi kotile ku va hi va langutela va za va rhula va etlele khwatsi hi ku rhula nyamuntlha ni nge se ta haleni xitudiyo rhangele hi va jivuka seno hi va kamba leswaku na vona vo hi va le ka matshamela ya ku nyamuntlha fundzi va ta swi kota ku va va ya bele kusa vo vabya lavo ke vo kumana ni swikumana
4: kumana
1: a hina hiti swa hina hi swi veka ehosini maziyoni na wo loko ma kona ma nga
4: pfunisimabulani vanana mabula ni vatswali a mi bula kusukela loko muchikele ni vatswali va vanana lavaka delegation
1: ya bula na vona va karhi va twisisa leswaku ku famba yini haleni i na ni ku khensa ngopfu swinene kusa vatswele va karhi na vona va hi nyika matimba nambe ka leswi nga humelela hinkwaswo va karhi va patsana na hina va hi nyika matimba na hina ya bula na vona hi va nyika matimba leswaku va nga veni ku chava tanihileswi hi fambaka ni vatsongwani ku fana ni masiku khale na nyan'waka hi ta va hi ta na vona hi tlhela hi tlhela na vona swa endleka leswaku hi muka ni vatsongwani lava kumekeke sembere na va na tinghozi lexi hi chavisaka ngopfu hikuva va tshika va phatluka minenge swi ku yini kambe nyan'waka hi rhandza ku khensa a hi nava leswaku swi nga tshiki swi humelela swo leswaku tshika hi nga muka ni vatsongwani lava va nga na ni majesu kambe ke a hi naveli leswaku nambe vo lava va kumekeke na vana ka swikarhati leswi va kumekeke na swona va muka na va vabya hi nava leswaku hinkwavo leswi nga ta na va hanya hi tlhela hi tlhela na vona va hanya kwatsa kanima
3: nyamba
6: ibonjile avana na vahina hingana havo kusuka loko amazhugu masungulile ahina lexi akusivi ni chumu lexi xi humeleleko xa tshimatshima byi humelele maji hi swi kotile aku byi yimela byin'we hi ku patsana ni vutirhi bya vudawu avanana a ku na lweyi a nga tshuka a tshoveka a ku na lweyi a nga tshuka a miyela na dyondlhe vanana va na ku swi karhati kotisa leswi va nga lemuka makomtisawu hi ku beleni kabyi va tshuka va mu kandzela va tshuka a wa no se a dzuka muzimba ni ku yini maji lexi a wu rhangeli dyi nga mahi leswaku nyimisa a vanhu lava fanele ku nyimela a vanana loko va tshuka va ve ni swikarhati swo karhi kumbe ku wa kumbe ku tshuka ti vayisa kumbe ku titsema kumbe xuva xi yile ximayekaka ka matlhelo wontlhe a tikampu ni lomu va tshamaku kona vanana va nyimisiwile vanhu lava lexi yi nga ta fanele ku wula laha hi ku bonga a ku ve kunene a va trinadori va nyimele vanana lava kusuka masiku lawo a ku ta chikela leswi hi bonga kambe ni vatswali van'wanyana lava va nga
3: loko vana na vatshikeli va karhateka van'wani ma febre van'wanyani hi ku tshuka va hambanyeka yana laha nuseke and ta kotisa leswi hi nga vulaku hi bula ni vatswali ku va tivisa va tirhi na durhi va ni tinumeri ta vatswali kasi ku fela ku tswa ni chile ximahekaku va fonela vatswali va vona van'wanyani vatswali hi hlengela nawu kose hi ku tala ka vatswali hi hlengela nawu lava nga le mikusuhani hambi lava nga le kulu loko va ze ku ya n'wanana va tshuka a ta va tala ku tiva ku hei n'wanana wa mina hi hanyisa ku yini vana va hina va hanyisa ku yini avan'wanyani va ta ni michumu kasi ku fela ku ve va ta vhunetela vana na vabyi kasi ku ve va swi kota ku ve va simama va hina hina hi tindlela letinene a ku na lexi kusuka loko hi sungulile hi nga ta vula leswaku xa tshimatshima xizuku xi lava ku ve hi nyima lomu swipiritani kumbe n'wana na a famba a tshama kwa seyo hi masiku ya ku leha kumbe ku baxari kumbe a ku hundzisiwa hi swigava byo swipitali kasi ku fela ku a ya woniwa n'wana na nada a ti xikhati lexi a vana va hina va hi vanene kuma to manera hi xirhala
4: hi byona i 8:27 xika wachi ka hina bya saseka a ku va a ri Mindu Masingi Joaquina Vilankulu byin'we na Alfred Muyanga va nyikela tihlayo laha ta ku ta bulisana ni vayingiseti va hina lava va siya va ringanaku ku siya byiwutiso ku tsika ka ku siya byiwutiso ni ku siya mavonela andzeni ka 10 minutes hi ta amukela vayingiseti
7: hi bungile hi sendi nyumbani i 86 93 86 39 9
8: Kumbe
9: Hello, Lishili.
7: Hizo, maha kanzakanya.
9: akusungula no losa avarambiwa ngupungupu ka dritora wa mina dritora Lourdes Mashava ni ku khamba muxinene ni vanwani va kuvidadu ni vatsongwani hinkwavo va nga ri pfungule nyimani ni ku khamba muxinene ni ta kazakanya swivutisa mina hi lexi dritora Mai Mashava sarraki mejimu lani xidengele ku nga kari xa xin'we xin'wana na xa ku tlhantluva. Porque que não levaram matéria? A mesma outra chuva mesmo. E por que mesmo ao nível de distrito de Majacá só levaram um miúdo? Por que mesmo? Moega ela saquinha mesmo. E a Matsongwa nem Paulo me engana bona, cutara que bona, bata aí que a cona, ele distrito lá cona então, porque só uma pessoa que representa Majacá, enquanto temos tantas modalidades. Que a província oferece. No que ninguém na Iena, atletismo lume. Epa, eu vou lutar com o meu administrador para que crie condições de produzir mais jovens, mais crianças para participar desse jogo. E para ligar, qual é o benefício de a Matsongwa e Lavo para participar de um jogo escolar a um mundo? Lava Matsongwa. Kumbe a wu mundzuku na tiko la hina la ka Gaza kumbe a wu mundzuku na tiko la hina la Mozambique hi wihi a benefício ya vatsongwana lama porque gastou-se muito dinheiro nós queremos o resultado então essa minha questão que eu gostaria de ni swi kuma kotisa xitshungu mas por favor não me processa Isidro Mbanzi xidengele bo
6: hi mongile Isidro Mbanzi
5: Kanjencha item kelo mingset, por favor, não me processe. Mingset kanjencha e aushen. Em como? E bula na mane, shivuti shangu ne aushen chakon. Isso é o Carlos Temp, ganha maken.
10: Em como? Só dar teachers na a Portugal em embar. Só dar a tongua em colavangas cota. Akuye nyembani na wakala kuwanga shukotaka. Mina niranda ukata kanya kwa kula wala karata mkaka. Mastiva, aloko hijonzi ta Antongwani, akufamba njela li. Ni umuzu kula Antongwani lwe, hata famba njela li na mjonsai. Awa Antongwani ni, awenjelelu sinele, sako atingana li tinga umele la sine nyembani, kama provinsi enkola mtinga umele, ima pimu ya vona wa Antongwani, ima pimu ya vanyu wa bakulu, lavangalava kukuma sokari, ni kushakela wa Antongwani. Antongwani ngezi kutu kukwale sikara, abeyila ena, nada sikwa.
11: Sungulan jamu tanggela loko ku organ baruwe ama jogo sekolah sa nyemban. Sawe. Kami ni jamu sali saku. Hai kombe la limu saku. Awalu mengwa gula ba ba eke. Akama kama kusta ulawe.
10: vainkaninyariwa ka makhulu ra ku va a leswi va swi sunguleke swi nga tshami mahala ya hi leswi hi kombelaka ngopfu ku ku ri makhulule ma fanelaka ku va ma formana a vatsongwana va kula na talenta bya vona byi nga lunzi hikusa i nkama wu nga luziwa mara ku hala ku tlhela ku halatiwa timali tinyingi hinkwuku ya loko ku boyetiwa swi extra a vatsongwana lava zama va nga hindza miyariwi wo tlanga hi mani phela sweswo a disposo i mali yin'wana investimente ya loko va kuma a matalenti lawa va ma conservara a tikula hinele nga kula a xawubisi hi lava ku hlaya leswaku a ku yi vhikariwe leswi swa ku va a loko tshika a ri nkama leyi ya madogozi xikolani ku tekiwa a vana va manyana lava va nga le kakaka wuhuti ni ka mitinge kutani hambiloko a khayiteliwe hi malembe kutani a kuwa ku ibensariwa leswaku i ntsongo ku ve ikule kutani okodi va tshika a vatsongwana va le mindyangeni ya le kule hi nga kona a hi tikeni leswaku ku ni mazona zirekondo ku ni valulu va boha leno a handle a ku tlula lava va nga le adirokeni vakwanyana na vanhu lava kula hi ku xampungu loko va a ku beleni va va fara majuwana va tshike vanhu lava nga va menetela ku va va le ka ndhawu leyi swi bihile loko ku ni a fanisuka sawudeidata hi dyondzisa yini ka vana lava kasi hina tikweni hi wela leswaku i na akufi akuukulawo a n'wana titiva leswaku i na nini malembe ya manyingi ya ku nokodi ni nga hala mali siyasiya maiseriwa fana ka gwenda ku famba swi bihe ngopfu leswi a dyondzo yinene njhani khensa loko a maprovhinsi hinkwawo ma hlanganile rikesiteso swi endla leswaku va a vatsongwana durihuma umakutu va tivanana leswaku hinkwavo ri va mufambikana mara loko va kula na na va ni maidela hawa i munti kom kari mama
0: inkomu ngopfu swinene
5: Gaza mukela a ku na mayingiseti ka Gaza
0: Maputo hi ni mwingiseti hoyo hoyo ni la mani
12: avuxeni maputo tiresenyimbana litena makindei
0: ni nghena makeni
12: hi ku finelisa loko vatsongwana va yitlangana maprovhinsi hinkwavo ta patsa ku tiva na va va ni ndzevukanga va ni xipresidente va suka halani va nga dixkosariwi va tama va hlayisiwa va kontinuara va dyondza maxela va kontinuara ka ku patisipara ka maxuxu ni ku felicitara a sobrinho wanga xeto ndzaveni bya matimbi a nga kwala majaka a ka leswi swa va lexie basketball i muito obrigada
5: Damkela kanchencha
4: zona hita amkela
5: kanchencha yoshe
13: action
5: elishele brana man shangwe akumela kuba minga vulavula vito
13: avito mina ernesta resto albeya kumela mabangwana loko ndanga tshivhe
5: shuti shangwe
13: uthami etu ayo ku kama zwona zwino kwai ai fiki kuri va nghenela ndani
5: enko
4: hita gemeta kwala ha a kutisa a ku fona ka vayingiseta hi valeni tiqunga kasi bya swi kota ku a varhambi va vahina va kuma ku hlamula a ku tala ka swivutiso byi nga vikiwa mavonela ni ku alakanya ni ku hutisa hi ta kombela ka varhambi va vahina ku va wutisa va hlamula swivutiso leswi nga kona inyambani va le a murhambiwa a nga ka siku hi vula ku hlamula ka n'wina varhambiwa vanharhu murhambiwa a nga fona hi kota Pedro a le u gunyadi mugitirisa
14: hi vongile loko
3: kota Pedro aveka amaonela lawo kumbe kuzihulisa lezo o bom hazihlipa maonela yako imaji kotisa lizwi hingawula lizwa ku vanyingi avaselesino duri vanga kona lomu a provincia e la ka ku tshuka ka vona azwiyangi kungoya ya munhu akulwi wa kuleha lwi wa kukhoma lwi wa timo lwi wa nada zwi tshutshiwile hi hubyi leyi nga vangiwa kasi ku fela ko yi tshuka leswaku hi vamani lava fanele ku va yimela a vanana a ku khwatsile leswi swi mahisile ku zwana ni masiku lawa hi le ndzhaku a va tirhela duri sempre va kona lomu Nyambani maxilo ku chikela ka mokhwi lowu wu hlawuliwa i a mahlawulelo ya vona hi ya lawo ya ku a vanhu vo karhi lava hlawuliweke va tshamela ku ve va cuka ku hi mani loyi a fanele ku ve a ta nyimela a vanana va hina kasi famba mahlweni makuno a nge zwi vekelaka ku ve hi ta cica mawulela kumbe hi ta pfumela ku ina ku ve ni wugunyadu laha ka leswi a ku zangi ku ve ni
4: wugunyadu
3: a kuma hi wangi bya mindzilo a ku zangi ku ve ni bya wugunyadu swi vi leswi swi nga kumeka swi vi laha ku basini maku mina ndzi vula leswi hambiloko a ku va mina ndzi nga vi ka tirho lowu ka fazi provincial ndzi mbete ndzi nga hlawuliwi ku hlawuliwa mun'wanyana a ndzi ta wu tisa a swi ta ndzi karata na minawu maji hikuma loko hina ha vhumela wo tlhama opinion ya huya vanhu a hi ya lichumu a hi vhumeli leswaku mitirho ya hina yi tirha lomu ndzeni ka wugunyadu i jizu leyi gitileko a varhangeli va hina ni lava va tirhaka mitirho leyi kusa va hlawulisiwa leswi kotisa kumisa vuteki nika ni van'wanyana lava lomu ka maassociations va vhumela ku va tirha mitirho leyi hi masiku lama taku va ta byi hlayisa va ta byi chuka hi ya mahlweni kasi ku fela ku ve kunene lomu ka vayingiseti ni va lava va hi pfunaka va swi tiva leswaku a mitirho leyi a yi tirhi lowu nga ku fihlala a yi tirhi hi wugunyadu
4: Lord Mashava a xivutiso lexo xi vikiwile ka n'wehleni loko ku wuliwile leswaku ku ni u ta hlamula lexi hi lexi ni nga xikhoma u ta hlamula lexi ni byin'wana u nga byi khoma ku ni vabeli lava va hlawuliwaka hi ku va ni mavito i vana va vanhu va ku tivekana ku ni ku wulawula kun'wana kambe ku nga wula leswaku ku ni ku luza ngopfu ka timali ni ku tirhisiwa ngopfu timali ku ti gaxtariwaka ku fambeni ka mihlakani leyi u lava ku hlamula yini hi byona
1: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene a swi nga ta hi nyika lisima loko ya le hina ntsena lana na vayingiseti le kaya va nga swi koti ku va va hlengela eka ntshwantshwa leyi fambaka ka yona hi ku sungula hi ta vula leswaku a hi nge yi tivi mali leyi hlayiwaka leswaku kumbexana yi vuliwaka leswaku yi ta ve yi halatiwile ngopfu swinene hikusa a hi vananga ni ku patseka ka yona ka swona swo leswi swa ku landza timaleto leto ti nga halateliwa ngopfu lexi hi xi tivaka leswaku laha ku lulamiseliwaka nkhuvo wo karhi ku na swilo swinyingi swi endlekaka maje hikuza ka dliwa ka hlambiwa ka dlukiwa a hi tivi timali leti nga
4: kambe andzeni ka u hlamula lelo a ku lunghiseleni ka manga mahalansamento murhangeli wa mitirho ya tagondzo a ndhuna ya mitirho ya tagondzo lomu tikweni yi wulile ku tshika ka mitirho ya tagondzo ni mitirho ya mihlakano yo tlenta miri ku nga ministeri de disport va ta tirhisana ni vandhoni va lomu maprovhinsi ya Nyambani ni ka man'wani maprovhinsi ya ka siku mahlengela
1: hi hlengelile ka hinkwaswo hi hlengelile emajeleni hi hlengelile ni ka ku vatsongwana va ta kuma wuetlele lebyinene so leswo hinkwaswo swi endleke hikwalaho ka ku a ku na mali leyi yi taka na yi le nkwameni leswaku leyi i paleta tirha leswi u va leswaku yona ntirho ya ku tlangisaka ya ntlangu ya ku tisa miri ka vatsongwana swo fanela ku va yi endleka tanihileswi a yi kunguhatekisiwi hi swona a ku va yi ta endleka mayelana ni leswi a yi kunguhatisiwile xiswona ku laveka ku va vanhu volavo va fambelanaka ni lulamiseli swoleswo va patsana leswaku va hlengela hinkwenu hambe mpunga wa Cape Delgado kwini hinkwako Zambezia va tirhi na wona haleni leswaku hi ta patsa eveke xika xitiko xa xin'we ku swekiwa leswaku vanana va hina va tatla hina lava hi swi tivaka hina ni ntiyiso leswaku a ku zanga ku ve ni swo tala swoleswo va leswaku a vuton'wini bya hina swi heta nkama hi ku vula leswo hava hi tshika leswi swinene a swi ta yakisa tiko hi vekana ngopfu eku hanyeni ka swa ku kanakanisi ni ka swilo swo ka hi nga vekelani ku tshemba kambe hi ta ku yini hi ku hanya ka misava hi fanele ku swi amukela hi ya mahlweni lexi nga na lisima hikuva eka swona hinkwaswo hi hlayisa ntiyiso hi vutisiwa leswi ku na a tatana loyi a nga vula leswaku a nga swi tivi leswaku swi mahisiwa ku yini ku za vatsongwana va ta nghena eka ntshwantshwa leyi xivutiso xin'we ni nga xi khoma a vatsongwana ku va ta nghena eka ntshwantshwa lawa tlangi lawu tisa miri lomu xikolweni xa ku sungula va fanele ku va va lumba exikolweni xo karhi va nghena edyondzweni exikolweni xa vumbirhi va fanele ku va va landzelela emitlangu leyi mintirho leyi leswi swi vuliwaku swa ku sama sunku xitransversais leswi swi vulaka leswaku tengi va ya va ta nghenelela emitlangwini ya maeducation physica va ya nghenelela eka ku tirha hi ku tihinta a district ni district ri na mahintela ya lona li na mitlangu leyi li kombekisaka li na mitlangu leyi li nga yona li fambaka ephambeni ka yona hi leswi hi nga tirhisa swona ku va ku ta ve na tinhlari leti tirheke a ntirho wa vuhlawuli hambe hi mina lano na nyola ngopfu swinene hikusa a ni nhlari ya ta ku hlawula a hi wona ntirho wa mina ntirho wa mina i ku rhangela a xikwata a lowu wa wu hlawula hi mina no tirhaka purisi mina a ni na

0: phambili majikuti hinta ka yena so leso kasi lo warambula xisati va bela kufana kambe eka mtshwa le kuva nga swikotanga kuti hinta avahlawuli vamvona anga hlawuliwanga iya kuna lo yanga yala kutiva leswa nga hlawuliwanga hi makamuni endawo loka hi swikota ku hina lava nga vatswele kuza lana kuna makale hi ka ukaka hi ku ibihili kambe na hina kuna makale hi dzalaka eka vatsongwana ina vona va tsamana va tiva leswa ku mina nditi wanga hi makanwanya anwana wa manyana a nwambe angwana hi fanela ku swisola swo leso kasi loko ni aka makweri wa mina wa ku rhandzeka ngopfu swinene izindrumbanzi lwe ni mushowetaka hi nsima ngopfu swinene ntlhelani ku khululeka akuna process ni hinkwavo lava nga vulavula hi ku processariwa nimpoti loko hi lava akuva hi hlengela u ya keni bya tiko hi ya na hina ni ku chava leswaku ku na lowa nga ta hi endla swo karhi ku sana hina hi vanyi tiko loko ku na laha hi kalaka hi nga phazamanga kona a hi nge tshuki hi kumana ni ku khotsiwa hikwalaho ka ku hi vuleni hikuva ni ku vulavula ntsena hi lava ku vula leswaku ha mutlangelisa mandlakazi le ka hina ka gazi ekusa mandlakazi a swi kotile ku va a nghenelela ka ntshwantshwa ya district a nghenelela ka ntshwantshwa ya provinsi a tlhela a swi kota ni ku ta nghenelela eka ntshwantshwa ya national a na vito kona ntsena seno madistrict hi ku hambanahambana ma swi kotanga ku va mani vatsongwana matsongwani hinkwavo madistrict va yile va ya ka ntshwantshwa ya district ya provinsi kambe va swi kotanga ku va va pasa hinkwavo ku va va ta hale njhe leswi ku na nhlayo ya vatsongwani va provinsi la hina la ka gazi a va talele ngopfu swinene swikwala swinyingi ngopfu swinene hi te ni vatsongwani va kuma hama 200 xitali ku va va ta nghena ka xitaji kasi a swo fela hi hlawula 130 ntsena ku va hi tata na vona hale no nyimbani ka vona a ku fanela ku va ku hlawuliwa lweyi a nga na matimba ku tlula matimba lweyi a nga phambeni ku tlula lowu a nga phambeni xileswo swi va swi koteka leswaku ku nga ha koteki ku va vatsongwani hinkwavo va koteka ku va va ta hale no atikweni la hina la nyimbani hi kumekaka kona na hi landza swa ntantshwantshwa hina ni ku tshembisa ngopfu swinene swikarhati swi nga ve swi humelelile swa lava va nga kota ku va va cinceliwa a tintanga hi swi tlhamuselile khwatsi swa ku hina haleno a hina wu swi koti a hi swi tsakeli swoleswo tanihileswi ni nga vula hi karhi hi tirha ni ku landzelela leswo kasi swi ze swi endleka va hi endlele sweswo hi mhaka munhu hikusa swa hi nyika tingana mina a ni munhu wa ku nghwala ngopfu swinene kambe ku fika laha ni danaka ngopfu loko ni va kuma se va khuluma hi maxivomu mayelana ni swo leswi swa ni nyika tingana letikulu kambe va letingana hinkwato ti na vahlaleli naswona hi tingana leti ti faneleke ku va ti hisisela ku va hi kontinua ra hi ya mahlweni ni ku va hi landza a wukulisi bya tiko la hina hi a vutisile nakambe leswaku hi xipfuno lexi vatsongwani vo lava va nga na xona xipfuno lexi va nga na xona i ku vatsongwani lava va kumeka vana ni vutlhari ngopfu swinene naswona funtsi tanihi laha hi vuleke ku na vatsongwani lava langiwaka ku va va ya patsanani ka mitlangu ya tawu mitlangu ya ku tiyisa miri hi lava ematlheleni hinkwavo van'wanyani va ta va va kontinuara va bela maprovincial van'wani va ta va va bela maregional van'wani va ta va va bela manational hi vulavula hi ku ku ta ve ku na a ntlangu wukulu ngopfu swinene ka maputsi ku na vatsongwana lava nga langiwa hi yona benefici leyo a ku na benefici ya ta mali vatsongwana va faneleke ku hola ka mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa i ku tlanga hi ku va vatsongwana va kuma awutlhari va kuma xiperiensa mayelano ni matiko ya tiko la hina la mosambiki hi ku hambanahambana ka
1: hi magesi matsongwani ba dimixi kumbe tiseto
2: vo kani mambo ka swivutisi leswi hi nga swi kuma ka vayingiseti hi nga xava swa ku yini amaternador ya hina u tala ka wona ma sukela ma district kwazi hinkwawo leswi hi nga ni seriteza ngopfu ka swona swa ku hinkwawo ma outo district ma ni vatsongwana laha ni va nga representado maxi hi talento na hi nge loko u va ku phakela u ko hala ni hala ehe hi tlhela talento hi konsigerile ku va hinkwawo ma district ma va representado a swin'wana swa ku hlaya swa ku bo a majiku xikolari lawa i ma nsima ngopfu buku ma endla ku va a vatsongwana va kuma vontade la ku landza a mitlangu leyi a van'wani va ta va profesao la vona le la majoku la disport ku lava to ganyaku mali so hi disport na yini va nyika hi va hlohlotela swa ku a ve ni a vontade la ku landzisela mitlangu yo tirhisa miri vambanyani va ta gava va hanya hi mitlangu yo leyi a swi tiva swa ka disport ganyiwa mali ngopfu swinene entawu van'wani va ta ganya mali hi disport va ta va va dzumuka futhi swa ku hini hi zi hi kuma a ntamu lowu wa ku landzisela disport hi mhaka majobu xikola lawa ya nyembani leyi mbalekekele majobu lawa hi wona ma nga hi nyika a ntamu swi na devhi hi nga landziselanga disport entawu va vaxoku xikola ri mali nsima ngopfu i vanyingi va inkarregado va papayi va ta va malembe mataku va hi khesa ku epa loko majuku lawa ma hi pfuni ngopfu n'wana wa mina sweswi a tirha hi disport a ganya mali hi disport ma hi na dyondzile kwini ka majobu disportivo xikolari a ta va funza a dzumiwa ku wo lawa ya nyembana 2026 wo lawa ni vuzima nga munyika ntamu ngopfu lipo xika ku ganya experiencia loko a ta va belini ma

0: Bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala teke exikarhi ka kampu, a khala ta mbelo wa ku sungula, a khala ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-888. Unga titreti, u ta kuma humelelo ka swona.
6: Emissor Provincial de Maputo.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
0: Bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala teke exikarhi ka kampu, a khala ta mbelo wa ku sungula, a khala ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele. U tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
8: Emissor Provincial de Maputo, Rádio Inquai, Acusui na UNE.

nga byale sima swinene bye hibye hlawuleki akuvahele ngoloka na wena ha zone ka nhlika na madambu ya mgcivela mgcivela wa 5 contract wa lembe 2026 wachilo ko helanguta tshikomba 14 years na 21 minutes emeyo ati kwenye kwa drums sambeki

Moingsetse wa tshwetetšhene senaro swa radio Mosambiki dzongeni katiko a ku losa na hi ku yo zela hi ntsako ko ka nongonoko lowu kumbe majambu lawa ya mintlangu ya ku tiyisa miri lana yi nga ta va swin'we ku ya fika kusuhi na Zoitorash. Matirhela ya hina namuntlha ma nga ta hambana ni ya masiku loko hi fika ku heleni ka vhiki lin'wana na lin'wana, kasi namuntlha hi ta va na manyawu na mayelana ni ntlangu lowu wa ntshimantshima. Hi vulavula hi ntlangu lowu ke a ntlawa wa Association Black Bulls na wu kombisa tiko la Mosambiki wu fanele ku va wu vhikavhikisana, kasi ku nga le khale ni ntlawa wa Atomic Ngome wa Ilias Comores. I ntlangu wa ku sungula na wu ku kumeka ko ka xiyenge lexa ku sungula ko ka ndlela leyi kongomaka a FADC, the group xika minkhopizano yikulu ya bola hi xiyimo xa tikonkulu Africa, Tasa das Confederações Africanas, nga vula swile xitano ke lana ke vana kulori vantirho Annabella Kumbe xikan'we na Carlos Sibindi kusukela le Arena Lalji va nga ta hetelaka, kasi ni manyawu ya ntlangu lowu. Ku fambeni ko ka nongonoko lowu wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri, hi ta mu fikisela mahungu na mayelana ni mintlangu yikulu ya lomu swikolweni yi nga 16 edição dos Jogos Desportivos Escolares. Mintlangu leyi sunguleke ha mugivela a hundzeke namuntlha se na yi pfala vhiki, lana ke mintlangu yo yi nga ta gqimaka mundzuku na yi li karhi yi yisiwa mahlweni ko ka madoropa ya Machichi na Inyembani ko la xivandza a Nyongeni xifundzankulu I Nyembani. Hi ta vulavulanyana kutsongo ku nga le khale, kasi hi leswi yi nga mintlangu ya ku hungata. Mintlangu leyi yi veke yi gqima kotolo na hili leyi yi veke yisiwa mahlweni a doropeni la le ka Matsolo a mugangeni wa Zona Verde. Mingsets hi leswi hi swi lulamiseke ku va hi mu fikisela swona ku ka nongonoko lowu kumeka nhlikani wa namuntlha wa mintlangu ya ku tiyisa miri lana yi patsaka tanihi vuleka kona ku sunguleni a swifundza nkulu Gaza Mamputu na Inyembani na tintambu tisukela tidonsiwa kusukela kola adropeni laka Ncancani. Yamukelani kuloselaka Rui Makaringi lweyi vitilana makulori a munavulelaka Mathomoni Makateko ka vukhandlisi bya muchini bya vanakulori va ntirho Frederico Mabunda kusukela kola adropeni laka Ncancani kumbe Misoro Provinsi loka Gaza lweyi nakambe a nga na vuseketeli bya tintivi ta maimisoro provincial ya Maputo na Inyembani. Hlikani unene, hoyo hoyo, hi swin'we.

0: 37 minutu jileko kama jambu kumbe hlikare watami ntlangu ya kutisa miri tani vuleka kona ke wings to kuranze ku ngal khale ta ku hlana tana ke ne bana klori lava va kumeka ka a arena lalji lechumene a xifundza nkulu maputsi ku va va hetela ni manyawu ya ntlangu lowu wa ku sungula ku ka xiyenge lexi xa ku sungula na ku kongomiwa afaze de grupu xa tasacaf leswi lana ke a ntlawa wa bola wa black bulls na wa kombisa tiko la mosambiki u fanele ku va wu vhikavhikisana kasi ntlawa lowu wa bola wa atomic ngome wa tiko la ilias comores i ntlangu lowu nga ta sungula ka nga li khale hi nkarhi wa king zoras vana clori carlos sibindi sikan'we na annabella kumbe lava nga ta hetelaka ni manyawu ya ntlangu lowu ke kasi na swi nge se na koteka ku va yengo lana vana clori va ntirho hi ta kongoma ko xifundzankulu maputsu a doropeni ale ka matsolo lana mahungu hi ma yamukelaka ma vulaka leswaku ku gamile a nkhopizano kumbe mintlangu ya ku hungata le amugangeni wa zona verts tani ku vula ke ka na kulorwa ntirho annabella i nhlikani hoyohoyo
1: ntlawa wa marimuntu football club i nhenha ya mitlangu ya ku hungata endliwa ka mugangeni wa zona verda municipi wa ka matsolo ndzhaku ka ku va ko tola tibeli ntlawa wa União Desportiva de Sousa hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu vugan'wini bya ntlangu ra de mosambique ya timariti ya vatlhavukanyisi sergio mabunda i delegado wa marimuti football club loyi a kombiseke ku tsaka hi ku humelela ka ntlawa wakwe
2: hi hlayile futhi swaku a ntlangu lowu u nge tiva i ni nhlangano wa ku vevuka porka ekipa ya sousa i ekipa ku tilunghetile na yona pra i buya i ganya ntlangu lowu maje a marimoto football club a tilunghetelile a vona madifikultati lomu a ri na wona a jetela majikadori lawa na wona ma swi tivaka ku tlanga mabo ya matlanga ma hamba xipetakulo hi kota ku wina ya khensa hi leswi hi nga swi kuma swona i funzi hi tlhela hi khensa ni varhangeli hinkwavo va ri kona va bukela bola lebyi hi khensa ni va residenti a vahanya hinkwavo va barizona verde ku ta a ntlakulo u beliwile u va wu hela ku va nga ni problema i leswi hi nga hlaya swona swa ka zona vet loko khani wa bola i zona dza ku vanhu hinkwavo va unido va twana
1: hi tlhelo lin'wani munga va lulamiseli ya mphikizano lowu endliwaka mugangeni wa zona vert ericidu euseb loyi a vuleke leswaku a kampionato kusukela primera jornada ku ya fika makumu ni fambi hi tindlela tinene
3: hi ve ni ntlhanu ni mun'we wa mitlawu lano ka recreative zona verde lano ku nga sala a doje ku khaluta 4 ku ya sala doje ku khaluta vabizi pra finali leswaku marimoto hi yena a nga kwalifikara pra primer lugar yi tekile a tasa yi teka mamedali ni mali ya 2,000,000 cash andthen ya ubidzi yi tekile matama medali ni 9,000,000 cash ntawu a propost dza lowu 3 ku nga tirhisela edisawu
1: hi tlhela União Desportiva de Sousa hi twili garanya kapitan wa ntlawa lowu a tiviwaka ngopfu hi 37 loyi a vuleke leswaku njombo ya pfumaleka ka ntlawa wakwe kusa i khambi lavumbirhi va fika final kambe va swi koti ku humelela
4: duas vezes na final é sinal de muito trabalho de dedicação mas a sorte nega jogar a nosso favor nós não podemos baixar a cabeça vamos levantar a cabeça são coisas de futebol isso é sabido não acontece com Sousa apenas em todo mundo, essas situações se repetem, mas nós queremos que nos próximos eventos podemos conseguir alegrar nossos adeptos que têm sofrido muito por a ausência desta taça que tarde a chegar à equipe.
1: Lá uma gamela ya final ya mitlangu ya ku hungata hi ximu xa muganga wa zona verde a municipio wa kamatsolo
0: i khensile ke na kulorwa ntirho annabella kumbe ku va mi swi kotile ku hi chambutelanya switsongo mayelano ni ku gama kotolo ka mitlangu leyi ya ku hungata amugangeni wa zona verde a dropeni la le kamatsolo xifundzankulu maputsu annabella kumbe xikan'we na carlos sibindi va hi lava va nga ta tlhelaka va vuya ku nga le khale loko hi ta va ka 14:45 ku va hi tela ni mahungu ya ku sanguliwa kasi tanihi ta lana hi taka na hi vulaka na mikiseto ku rhandzeka na mayelana ni ntlangu lowu a black bulls faneleke ku va vhikavhikisana ku nga le khale hi nkarhi wa 15 ni ntlawa wa atomic ngome wa ilias comores i ntlangu wa ku sungula na wu kumeka kwa xiyenge lexa ku sungula ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupo ya tasa a kafe 14:42 minutes

15 horas e 4 minutes xikari lavetela tindlela ku va matshamela malulama ku va hi angulana ke na vana ku lori va ntirho Ana Bella kumbe ku na Carlos Bindi kusukela lechumene lana arena lalji lana gekeleli linga karile ya mukela kusukela nkarhi wa 15 horas ja ntlangulo wa ku sungula ko ka xiyengele xa ku sungula na u kumeka ko ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupos lá na que a associação Black Bulls a nga karia vika vika sana kasi kusukela 15 horas ni ntawalo a Tome Kongome wa tikweni la Ilhas Comores intangu lulumbaka a taça CAF, taça das confederações africanas de futebol e Karina Kambe nyimela kuva yangulana na vana tukulori vantiro lava kumeka kola a xivandzang nyongeni a xifundzankulu nyambana ku va hi telani mahungu na mayelana ni mitlangu yikulu leyi nga karhi yisiwa mahlweni na hi kumeka ko ka xiyenge lexa wu 15 nakan'we 16 edição dos jogos esportivos escolares e mitlangu leyi yi nga ta gqimaka ko mundzuku nsonto 6 setembro 2026 mundzuku nakambe nsonto ku gama a mitlangu ya bolo na i kumeka ku ka nkhumpisano wukulu hi xiyimo xa xifundzankulu gaze vulavula hi campeonato nacional segunda divisão lana ke a ntlawu wa ferroviario se wu kumekaka amahlweni i virtual campeão i nga vula swale xitano nambihileswi u kumekaka handle se wu tekile xikotela mundzuku ka nkhuvo lowu nga ta yisiwa ka mahlweni le ximbutsu u to yamukela ke ntsena a swi hiwa kumbe a Associação Provincial de Futebol Ecola ka Jogabets u ta yamukela a xihiwa xikulu a ntlawa lowu wa ferroviario dzi Gaza

0: 15 horas e 27 minutos. E com bola que com a na clore, vantiro, vá. Técnica com a. Vá. Ilula misela matamela que só é sanhela pela na monta. Cassi na mesma solicitando. Anabela, hein, Chicane?
1: Ah, Jacupula Marcador, a tu bilue, ikambi, ashkote kanga shanga, isos bola ni va bebe, ikola ka kadri kadri ni bola kami vate kiriva atomiki ngome.
2: Nakune na kupula marcador, kuve ni chawalo atomiki ngome, a bola fazum kalutili a guardere joa a bebe, bola joa kelti wantena imandi, yale kelue na fa kaluta 25 minutes, kutani ke aí zero a zero ainda chega só com injombo e veio com na cara bebê que é a bebê a bebê
1: com a fama bebê tá chulula quando vem o filho vai tomar kingo me ah o custo é bebê cuba pula marca dor com as coisas que anda pula não vai tomar kingo me o a fama belo tomar kingo me e coloca tiani ni bola a congo mais ponte na caldam belo sungula a caldam belo vidro vamos lá langa e comente lá vai suscili vai bebê bola de alu já tava com chumete lá colomba a tomar kingo me
2: Bata chikumetela ba atomiki ngome. Kutani ke mbele wa atomiki ngome ya chikumetele bola za kasa mashweni. Kambe ugamo kwa kasa jaza bebe zisusa. Bola zile ndere kanini watu kambwa jesu. Kwa kasa mbele shumeli. Ame ni watu wende. Ame da kuliki. Ame da kuliki. ADP. Kumeni itakati wa atomiki ngome ya kumorish.
1: Kambi kaltiwili makati suwela ave kwa laka kartaunza la ndizi chatekiweke anuna lewa atomiki ngome kamzola 4 ilu atatekiweke akartawa mareli kusa kabri api nyichina temeka nyindelekano wati kambu wati pita kungo mabaliteni kama mbelu wa atomiki ngome ilu ya mususumeteke ya wakambi mkwa shkaltin ata vashkatisu katuanta walo wa atomiki ngome nivona rume fuli bola zaka martinyu ata chulula yasindisa bebe bamusibela mbelwa bebe ile martin ata chulula kola ka rume ni basusini batomiki ngome yasindisa bebe kola ka kadri ni bola kambe batekini batomiki ngome atana kaendela kanu ati kambe ati biz akonga ma konteni ata chulula wafama mbelwa batomiki ngome ata chulula gol kamba mbwa pitu ashale sakun ambelwa batomiki ngome ali mahupi karikubi
2: e muita coisa de agora não falta coisa e cali também que a mulher wanta wa tomi kingome bom aí melam a pito na conhece nunca se muita coisa de agora não falta coisa e no gutani que enquanto calote ali zero zero ancamano bola de ganhar mantém 1000 na peta que bola mas quem vai ter um kelsela 1000 então aí que tá bola não sabe na tomar lá tava hamed gutani que a pula que bola já que ele não quer sacar gebuza Gebuza, a join, a quem sabe bola de ansa agora com mega que guarda redes. E o giro com o tani que a pula com bola de ama queen. E não é o tani que abb bola de aca rumen bola. O tani que a puxa bola de casa. Já o sistema que anda legal não está mais bem. A sistema que anda ele aperta bola de aca rumen não foi com bola de rumen. Já também foi com boa pito na bem.
1: A bipitu, amboa pitu, atale shakwa ikatisiwa bebe, atomiki ngomelwe ikola ka pavedi ni bola, kambi batekili wa bebe, nakone amboa pitu, a bipitu, akwa ikatisiwa bebe, kusakuni beli wa atomiki ngomelwe akumeka kanchangeni, ilika 31 minuto, ambelilwe, ashi fama ngetindela tine ni karusubini.
2: Na, ambelu wanta wa bebe. Aí begetela lá, em camalo a jogo babola aí a tikuma, ambelo a tomi kingo me gutan que mboa pita bipita com ele ita katiwa, a bebê.
1: Na kunen ita katiwa bebê, cola ka capitão wa a tomi kingo me wa Comores, andesse basquete sume campo ya bebê wa boya tomi kingo me a bibola, bola zawela mabokweni ya girugi guardaré do a bebê acho que metela bola lá com ganam. Danilo mbe Danilo wa famba atama kandela kana ati kamba ati bidzi Danilo apula bola bona Diego Kalila bachekini ba Tomiki ngome atirisa bola dzansa kulanga ni mbelkulo dzula ata vakani dzola dash wa Tomiki ngome atava Saidiki Saidiki ni bola wa famba atama kandela kana ati kamba ati bidzi katambela kusuna katambela obisa tachilula nai kumindela ya Pontel vasusili va bebe kola ka Gebuza Gebuza ba bola dzansa kulanga na Diego Kalila inshoka susa mari dzula tava kadri abaka bola tshaza ka Martinho Martinho nyi misa bola la ta mashweni anga mbona kumunyiketa bola Martinho layani atletsa bola dzantsa ku longa ni belkulo dzila bona Roman Roman avona Hamed Hamed apula bola pulela mbeli wa bebe kani basusini va Tomiki ngome ilwe mbeli wa Tomiki ngome kamba bebe sekili kola ka Gebuza Gebuza atletsa bola dzantsa ku longa ni belkulo dzila tava Roman Roman avana kanzola 4 atava Selton Selton apula bola pela Roman Roman Danilo Danilo wafamba Danilo kongoma Pontene Danilo atachilula vamtsivela ngai kumindela pula bola Danilo inshoko vasusini va Tomiki ngome yatindisa bebe kamba yatindisa bola ni va Tomiki ngome bola dzaluza atava kutshikumetela kulumba a bebe ni vona kadri kuva tshikumetela
2: achikumetelila bona Gebuza Gebuza kuma bola dzatsasa kungana mbelo mbelo ya Martinho kutani ka yamukela ka bo Martinho 1000 ani bola kutani ka khumba bola ya khira ya makwela ke khetsa bola ka Martinho Martinho bo se khetsa bola ka Isel donation kutani ke Selton a chulula ka bola ya Fontaine kwa khetsa mbelo mbelo wa ntla wa bebe ya khumba bo isa ka tshikaka ile ya bebe a me de khetsa bola ya ntla kwa khumba ka bola yo gamo kwa rere ka konhletile kambe amka usa jeka la fa mangala ma hope ya wa belo wa ntla wa ha bebe ingena kaka 34 minutos jankamalo iwa uga oh sibindi so hosungula wa lo vakutsungula bola ndeleka nini wa campus base kwa khasa mbelo ntla wa wa kutani ke kumelele mbelo ntla wa wa ha bebe ateka ka bola ana bela dia ka Gebuza
1: Gebuza ni bola pula bola Gebuza pula la mbelo kulo tiwa bebe kambe mapulela nga vangala manene boa pito ala katisiwe atomiki ngome ni bona Gebuza kubaya basikatiso ame kampu ya ntawalo wa atomiki ngome abisikatiso Gebuza kula bola dziaka Selton Selton abona Danilo Chalzashmat Danilo nyimisekila kula bola Danilo basusili va atomiki ngome yasindisa bebe kola ka Diogo kamba boa pita biskatisu akwa ikatisiwa bebe ni bona karingu guardaredi wa Tomiki ngome kuba sukani bol
2: bo hata pashikati cha mahupe ya babele wa ntlawala wa Tomiki ngome wa komori kutanke babe bol zaka sandeleka nini wa tamba bizila wa bele bele wa ntlawalo wa Tomiki kutanke atsema kanya kandeleka wa tamba biza chulula impuma ulo achifuwa lexiya hi xa Selton a peta bola za makwela va yingelananga bola va tekile va Tomiki ngome va petaka bola dzi famba hi linya bola dzi ya Pontene kambe ke va mu sivelela nuna lweyi wa Tomiki a bi bola dza banenge wa mbelo wa Mosambiki na hi swona Mosambiki kambe ke kambe ya bebe
1: na kunene bola ni va Tomiki ngome hikola ka Loki Marvin bola pula bola pela mbelkulo dzi vasusiri va bebe ile ya bebe kamba ya sindisa va tele va teka va Tomiki ngome ya sindisa bebe ni vona kadri va mtekeli bola kadri kola ka Malfosi Malfosi ni bola ifipu va sindisi kadri ka bola kadri jansa va famba kadri aka kambela ku tshula ka kambela ku bitika ni vasusiri va Tomiki ngome bola dzi aluza ata va ku tshikumetela kulumba a bebe
2: Wata chikumetela va bebe. A bebe wakona tava malana bela.
1: Inkwashu kama shakata va kadri. Kabi kadri ati ki bola kuma kuchikumetela. Singa jira wa a bebe. A bibola za kakadri kadri avona Roman. Roman ni bola. Chelisa bola za nta kulonga na Martinho. Martinho nyimisa bola. Martinho wafamba Martinho. Apula bola Martinho apule la... Pingajira kambe pingajira bola dza anga vanga leswi aveke mapimisi ya Danilo bola dziwela mavokweni ya guardaredi wa Atomiki ngome aba bola mbele wa Atomic Ngomez bandala kana wati kampa ati biz bola ni va Atomic Ngomez yatindisa bebe kola ka Ahmed bola dialuza atava kutukumetela kulumba Atomic Ngomez 37 minutos já ngamalo wa kutsungula 0-0 amtawa imbiri
2: kutani ke mbwa pita fa bipita mangala xihoxo xa ku enjoy hi va bebe kutani ke ata khatsiwa bebe kutsuni ndzele kana wati kampa ati biz kutani ke va bexikatisi va peta bola loko empfukeni kambe ke va bebe va susile ya sindzisa Atomic Ngomez lweyi a yamukela bola hi leyikulu a nga swi kumisisanga va tekile kasi kaxa swaku a ta va ahambisi xihoxo Ahmed laha yena nkama lowa dya ku susa bola wa ya khala lweyi a kadre kambe ke leswi tiyeke hileswaku mbowa pito a hlaya leswaku maninginele ya Ahmed a nga vangala manene kutani ke a ta va xikatiso xa ku khatisa ntlawa lowu wa bebe kambe ke xikatiso wa nabela ta chavisa amahlweni ka baliza anambili kheleni nyana kutsongo ka meluwa kambe ke xikatiso xa sentama
1: ta chavisa xikatiso ni vona vanuna vanharhu laya ni va nyimisekile va ntlawa lowu wa Atomic Ngomez ku va va ba xikatiso na ni nga tivi leswaku hi mani a nga ta baka xikatiso layani ni vona kamzola dash a ku va ba xikatiso kambe hinkwaswo swi komba leswaku kapitawn bejani yena a nga ta baka xikatiso a bixikatiso bola byi kali ta endla ka mabaliza ya Gerugi a ta va ku tshuka ni bola hi tlhelo bya a susa some black bull
2: bom black bull ata suka ni bola ya suka ka ni bola hi mbeng Gerugu kutani ka khumba ka bola ya ka Martin Thousand kutani ka peta bola kume kampo ya va Atomic Ngomez kambe bola dzi lose ekhelweni ata va kuveni va chikumetela va beli va ntlawa lowu wa Atomic kutani ke va chikumetelile bola dzi boha mpfukeni dzi ya dinga kambe hi ugamu ka xasa sweswo na suka bola mbeli wa ntlawa wa bebeni kutani ke bola ndzele kaneni wa kampa bizi yi khasa ka mbeli na ndumba ta va i malweni hi Ahmed va kumba ka bola dzi ya khelweni bola kutani ke wa famba a bebe bola dza khalutile dzi ya luza na ku ta chikumetela ye ya bebeni ku hinkwaswo swi komba leswaku timhaka ta mukazata a bebeni a muti lowu a voleki Atomic Ngomez kambe ke matshamela hi lamanene a bibwaku ku bola mbeli wa ntlawa wa hi mani loyi a pfukisiki leswiya hi kadre kapitan kadre a koki ntamu hi ntamu kambe ke bola dzi yalile ku famba ni mapimo ya kadre bola dzi yi luza kutani ke ku suka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa Atomic kwa chasa mbeli wa ntlawa wa bebe kutani ke va tlhelo ka bola ndzelekanini wa tikamba bizi dzi ya dinda kwa chasa mbeli mbeli a kumba ka bola dzi ya ka Ahmed a peta bola dzi ya mahlweni hi luya mbeli wa ntlawa wa bebe ya dya ku khaluta va mu sivelela palota bola dzi yanhlelweni a tlhelolile bola dza boya va susile ka u bizi kambe danyile ta baba anga a banga bola hi ugama kwa chasa mbeli mbeli mbeli kushaka leswaku mbeli wa ntlawa wa bebe aí com manengue o ajudante
0: está na 15:41 Carlos Sibindi na Anabela Kumbe kusukela le chumene a Atomic Ngomez ilwe kasafika vikisana ka din tlawa lowu wa tsusa some black bulls ka ntlangu lowu wa ku sungula na u kuma kumeka ku ka xengele xa ku sungula ku ka ndlela leyi kongomaka first group ja tasa kaf inkarhi muni u beliwaka ali ka primeira parte loko inga passa na zona
2: na kunene ali primeira parte 41 minutos já nkamalo wa kutungula
0: e tsora muta ikhomela nyana kutsongo ke i ditsemba leswa ku matsamela matava malula mile a inyembane lana ke inga nkhuvu ukulu ivulavula hi mintlangu ikulu ya lo muskolweni that's my sister edição do jogo esportivo escolar Avelino Suline
3: 32 minutos na color Rui Macaringi 0-0 Nampula kamaloko ngani xikatiso cha kona chimba kwa provinsia Nampula sanita ba bola ya kanzato hombe vavika wabele vakha wa 30 wasinzisi na segunda vaga de attack loya sanitu jikile kwatsa ba bola va humesa kambe va 30 chingwani xikatiso cha kona na chilumba kwa wa provinsia ya Nampula ka chigavale cha kusangula amikawa mbiri kari chavana kari koni panaitamu ikumaloko ama chance ya zvigolo mavileleka putra ma contre-attaque sena tension abili bola zmini ya fela mangeni ya satare mukomo wa kawa wa tete ichi haka chikumetili bola wazama kunikete na kuluru wa tiru Charlotte kelugashineni anga chikele Charlotte bola yumeli rumbaka wanampula Rogério angani bola anika kapitão wa kawalo abili adilino anikete Rogério Rogério teka anikete ina kuluru la yani Swale Swale anikete Fantora Fantora anikete Antonio Antonio anikete Asmin Asmin ina bola kelugashineni nampula umako apetili pambina lawetela Dilson anga chikele Dilson kuchikela defesa central ya tete Tesora Tsema hakunene laya na peta pambeni la kungani babeli tsena vanampula bola ya fela mangeni ya mkome Osvaldo ichaka Osvaldo ba bola ya pambeni angashikoti kui simamisa la muzeni kakampu bola ya huma lansamento ilumbakawa wa tete wanuzila beli wa tete ya Dilson wanampula ngani bola chukisa wakala hasi wa bela echi peta la Fantora Fantora chulula ala vai na kulori nekelo gashinene anga chikele kumelela mbiru wa tete la haya nishikipa chanu muru sete Dilson aluza na ina wateka wanampula Antonio chikarika kampu anikete na kulori wa tiru la haya ni kapitão Benildo Benildo apetili pambini la haya ni kuna mani kuna na kulori wa tiru chikipa chanu muru 15 Josué Josué atekete na kulori wa tiru la haya na Dilino Dilino aluza kaleji ina ni chance ya kuchukumeta la bola lansamento laterale rumana mpula achukumeta la Delino anikata ina kuloro wa tiro la Josué Josué aluzili tete ama kukelo kachibaba bola ini Dilson angashkoti kuchikela kuoni luchi hoshu la yani mchai wa putula jaligalo muka provisa nyambani Fernando Miguel a bola ilu mbaka wa tete I kapitan Clayton angan bola shkipa chan mursinko apetile ala vetela ina kuloro wa tiro la yani Edmilson Edmilson ya chikele vika la yani bola yuma ilu mbaka wa tete inani bola chikipa chano Voigt gara chikumetile ala vetela ina kuloro wa tiro la yani chikipa chano Murset pambini Wesley akumili bola Wesley umpra un na Rogério ajika kuruzara bola wa vika wabili wana mpula uwe wa susa la yani ya pambini langana wabili wa tete tena tesan wataki ya nampula angai kuli nampula kumelela Antonio teka bola chikarika kampu ala kumana bela kunichi hoshi kula mchai waptula bola ilumbakawa wa provincia nampula wachi kachikatile chigikaya 34 minutos ifamba kala 40 kamikaka nulei jula kule jaku nzeni ka kanu ni ingu tumeneti kamikali mberita ya wisa
0: isara avleno Avenu, kizarazi 45 minutos, na bela, na sibindi, inkarimunu, usalega kufaku gamashi, angelesha kusungula?
2: 2 minutos, nkena, angangamalo, uagilisa, angangamalo, nkangu, takaba ui militani, ibonele zambu wapitu.
0: Yeso, na itakilavu ya achumene, Avelino Antonio, ali 0-0, kusalilelo, kuinga pazami, tarukula kangu inashpimusha, 4 minutos.
3: Ula utisili na kulori Rui Makaringi, kai 0 na mpula, 0 tete na ena, 37 minutos makumu.
0: Isu wana. Mita rekomena nga na kutongo ke Avelino, yaani nkaringa na utongo a inyambani, kuvava na kulori va gemeta lana achumene kakwa nkangulo 0-0, machumene ke Tomik Ngome wa atikula Ilyas Kumorji ni nkawalo wa Black Bulls. E jornada dele lumbaca ancao wa Ilhas Comorlu. Bana colore. E na nguina, a chumen.
2: Isso, cambe com uma roupa. Ah, ana lá ngena engolho. Cambe com mangali willi, só com ninguém fora de jogo, belo ancao wa ABB. Kutani que chicati, só catuila ABB, bola de buenda de canino, campo de colombo, belo ancao, to making gome, só com bola, campo, belo também que take it, cumbe o ABB. Vai ter que bola o ABB, a fomba do nada, vamos com o vestido, boa pita, boa pita, que nem já catiwa, to make a catuili, bola já catacam, certo, kutani que nem bola, belo ancao, ABB. A pula bola da kelwe ya kumeka ka gebuza gebuza imiri wa famba gebuza gai kumndela pala da bola da kelwe ne ilwi ya pambila bebe kambe wa pito anga akumele kwa ya mashwena bapite kubene ko hela kama lo wa kusungula wa zero a bebe zero tomiki ngome wa komori shina ya zero
0: isona ikesile ikhesile anga ta mu chusa ku va mu endla nkatsakanyo hikuva hi karhi hi tsutsuma ni nkama avelina tondo i mu ta endla nkatsakanyo a kugan'wini ko ka ntlangu ke Annabella na na kulori wa ntirho ke esibindi i nkarhi wa ku va hi kwehleta na nkulori wa ntirho avelino
3: amachichi ku beliwa 38 minutos ku nga hikali nakona swi ta chipa ka xigava lexi xa ku sungula xa nhlakano ka xikati lexi ambeli wa 30 layani a wuyeku nhlakano wu nyimile a chusa ruyi ku ve kuma hi wa khandzakanyo zimpetu kasi hi wuya himbetisa mahlavu salani laha hakola ku ta engeteriwa timbirhi kutani tinharhu timinete ka xigava lexi xa ku sungula na kulori
0: hi khensile ku va hi twanana va le a munti loko kasi ku ni rirhandzu swi endlisa swilweni swi hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene Carlos Sibindi na Annabella kumbe 2 minutos máximo katsakanyo wa xiyenge lexi xa ku sungula primera part
1: na kunene ruyi nga hlaya leswaku a mintlawa yi bidi ka ntlangu lowu wa tasa kasi hi vulavula hi ntlangu lowu wa primera mau lombaka atomiki ngome wa komori hi nga hlaswaka mintlawa yi bidi ngeni hi ku dzingana a bebeli a jetela a ku pfula markadori na mintlawa atomiki ngome ku vini nkama wa ku chavisa atomiki ngome even 5 minutes a dyileke ku pfula markadori kambe a swi kotekanga swo swi kambi na hi li ku hetisela ka 2 minutes Sibindi a ti lunghisele ku va a gritara a golo kambe ambeli wa bebe a li mahopi a ntlangu vabeli ku dzingana xiyenge xa ku sungula a hi tivi ka xiyenge xa vubidi ambe wa pito hi nga va hlayela yini vabi va pito lava Madagascar
2: so ni nga hlaya swaku vabi wa pito lava tiyeke va wupiyeke ku va fambini ntlangu tanihileswi ntlangu u nga hi xiswona ku na nchumu hi nga mu hlayelaka kambe ku hlaya ntsena leswaku a ve ntirho wunene va veke nawu va tlule ntirho wa rugby Mozambique ka madambu ya namuntlha la na kampo ya bebe a mikrofoni yesu swi bedile
1: hi ta nyima kola ru hi ta buya ka xiyenge xa vubidi
0: hi khensile ke vana kulori hi mi navelela ku humula lokunene ko hikwalaho ka ku gama ku ka xiyenge lexa ku sungula i nga primeira parte 0-0 avelino swi lini 15:49:53 wa wupfa nkuku le machichi
3: wa wupfa na kulori ku engeteleli 2 minutos hi famba kala 42 minutos hi nampula nga ni bola Adelino a petila nyiketa Josué hi tlhelo ka xibaba Josué a bela ndzhaku ka na kulori Rogério ya luzile va tekile vabeli va 30 lahayani xikarhi va vuya va luza ya ka mani bola ya ka Adelino hi tlhelo ka xibaba inampula cruzamento ya Adelino atenção a susa lahayani tesora ya huma xikatiso xa kona bola yi lumbakawa wa provincia de Nampula yulile ku lavetela nena ya bola Rambo Gatinuna ka 16º festival dos jogos esportivos escolares e 2024 ngantsikenze ya Marui a Carupeia Nampula 25 de junho levaleni casa ao atikile chicotela
0: isso
3: makuno la Nampula alo kuna 30 loyanga chiluza 2024 makweni ka casa Vani bola bele vana pula lá no cruzamento e as mina atenção capitão Belildo e a fela mangueni am come satar o atete a gingima a wea chula bola nengua chinani a pambeni lá vai ter lá Dilson anga chikel Wesley não anga chikel mucha opto lá onde chuhosho a bola no baca o a província na pula e Antonio Trinco o a chinani anga vea kakuli wala yani a bola no capitão Benildo a petri chibabini langa na Josué a chamba ku sangula ngena chikari a peta nyiketa Edmilson a gingima alwa ku nyiketa nga mkumu wa misa petil pamena te saur bat golo

Hoje 58 minutos, 27. Ile koka nhlikani wa mitlangu ya ku tiyisemelela na ipatsaka switichi leswinharhu swa radio Mosambiki dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambane. Ku nga le khale ta tlhela ku ehleta na kena vana kulori va ntirho Carlos Sibindi xikan'we na Ana Bella Nkumbi kusukela le Arena Lalji a Chumene xifundzankulu Maputo le Kamatsolo ku va va hetela ni xengele xa vumbirhi ne ugamu xa ntlangu lowu wa ku sungula na wu kumeka ku ka xiyenge xa ku sungula ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupos taça das confederações africanas.

0: swilong ku sindzisa kwakhe a swi kotile ku pfula markadori ka xiyengele xa vubiti
1: kwaho nakona ni nga hlaya swaku a nkulu nkulu ka hinkwavo lava a ve Ahmed a susi vabele va nga li va nga ki laye a ku dintshini Danilo ni utile byakhe ni vukhazi byakhe a peta ni ya paleta bola liya ni nge na swihamba 1-0 ku biwa Tomiki ya Komori xi biwa ha bebe Tomiki loyi a biwaka kaya ni ngaxeta xitani hikusa muti a yo voleka hi wakhe namuntlha hi yena bumbaka hi loyi a bumbaka na ku na yena kambeke leswi tiyeke hileswaku wa luza ha 1-0 kutani ke maintere lawa ma beka leswaku ntlawa lowu wa bebe ku ta va ni mfambo ni mfambo ni mafambelo manene
0: na kunene ku sai primera mau lowu loko swo gamisa hi swoswi swa komba leswaku ka segunda mau hi ta theta ya ha kumeka hi ya a phambeni ka mitlangu leyi ya ta sakasi bola na Danilo Danilo a pfula bola pela mbele kulowa byilo a ta va rumen a va na kamizola 14 wa bebe loyi a ta va Ibrahim ni bola ponte akatambela ufata tambela uthatha kula bola kadri shoka susil batekili ba Tomiki Ngome ya famba Tomiki Ngome batekili ba bebe kola ka Ahmed ni bola kamba mbapita bipitu akwa ku kalpinta wa wam a Tomiki Ngome akatsuila Tomiki Ngome ni bona Ibrahim ni bola a pfula bola tlhelisa bola bya ntlhaku loyi nga ni bele kulowa bya khatambela ku sula khatambele wa vubita tlhelisa bola bya ntlhaku ya sindzisa bebe kola ka martinyi wa famba martinyi a nyima martinyi a pfula bola martinyi va susile va Tomiki Ngomeni hi leya Tomiki Ngome ya tlhelisa bola bya ntlhaku a tekela bebe kola ka Danilo wa famba Danilo a kontela ta chilula Danilo va susile va Tomiki Ngomeni kambe bola zi kaltetlheleni bya baliza bya guardaredi wa a Tomiki Ngome a ta va xikatiso xa nkona na wukatiwa a ntlawa wa a bebe a ta va Tomiki Ngome a katiwaka a xikatiso martinyu a tshiki bola ku va ku ta ba pingaxira a ta ba xikatiso wa bebe a xikatiso bola na martinyu a pfula bola ka xilula guardaredi a komile a komile guardaredi a ta va ku suka ni bola hi tlhelo bya a Tomiki Ngomeni
1: xikatiso mbuwa pita xa swaku guardaredi a ta va henyiwile layini kutani ke mbuwa pita ba pita ku veni ku ta katsiwa ntlawa lowu wa a bebe
0: a katsiwile bebe a sukile ni bola karingu wa a Tomiki Ngome bola ni va a Tomiki Ngome wa famba mbele wa a Tomiki Ngome kamba nga ha fambi atakatiwa a Tomiki Ngome kusa mabela ya mbele wa Komora nga mangala manene akatsiwila Tomiki Ngome bola ni vabebe va tlhelisa bola bya ka guardaredi girugi martinyi a nyima pfula bola vona kadri nhloko va susile va Tomiki Ngome hi tlhe yi teka bebe kola ka Ahmed va tekile va Tomiki Ngome bola bya wala milenge na guardaredi wa Tomiki Ngome a pfula bola tlhelisa xinela pfula mbele kulod hi tekila bebe kola ka kadri tlhelisa bola bya ka Danini wa famba kadri akatambela ku sungula akatambela wubidi ya sindzisa bebe kamba ya sindzisa va tekile va Tomiki Ngome hi le mbele wa Tomiki Ngome a ta chilula kambe va susile va bebe ya sindzisa kambe gwamo a hlaya yini ambopitu a kanelisana ni guardaredi wa Tomiki Ngome swa ku a fanela ku va a basikatiso a humbangwini ka kona kambe hinkwaswo swi kalitile xikatiso xi biwile bola ni va bebe kwala ka kadri a pfula bola bya wela mavokweni ya guardaredi girugu a nyimisa bola ba bola girugu ni bwendzelekani wa tikambu wa tibizi nhloko va susile va bebe yes a bola ni va a Tomiki Ngome hi loyi a Tomiki Ngome a tshama ka ndzelekani wa tikambu wa tibizi va tekile va bebe kwala ka Martinyu kadri Danilo akatambela kusuka akatambela bizi bola na rumen hi le rumen a vona martinyu a tlhelisa bola bya ka rumen martinyu Selton in the ball, Pamusuela and Belua, Benga, Kumintela, Pula, Bola, Pulelam, Daniel, Little Gassin, Ilwe, Daniel, Yimsa, Bola, Ilwe, Hamed, Wapama, Tatula, Hamed, Katambo, Kayuva, Tomiki, Kome, Apama, Tomiki, Kome, Sakola, Sakama, Sakama, Bebe, Kola, Kama, Sin. Namuswela mbelu wa bebe ngai kumjela martia babola tsetsa bola dansa kulonga na selton selton ngi mpa bola enshok ambelu wa tomiki kome enshok asusiri bola dialuza ata ba kuchukumetela kulumba atomiki ngome
1: bon laina ambo pito bipiti na sifana kela kola ka kuba tluliwa bela ba bit kambe ke mbelu ntla wa wa tomiki ngome amawele yake anga vangala manene ngiyata va uyi ihloko kutani ke ambo pita imisinchango nambe kungavanga ni xiyenja vo mukambe ke la yena amuhenyile mawele anga vangala manene kambe ke mbo pitu a beka kuvene ikatsiwa bebe kutani nakunene itakatsiwa a bexi bola mbelo ntla wa Watomiki ngome kamizola numero 4 lwei ninga chaka leswaku aba xikatisi bola di bom pokeni va susile va bebe kutani ke bola ke di dinda va kele va teka va tomiki ngome bola dile ponteni va chululile bola da boya guarda le dikeru kwa komili ya ganshile bola da boya kambe ke bola kutaki va bilwa ntlawa wa Tumiki ngome, andele kanini wakamba bida peta bola di ama kweni kambi wakelewa susa kambi bola di iluza kilweni kutachikumetela ABB. Nivona mbelo ancha wa ABB, ilo ataka chikumetela, andele kanini wakamba bida ili kilweni. Ayi msikini kubwa chikumetela, chikumeteli ili yanta haku, kutaniki ili ABB. Bola wa bega shikaza, dumata wa Selton, kutaniki akumbaka bola di kilweni lakwe mkela kambelu mbena yinkana kazanilo. Até mais que a gente não atacar pode ver a gente que tá bola mais que ele vai suscitar bola de ilusa Danilo já chegou metela nem bola Danilo Danilo o tanque a cumba bola de apontem ele não pelo então a bebê o tanque a o é que ambo pito a batido quando o tanque tiva a então a tomi kingome vai sacar baixa de zulese e Martin Thousand. Kutani ke Martin ele ia na big saca bola. Kuvene kuta boa xikatiso. Kambe a vitani amubelumbeni ngi va ja kuvene va ta yinka. Kumbe ata a tsika bola kuvene kuta bambelumbeni ke dzan xa wa wa.
0: A bebelo ata va. Tinga gira nga ta baka xikatiso, a bixikatiso tinga gira va susini va Tomiki ngome kambe yasindisa bebe kola ka Martinho Martinho a bola ya wala minengeni ya Selton seta pula bola guardare da komila cha gasha guardare diwa Tomiki ngome ile ya bebe isusili bola dia luza ata vakusuka ni bola chelza Tomiki ngome wa Comores a bola kambe leso swita swela ka rutibindi kusakuni mbeli wa Tomiki ngome akumeka kantla ngeni layani aba beliva bebe ngwa ba beliva kumeka ko layani kambi le stia ke le swaku a beli rumen wa bebe akumi akarta onza landi a tava muvangi wa xivangele xa ku va mbeli lo atomiki ngome ya kumeka ntangeni kambi ngwa swikaltini na yena nyimela ku va kuma ka tawu la landi ku va sekeleka sekelekini ngwa swikaltini a tava ku suka ni bola kombe a tava swikatisa ukatiwa a bebe ni vona mbeli wa Atomiki ngome farai abi bola farai ile farai ni bola wa famba va susili va bebe kola ka rumen rumen ateka bola kelsa bola dansa kulonga na martinga pula bola abona muhammed hamed ilwe hamed va musimela nga ikumi ndlela va susili va atomiki ngome ile atomiki ngome ya sindisa kola ka yosif yosif ni bola va musimelela akula bola pela mbeli kulo zwata va ishmael ishmael ni bola wa famba ta chilula va musimela susili va bebe ilwe martinyo wa kona ni bola wa famba akangoma container kachilula angai kumindela vamtsivelela tekili Daniel Tsadashmat wa famba nyinisa bola Daniel apula bola Daniel guardare da sufil asindisa bebe guardare da komini
1: ta komini ni wonkama wa famba lana hikaka lesaku timaka hinkwato ngi tsilula mela ntlawa lowu wa a bebe ku ni vabeli vabidi va pulumundzekaka laye ni vona hambi wa Peter vitana va udao kambe ke wa va fikelekile ku hinkwavo va fikelekile
2: Carlos Subindina Ana Bela Nkumbi ni ta kombela ku va mu hi khomelanyana kutsongo ka ringana ta 22 minutes ku va hi twa hi kolakeka na ku lorwa ntirho Avelino Antonio nkarhi wu beliwaka na Hans wa ntlangu lowu
3: 16 minutos, 1 Nampula, 0 Tet, Rui Macarinho.
2: E que se lê na cloro? Chuman?
1: Chuman, ninguém está ali só com o Kutavan Shkatis, um delegado em outro campo de Bill, na Ocasio ABB. Se Bill Shkatis, o Kambe, o Beruan Kawa ABB, o Sucil, vai ter que ir embora. Atlam sabe bola, Belon tava bebê, vamos se beber na cabeça Danilo. Aperta a bola da Marcelo, não vai ter como Belon tava bebê. Aí eu mukela bola, isso fuma, mas eu mukela de maneira, becan change ni campo, eu mukela fazer jeca na mangala maoke. O tani que ita wa kai katsiwa a bebê. Nibona am Belon tava bebê, governa tá bashkatiso. A biscatice bola de bola em fogueira, não vai ter como Belon tava lua, bebê, paleta, gaja e querer. As cinzega gostou, nem tá tendo o cura da bola, anda a banga, vai se filho, vai ter que ir, vai Belon tava bebê, bola já boia, cinzeza, domingo em gome, ela tá baliza, também o gama, vai se filho, vai bebê. Vai ter como Belon tava bebê, a gente saca bola, até a bola também vai ter que ir, vai domingo, domingo em gome. A kuma bola de aquele andele kanye no tamba bidelo ntawa wa ABB akasha kokomisa mbelo ntawa wa tumeki kutani ke ikatsiwe la ABB that khasa kan thatelo okulu mbelo ntawa ABB asusa enhloko abita sindisa tumeki le kula ba bola kambe ugamo basusile ba mbelo ntawa ABB bola dele mfukeni bola kwaqhonza mbelo ntawa wa tumeki ateka bola bamtekelile embele kadre kadre ne bola batoze kadre akukubisiwa mbwa pita anga asizanga anga bpit kweni takatsiwa tumeki kapitan kadre atika bola ingi kutaba martiri kutani ka sikeletela bola mbelo ntawa wa
0: ichele za bebe kuno kutinchana kuma Hamed kungena Stefan kungena kuma kamzala 30 ilwata va bridge kungena kamzala joitu wa bebe kamzala joitu wa bebe atava mane avi kutinchana ka a bebe 20 minutos anga malo iwa ugamo 1-0 wa umelela bebe kutafika shoshi
1: wa umelela bebe hi 1-0 kambe ke na mbilo ku hika swa ku a kampu la munka ya tumiki kambe na ili kaya kumbe muti wa bebe a fane kuve na yandzisa handzulo kuve ni ata vona sekunda mankola ni mavonelo mambeni kambe ke a handzu haliwolo wa 1-0 ku hlaya ka Anabela kutani ke bola yi ta va xikatiso xa ku khatisa ntlawa lowu wa bebe mbelo wa ntlawa wa bebe ya bekisi bola ambangwini wa kona na kunene aecaya ku dithi bola ti yi khasangi ilwe martin ya petaka bola dya kelweni ya famba bebe ya buya bebe ya petaka bola dya mahlweni a ke kumba bola dya kelweni ku humelela mbelo wa ntlawa wa a bebe ya khelisaka bola dya ntshaku ya famba kutani ke ABB hi luya ABB a ya ponteni a chululile bola dya buya kambe wa phakateyi o bom a nga phakatanga layeni a yo khoma na kunene ka peta voko swa ngiloko a jaku phakata kambe hi ku gama khoma hi ya ganxile ya famba kutani ke Tomiki ngome ya komori a peta bola famba elinye kutani ke aya container job bola va susile va teka va bela ntla wa a bebe a ke sa bola ka girugu lo ke sa ka bola ya kelweni ya famba kutani ke a bebe ilo ya bebe a boya ka bola kutani ke va chilula mpuma wolo na bona kambe u gamu bom maintele lawa mabindzuli ka bebe hinkwaswo swi lulamela ntlawa lowu wa Tomiki Ngome wa Komori ni ku va chilula hi mpfumawulo
4: na kunene wa chilula le ka 23 minutes a nkama lo i wa ugamu kambe ku ni mbheli wa Tomiki Ngome ya kumekaka ntlangeni layani ambo wa pitu a ko layani kambe a ni ntlangu a wu yimahlweni a chikumetelile bola ni vabheli va Tomiki Ngome hi le ya Tomiki Ngome va n'wi tsivelela Tomiki Ngome a nga yi kumi ndlela kambe khadi ra teki bola mbo wa pita va pita ka yi khatisiwa a bebe a katiwile a bebe a Tomiki Ngome ya famba yi tsemaka yandzelekani wa tikampa wa tibridzi va tekile va bebe marting a tlhelisa bola bya ntlha ku langa ni mbel cloch xa yi teka Tomiki Ngome ise mbeli wa Tomiki Ngome a pfula bola a pfulela mbola kulobye a nyima va n'wi tsivelela a nga yi kumi ndlela va tlhelisa bola bya ka guardared aba bola nhloko kadi ra susini kadi stefani daniel a tlhelisa bola zaka stefani tlhelisa bola zaka daniel a vona martin a nyimisa bola a tlhelisa bola martin bya ntlhaku leyi nga na selton kelton a nyimisa bola tlhelisa bola zaka guardared girug a nyimisa bola aba bola girug lomu nga na stefani ni bola wa famba stefani tlhelisa ximati a kongoma ponteni stefani a nyima stefani a tlhelisa bola bya ntlhaku la nga ni belekulaina mbele wa bebe a ta chinula kama nga chiratekile va a Tomiki Ngome a li ku swimbeli wa bebe ku va chilula kambe bola laya ndzi kuma mbeli lweyi wa Tomiki Ngome a li mane kambe hinkwaswo swi kalitile bola ni va bebe kwala ka martinyu stefani pingajira tlhelisa bola bya ntsaku la nga na mane ni bola mane a vona girugi stefan bya tava martinyu a tlhelisa bola bya ntsaku la nga na rumen a pfula bola pulela kapitan kadri va mi tekeli bola hi mbeli wa Tomiki Ngome kongoma ponteni a ta chilula va susini va bebe hi nhloka susini mbeli wa bebe lwi a tava ibra ni bola kamba mbo wa pitu ka ri swivindi haliyini ala bola dzina ntsha mbeli wa a Tomiki Ngome eta va xikatiswa katiwile bebe hinkwaswo swi kalitile hi lava beli a Tomiki Ngome va famba ni bola tlhelisa bola bya ntshaku ya sindzisa Tomiki Ngome kambe ne kampu ya va swi koti ku huma ku nghenela ka kampu ya bebe hi lo ya bebe ni bola sukile kwala ka danilu kadri danilu tlhelisa bola bya ka kadri a kata mbela ku sungula tlhelisa bola bya ntlhaku la nga na rumen a tlhelisa bola bya ka kadri va tekile va a Tomiki Ngome ya famba ya ponteni ta chilula Tomiki Ngome ya nyima kata mbela ku sungula kata mbela bidi kambe va tekile va bebe a nyimisa bola mbeli wa bebe lwa ta va stefan a tlhelisa bola bya ntlhaku la nga na rumen wa famba kongoma ponteni a me kampu ya va tlhelisa bola bya ka martin tlhelisa xinene a tlhelisa bola bya ka stefani rumen a vona mane a tlhelisa bola bya ka stefani ni bola stefani bola dina selton a nyimisa bola a pfula bola selton la a vona ka danil hi nhloko va susini va Tomiki Ngome bola bya luza a ta va ku chukumetela ku lomba Tomiki Ngome a nyimile tshekile mbele wa Tomiki Ngome a chukumetela bola bya ntsaku hi xifuva susile selton wa bebe kambe ku ni mbeli wa Tomiki Ngome layani a kumekaka ntlangeni a ta va Sulemani a kumeka entlangeni ambo wa pito a vitana va ta wudawu ku va ta va na mbeli lweyi wa Tomiki Ngome ka mzala sesi Sulemani ina intsinku minutus a nkama lowu i wa ugamu 1-0 wa humelela bebe ka ntlangu wa primera mau wa xikarhi ka Tomiki Ngome lweyi wa Komori kambe hinkwaswo swi kalitile ntlangu ta emahlweni tanihi xihena mbeli lweyi a fanela ku va huma handle ka ri swivindi
0: akuva atela tela bola ni ba bebezi na Stefan Stefan akelsa bola zaka Martin Martin Roman Roman akelsa bola zaka Stefan Stefan Martin Martin anyimisa bola akelsa bola Martin zaka Stefan Stefan akelsa bola zaka Roman ishifuva sifili Stefan Stefan abona Daniel Daniel anyimisa bola katambela kusungula dana katambela bitu Daniel wapa itekili atomiki kome amutsivelela ambelo atomiki kome anga ikumi ndela bola jaluza atava kuchukumetela kulumba antawa wa tomiki kome ina zinse zvinotu zvangamale wa ugamu uwa zero wa umelela bebe
1: kuumelela loko inga shaka leswaku akufanekele ku veni ku tiyisisiwa hi ku engetela uwa zero leyi ku leswi a belisaka hi swona a bebe kambe ke andlela nga yi kumi na swi nga mukazati kambe ke hi yena a swi kazatisaka loko hi vona minkama ya kukazi a ntlawa lowu wa bebeni bola kambe ke va hluleka ku endla leswi tsindzisekaka ku cinciwa a nkama lowu anabela va cincana va bebe ku huma kamizola sete ku ningena kamizola 27
0: na kunene nga jira wa huma ku nghena krimildu nakona ku humi Roman, hi tlhelisa bebe hi ta bekisa nhlaya lweyi a siveke kambe hinkwaswi tamisekile ku ta va ku ngheni kandi nyumbangweni bya Roman i ku cincana ka a bebe
1: bon ku cincana ka a bebe ni wo nkama wu la wu famba
0: wa famba hi le ka 29 minutes
2: kumbela la ntlawa hi swona vona ku lorheni Okay. 29 minutes kumbe la ntlawa lowu wa ABB mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Atomiki Ngome wa tikula ilha xikomori ntlangu lowu ku wa ku sungula ka xengele xa ku sungula hakambiri ke na u kumeka ku ka ndlela leyi I kongomaka a fase de grupos a taça das confederações africanas nga vula solicitando ke e da tlhela vuya ku nga ri kala hi ta lava ku va hi tivakuka na kulo ra ntirho Avelino Antonio kusukela xifundzankulu iNyembani kula xivandzanyongeni mayelano ni ntlangu lowu ke u kumeka ka xiyengele xa 15 16 edição dos Jogos Esportivos Escolares I ntlangu wa bola a andzulu yini ke na kulori I nkarhi muni wu beliwaka
3: 29 minutos ka xigava xa vumbirhi xa nhlekano wa humelela na mpula hi xigolo xin'we xo kala angulo makweni ka 30 na kulori
2: swi kombisa yini leswi na kulori
3: bon swi kombisa leswaku a xi kotela xikongoma na mpula ka xikhati lexi ku kiyela a 10 minutes ku ve swi chipa kani leswi ta tanga godoli ku waya ku ba mhandzi ya ku hingakanya mabaliza zwezvinyana kambe zva tshembisa ku loko a simamisa leswi anga tshuka chikela kusuhani ni kuechanisa hlakani lowu na kulori
2: hi khesile na kulori wa ntirho Avelino Antonio ta tlhela vana vona ku ngalakhala kasi na hi tsundzuxana leswaku ko ka mintlangu leyi I nga nhlayo ya 15 16 edição dos Jogos Esportivos Escolares a ntlawa wa handball hi rambula xisati wa xifundzankulu Maputsu lowu tekeke xikotela ko ka mintlangu ya handball tani vuleka hakona chumeni swili yini ke
1: Chumeni aya umelela bebe kambe kulonka mantlangu o imili ana bela ni pumile sihlaye ajale da atomic ngome ebe shiku sperto atulile a huka inkolo mbele wa bebe loko ambona soka wili na yanga asekeleke swange hi loko ila yavamsekile kambe mbwa pita fata melile karta amarel ni swa hata meliki utani ke ni tivi leswaku atava amudzivalela ekusani bo ba beli vambeli ba buya ba mukakula ba mukoka ukoka anenge ku komba leswaku hayo ba vitsiwa kambe hinkwaswo leswi ya ali ku da a mapimo ya mbwa pito antivi kambe ku lonkama ku vitaniwa va udao karta amarelo a ta chukwa a ti vona na hali makeni o kumbe ambo Peter Divalel. Kutani. Ata bamkombile. Kutani. Ange sena mkomba kartown. Kutani sosi. Bo anengena kamaka. Ambo Peter fanekela kuveni. Amtlanteka nale makeni. Loko anga divalele. Kambe ke kuvena humaka emaka. Na hi mbo Peter. Ada samunyu pe munhu na ye. Ata va divalele. Kambe le siya ke le saku mbelo wa ntla wa bebe. Na na na wa. Tumike ngome. Auma e maca com ela ela vitiva acho que a tinta está boa vai ver que essa bola vai beber a bexile ambo pito a compa um bangua barreira cutane vai me seguir com bascati isso vai beber daquela conga enga cole Stefana e me like combo de socata vai e ainda na colina de bola vai que tá a bola de punho que canengue o cadrezon abima belmanene Stefani bola de caluta canengue o cadre o inquasso lhe saluz de sal se sou sanjo ombo a bebê cubene a ingressa a anzulu Kutani ke sosu kutabuwa shikatisu. Shibuwe akati wili lwe. Abebe kutani ke wabiru wanita watu miki ngome. Aba bola zia luza na zikumbi mbiru wanita wabebe. Hata wakuchiku metela kutani. Wachiku metela ili bola zibuwa mfukeni zia dinda. Yuku gama basusili ba abebe. Bola de boia com belo antawa bebe a calta wa bela bida calta wa usada peça bola de amashwin cambe na egueti wili la imboa pito aba pito kweni da kati wa bebe
2: isso na vana kulori swina lesima ku va hi tlhavukanyisa mwingiseto wa hina wa kurhandzeka hi mahungu na hi tivisana leswaku a ntlangu lowu I ntlangu wa ku lumba a primeira mão e a primeira eliminatória da como a fase de grupos taça das confederações africanas de futebol lá na que a Tawawa ABB o Combisacate com Moçambique, Cassi Antawalo, o Ibelacanawana que o Combisacate com lá Comores e Munduko le Estádio Nacional do Zimpeto e tava na Ntangu kulula na União Desportiva Ole Songo angata fica fica na case ninkawa wa Petro de Luanda Ntangu lo ukumeka kuka Liga dos Campeões Africanos em futebol e kukumeka ko ninkawa le e umeleke shimu chamatiku ya tikonkolo Africa ere ni mahlweni ke vana kulori
1: E a Macuene na história só conta o ABB. O Luzinho é um pouco bem. O Zinho está baliza, também com enquadro. Se calutilho, ali 1-0. Bola de ilusa, que está te cometer lá. Tomei que um gomelho, e a te cometer ele, bola aquele filho, batilha. Em Puma Olho, que é Danilo, aí está a bola. Aí está a bola, vai que vamos ter que ela, Danilo. Que tanque, e lui, tomei que um gomelho, aí a ponteira da Chulula, a Chululili na Cunena. Bola de bamizu, o homem belo antes de beber, de a luz, a conta do magamo. Se nega canto, mas catiço chancona, na cocação antes de beber. Cutane que. Nivona. Belo antes de beber. Lanipulitina com a camisola número. Gives the set of wish. Wa bebe. No. Wa kumoris. Ata bashkati su shankona.
5: kambe leswi nge se va tano ku ta va ku cincana hi seludenta wa leswi kumori
4: na kunene ku ni ku cincana hi tlhelo bya ntlawa wa atomiki ngomeni a nghenile yusufi hi tlhelo bya atomiki ngomeni a humile kambe bola bya beliwa bola ni vabeli va bebeli hi le ka 38 minutes a ngama loyi wa ugamu loyi mbeli wa bebeli wa famba kwa ngomapontini a ta chilula la u nga ni mbeli kulweyi mane kambe guardared a humelela khoma bola a ta va xikatiso xa nkona xilumba a bebe kambe mbeli wa bebe mane a ya bohi ku panda guardared na yena a humelela layani wa ntlawa lowa atomiki ngome va yi gadlana a kumeka ntlangeni kambe hinkwaswi kaltila sekelekile a guardared
5: i xiku xiperto mumbeni a peti voko a vona swa ku a ni bibola ku ve ni a murhi lexa nandzu a nga ha sekelekanga khoma voko mbu wa pito a komba kanto kutani nge loko a komba kanto ale hayi a swa nga swi pasanga a sekelekile kutani
4: a sekelekile ku ta biwa xikatiso xa nkhona hi lwa bebe wa buya va susile va atomiki ngome ta famba atomiki ngome kongomapontene ta chilula va susile va bebe va tlhelisa bola vabeli va bebe diya ni saku atomiki ngome hi nhloko a susile ya sindzisa atomiki ya famba ikongomapontene va tlhela va teka va bebe hikola ka mubeli kadri kambe ambo wa pito wa hlaya leswaku a katisiwi tomiki ngome a katisiwile bola na martin a tlhelisa bola bya ntsaku lo nga na kandini ya vona shelton a pfula bola pfulela kadri lweyi kadri wa famba a ponteni guardared a humelela khoma bola a ta va kusuka ni bola komba ta cikumetela a nga ha cikumetela beka ntlangeni a ba bola mbeli wa atomiki ngome byi vandzelekani wa tikampo a tibizi va susile va atomiki ngome a kongomaponteni mbelo wa atomiki ngome bola bya luza ku humelela ka group layani a ku sizanga ka receiving for bola byi luza a ta va kusuka ni bola ya bebe bola na martinho a ba bola bya ka guardared girug a ba bola byi vandzelekani wa tikampo a tibizi hi nhloko va susile va atomiki ngome hi le atomiki ngomeni va bola tlhelisa bya ndzelekani wa tikampo a tibizi a bebe a susile hikola ka shelton bola tlhe yi teka atomiki ngomeni ya famba tlhelisa bola bya ntsaku a tsemeka ndzelekani wa tikampo a tibizi le mbeli wa atomiki ngome ya ponteni a ta chulula a li ku nghena mbeli lweyi kambe va tekile vanhu a bebe ku sindzisa ka atomiki ngome ya ta va ku cikumetela a cikumeteli mbelo wa atomiki ngome ya kongoma ponteni kambe a nga ha kongomi ponteni layani xikatiso hikusa martinho a peti nenge na mbelo wa atomiki ngome na babola leswi nga ta endleka ku va yi khatisiwa khatisiwa ntlawa lowu wa bebe ni vona mbelo wa atomiki ngome ya nyimisekile ku va ba a xikatiso lowu a ta va Ibrahim a biskatiso Danilo a teki bola ive Danilo a kongoma ponteni Danilo a ta chilula va susile va atomiki ngome a tlhateka kadri kapitao kambe matekela kadri a nga ha vanga lamanene a ta va ku cikumetela ku lumba a bebe ni vona Danilo a tiki bola ku va ku ta ba martinho hi xikatiso a nga se ba bola martinho a tlhelela ntsaku a ba bola martinho byi vandzelekani wa tikampo a tibizi mane hi nhloko a susile ku humelela guardared wa atomiki ngome a khoma beka ntlangeni a pfula bola tlhelo bya xinene a pfula mbel clos hi leyi atomiki ngome ya famba ya ponteni a tlhelisa bola mbeli wa atomiki ngome bya ntsaku lo nga ni mbel clos va sivela vabeli va atomiki ngome a va yi kumi ndlela va tsemeka ndzelekani wa tikampo a tibizi hi leyi atomiki ngome ya famba yi ta chilula ya ponteni tlhelo bya ximati kamba ya chululi layani ku sava beli va gadzananile va beli wa bebe ni wa atomiki ngome ya mbe wa pita ko layani a bulisana ni va beli a va bizi ka resilience
5: nakunene kambe nandu un mbele wa bebe yena chase ke susumeta mbele wa ntlawa wa tumiki ngome kutani kita wa shikatisu sha kukatisa a bebe wai mseki wa bele akuningenene kanthatu lokulu ali bola wa buya mbele wa bebe a bi bola kambe basusile wa bebe basusila kila teka khalutile wa famba mbele wa ntlawa wa bebe ni bola kutani katsema ka yandele kana wa kamba bebe lwe a fambele kambe ke yokamu bola basusiba teka wa mbele wa ntlawa tumiki ngombe kuikasa biana iya fubu kutani ke bola aye ke ta khelweni ya famba tumiki ngome kutani ke bola ya buyandele kanini wa tikampat busy hinkwaswo swi komba leswaku mafambele hi wona yi ta va wona ni wo nkama wula wu famba na bela
6: wa famba nkama hi le ka 44 minutos a nkama loyi wa ugamu hi ntlangu wa primera mão ya mafast group ya tasa das confederações africana ntlangu lowu beliwaka lani kampu ya bebe na ulumba atomiki ngome wa comoris na ku humelela ntlawa wa bebe kambe ka leswi a bisaka swona bebe ka rivindi a ta va nhlamuxelokulu loko a ntlangu lowu a wo gama na a engeteli ahansi kambe ntlangu wa beliwa bola na kandinyu kandinyu a pfula bola vona mbele kulozi la a ta va mane mabele ya mane a nga va nga lamanene bola zi luza ata va ku cikumetela ku lomba bebe a cikumeteleli manela a cikumetela ndzhaku la ku nga na kadri a vona rumen shelton a tlherisa bola bya ndzhaku la ku nga na mane stefan kamba mbele wa bebe a kongoma ponteni a li mahupi ka risini
5: a nkama lowu hi ningelelaka ka 45 minutos a nkama lowu hi wa ugamu mezuzeseji hi timinete leti mbuwapito wa wumune a nyikelaka ku ve ni ku ta hakelisiwa nkama lowu ntlangu taka va wu yimile tanihi vonelo bya mbuwapito ku wa zero a emahlweni ku humelela a bebe
6: na kunene wa humelela bebe ni vona bola ni vabeli va atomiki ngome ame kampu ya bebe va n'wi sivela mbele wa tomiki ngome a pfula bola bya tlhelweni laa u nga ni mbele kulos lwe mbele wa tomiki ngome a kata mbele wa wusungula a kata mbele wa bisi va n'wi sivelanga hi ku ndlela a tlhelisa bola bya saku va tekile va bebe kola ka danil martinyu mane kambe vabeli va bisi va yi gadlana mbele wa bebe swin'we na mubeli wa tomiki ngome hambi wa pita kolayani a ta tshuka a tlhatekiwa karita wa marel mane swi tiyile a pakile karita wa marelo xaku ka karita wa marelo a ta va swikatisi ka risivindi a makeampu ya a bebe a xikatisu xa chavisa hi nga pima layani hi nga va dash metro ku tlhasa ka ntshatu wukulu ka risivindi xi nga ta biwaka ka timendele ta ugamu ka 6 minuti ya xiengetela lexi ni vona mbele wa tomiki ngome lweyi a nyimisekile Idarus a nyimisekile ku va basikatisi a nga se nyikiwa na humbiwa pito a nyimisekile a ta nyikela na humbiwa pito hi loyi a nyikele na humbiwa pito wa buya mbele wa tomiki ngome ya basikatisi hi nhloko va susile va bebe nhloko liya ta va ya selton i le mbele wa bebe va susa va tomiki ngome va n'wi sivela mbele wa tomiki ngome a nga yi kumi ndlela layani va n'wi sivela vabele va bebe va tekile va bebe hi lwe stefan a kongoma ponteni a ka tandzelekani wa tikampani b hi le wa famba va tekile va tomiki ngome bola bya luza a ta va ku cikuvetela kulumba a bebe a ta cikumetela mbele wa bebe lo a ta va krimild a cikumetelile krimild bola bya ntshaku bya wena minengeni ya girugi Selton a nyimisa bola tlhelisa bola Selton bya ndzhaku la u nga na mane a vona kandinyi a tlhelisa bola bya ka mane Selton a pfula bola pfulela ambele kulobyi la ni tlhelisa ximati hi le kandinyi wa famba kongoma ponteni bola na Stefan wa fama kandinga kongo ma pontena ta chilula kandinga ma mtuela ngai kumindela ibe mbelo bebe wa fama bola dia luza leshi kaneke iku dati meneti karu spindi inta walo wa bebe wa omelela 1-0 ka 6 minutu kosa la 3 minutu sena kamba mbopi tu kaya sain karu spindi ala tava anga tava kusuka ni bola chelza tomiki ngome atava skati su shankona chilumba ka bebe
2: Anabel Anabel a kule swi kala ka swingalulamba a ti kimse
7: dana va tekniki loko iba dara silale vale ku tinowa.
2: Okay, itamu tsemerisa nyana ku tsongo na ikombela ku vamulo la misa matshamela ya tikonga swona. Até já. 16:52. Mtsini kam. Oh, Avelino. Avelino, 16:52, Avelino Antônio.
8: Agora vai ouvir.
2: Avelino Antônio, 16:52, Avelino.
6: 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4. Can Mamburui, Ka Beliwa, Kosalantena, Kimenez de Bizikar Sibin to Kuvam, Antangushika Makum, Kambi Atomiki Komele was in this, Bola Dialu, Tatava Kuchumetela Kulumbam, Anchawa,
2: Arabella,
6: Tomiki Gome,
2: Arabella,
6: Kumarui,
2: Irretorno Le Minganayon Alan, Kumele,
6: Anukumurui.
2: Y retorno.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khalateke xikarhi ka kampu a khalata mbelo wa ku sungula a khalata mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsindzeni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karo votar. Ndzhaku u tsala kodigo ra wena ri sungulaka hi PM. Lanu ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
3: Phatima.

kumponi leyi tlhelo bya yone yi tibohela ku hamba ku nyikela ka ngungunyana ni van'wamabindzu vakwe xiphemu xa 500 wa malibra hi lembe. Masiku ntlhanu ngungunyani a nyikiwi 10 bya mabyana ya swibamu ni 300 wa tinhlavu hi kumponi leyi. Lembe byi landzeleke Cels Rhodes a nyikeli ku hosi ngungunyani 10 la madzana la swibamu ni 50 wa tinhlavu. Kambe byatsu a byi nga ni matlhazi lawo byi khomiwile, matlhazi lawo ma cukumetiwa na ndzwini wa vembe. Hi kola ka mhaka leyi, Portugal a sindzisiwi ku hakela xiphemu xa 14,000 wa malibra ka komponi ya Mangiza. Timhaka leti hinkwato ti humelele leswaku ka ku enciwa ka nhlengeletano ya Berlin hi 1885 ku yone ku yaviweke matiku ya misava hi matiku lawa makulu misaveni. Lembe ledro Portugal a jumele José Casaleiro leswaku a ya khanelisana na ngungunyani a Musurizi hi ndlela ya ku va a jumela tindhuna tibidri takwe a Lisboa. Ave tindhuna leti teke Portugal na Casaleiro ti fungeke ntwanano wa ku va hosi ngungunyani a hamba a hakela ku maputukezi. Ntwanano wa kone u fungiwe hi siku ra 12 ka Outubro wa 1885. Tiko dya Inglaterra ti konzisiwi ha Cels Rhodes, lweyi kusukela muganga wa Cabo a nga ha yandlalata ku kumeka ka Manghiza ku kongoma n'walungu, nakona a ni makungu ya ku rhangela muganga wa Manika ni mpolwe wa Beira. Hi ku famba ka nkama, hosi ngungunyana a sindziseke kusuka a kongoma mandlakazi hi lembe ra 1889. Lembe lolelo kumponi ya British South Africa yi jumeli vakombisi va yona mandlakazi ku ya khandelisana na ngungunyani. Hi hukuri wa lembe byolebyo, Portugal a hlawuli Itinerante Geral a nga mukombisi wa tiko lebyi ka hosi ngungunyani. Nuna lweyo a ali José Joaquim de Almeida lweyi ntshaku a veke na kone sekretari wa Companhia de Moçambique.

0: bola no mbelo wa vakla swimatsi loyi a kaliteke xikarhi ka kampu a kalita mbelo wa ku sungula a kalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swilo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Nti Hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile Hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
4: Metafil Limitada, hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuto hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelishi, nakona ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada yi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, kutia ni kutsembeka swina hina.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musamiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titsechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titsechi u ta kuma humelelo ka swona.

Hi tlhela ka ndzimana vunanga. Vunanga byi nga ta hi kombisa ka nsimbi ya 22 horas na 30 minutu xikarhi hi nga ta kuma nongonoko swibongo swa Vatsonga. Va hi tiva leti yelanaka ni ntumbuluko wa swibongo swa hina lomu hi humaka kona, timintsu ta hina, matumbulukelo ya hina ni swin'wana. Vinci Maura, Gina, 7 minutos. Omuleza, omuleza, omuleza.

0: ku tiyisa leswaku nga tshuki ri rhumela hi lava swi vulavulelaka swi tele va ku heyi hileswaku ni jisile wena tshamu ni jisa a ni lo jisi wa wena u jisa nga wa vanghana loko a swi ta va swi biha loko a wu yo tshuka u jisa wa vona hala no a wu ta tshuka u nghena jele lana kambe leswi u ngo ti jiselaka ka wena ha maga swakwe a nga na nandzu va vulile va khale tihloti njhe letiya ti lavetelaka mamanyani ku va tshama rhwale nomo nge he hi ku phela lin'wana na masiku nga tshukosalo li ngwendza na ti fambeli lulu wa mamani lo leswinene ku va u hlota leswaku kasi nxini lexi mi tsakisaka i nxini lexi mi tsuvisaka mamani i nxini lexi xi mi kwatisaka a tshama rhwale nomo i nswini a tshama ba vatsongwana i nswini
1: Pfuka
0: xikwembu xa ka mahundi xikwembu xa ka thanini. Laha u nga ta pfuka kona phela.

cinci wa ti lavaku mamanyana se wena u tshama wu ku ha se va le ku lava ku vona masinari u swi hlometele leswaku ha kasi ku chota yini ku swi yini swi veleleka hinkwaswo swi kotiwaka hi xikhongolo bava swi koho swi lavaka ku mamanyana a swi lulamisa swi lulamisiwa hi wena ntsena i ncimo ra xinadzasatminutu ichakazi na justin ubaka va tipatseke va ba hi vito la yesu hi hlongola madimoni lawa ma ta kuma ta ta hambanisa mindyangu ma va nga mpfilumpfilu tikweni.

tlhela swa ni vavisa leswaku loko ni sweka wuxa ku tshikani tihuku ku tshikani mabadi ku tshikani timbyana lexi ni tshamelaka xana na ha xi tina swi lava ku famba ni ya kamba njhe ni ta kamba ni ku sani na n'wini.

0: Jobi swi ngo hambi ho ni nyenya wena wo binyabinyeka loko ni vona kambe va kona lava ni rhandzaka ku tlula wena. Mina ka ha va ni rhandza njhe kahle njhe hambiloko wena u nga tsaki hi loko ni vona swi nyingi leswi u swi vulavulelaka mbilwini kambe xa ku tiya hileswaku mina va ni rhandza lava ku tala o va wena wece ntse u kalaka u nga ni rhandzi. A ti kambe xa u swi vona swa ku kasi emadala lweni mu nyenyela yini lweyi a ni mu rhandzi hi loko a onhi yini i swini leswi a nga swi maha swa ku za ni nga mu rhandzi hikuva van'wanyana va tsaka hi yena va vhizinyi va hlekelela na yena se mina ni hanyaka na yena kwala kaya laha a nga ni lavi loko ni tshuka ni famba ni rhendzeleka ni famba ni lavetela swa ku kumbe hi nga ku yina yena hi pfunana swa wusiwana laha no loko a vuya ni rhwali nomo se kasi yi nga ve ku onheka yini i njhambi ku loyiwa hi yo loyiwa ko la hayi ku swa maheka phela u tshama ku heyi swa lunga ku vi ha vutomi leli ya le ni swi hitana vutomi na hina le ni swi hitana i 22 hora ja musami
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Isso é mais um mentiro e a emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique, Mfokene 102.3 KFM, número 8, Clores Kaonda, Média. Warila Detetive. Anga Senchafone Anuna. Ayaya Shukuma. Vale quem procura, acha.

0: loyo wa umune ni mugqivela hikola ku kutisela leti yananaka ni ku tsundzuxana hi ntumbuluko wa hina. Namuntlha hi ta na ngoveni. I mani? A phahlisa ku yini timhamba takwe? Hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi hlamusela xibongo lexi. A hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni.
1: Engoveni emlandza. Emlandza kunyela wa kunyela ndlela ni a thembe nkano. Hina vaka tshikisani miroho hi xeva hi nyama. Engala xihundzi tshanga xi nga yi tovatovangi. I hedeni emahohlo i xungurutela i ndzavari i machoni. Hina vaka kunyela ndleleni hi thembe nkano mangingi na marilela nhonga khwembe ra ndlala xihupfa hi moya. Hina vaka ku dyaka vava ku nyaka vava ku liyaka makhajani. Hina valandza. Hina vaka rifura nhlikani a hi dlayiwe hi munhu hina hi tifela hi hexe. Kere hi xinkobyani fambi ndhandha wena na mina ni ta famba hi ndhandha wa mina. Hina mahala njhonjo ka pewu linkomo yi fanga mafutha. Hina lava ku fa hi nga dlayiwangi hi munhu ntsena hina wo tifela. Hina lava ya valandza ngoveni risimu ra kokwana a ku ya miye ya bantu ngoveni maja.
0: Loko hakanyingi hi ku kuni leswi phazamitshaku. Hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule, u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela, a ku va hi kuma nhlamuselo wun'wani mayelano ni xivongo xo karhi. A hi pfuxeteni ntumbuluko wa hina.

Davuli mananga ni famba ni lavetela wa ku fana na wena ni mukumanga ku yimbe Arsenio Castello a laveteleliwa ku fana na wena a nga mukumanga hi sa mahlweni mintirho ya emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique tsundzuka leswaku mintirho ya hina vugan'wini la vhiki a yi pfali hi ya mahlweni na wena hi longoloka na wena vusiku ni nhlikani ku va hi pangalatana na wena ka xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo i vunanga lebyi byi hi kongomisaka ka nsimbi ya mianoiti nkarhi lowu hi nga ta va kunene hi yisa mahlweni mintirho ya hina hi ku katsa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko maputugaza na inyambani lana mintirho yi nga ta fambisiwa kunene kusukela kulu mudorobeni la ka matsolo kambe na hi katsa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko maputugaza na inyambani vito lelomba Alberto Langa.

0: noite com a casa 5 horas e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani, Gaza, nem Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni majala manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.
3: Na kunene ke tanila isha kone ya kuyo zelo mingi seduwa kuzonza ya kastichu wa Maputo Gaza na Inyambani kusikila sosi kungu kwa tlasa kusisire ni kama wa 5 horas. Lana itaku tela niti nyingi li titulu la msiki kuwa hii pangalatana hii tule tana tone ka sikuli zika mpunzulu kutone kumelela kuwa hii takumavunanga le zizaka kukanjisiwa kuma siku ya ugamu itajukuma mfuka wama kuma sasu atimeneti kasike hala ayalo kivona simbi ya meno itina 5 na 45 minuti itakuma ata madela manene ni vutumi bzinene nshaku hii habani selavunanga kwa chasang kama wantizu wavusiku hii 1:30 e 2 horas e tá falando com o Gakuba e bula na Wene e ela na Nilso com Macali Buaca na Educa Doca Sana Hayone Cuscala Cusico Zatolo. Encamo a 3 horas e tá samba mucha em Cambia Vicky Kuba e Nica Avunanga Cassin Socasonem e Kuma Escolha nos tocamos loco e ninguém na Cansimbia 3:30. O Saula Lissimo, e nem Higuchela Jone, Hitlerology Aleno. Saco que estava na Beca Gamo, já Shengli Sistamelaka, Hilun Kama, Kukoya Tlasaka, meia, Kumshanova, 5 horas. Júlio Mavota, Hilui Azambue Kekuvata estava na Wene, Apumue Kekuam Punzulu. Ata tava na we na pangalatana we nimingi sita kusuzeka hinkwa kwa kulumu minti izu yezu miku tlasalaka na ulikone. Kuna vela kuizu kwa hinkwasu avale suku makavu tumi zilikone na kone minkwasu si lanzaka avale siku sone kumaka aku humelela kukulu sinene kwa pangalate jansu tichi si zanzu sa nyingiti mkatiku na sulumba kasti cha Radio Mozambique. Kusikala sosu ita pangalatana evu nanga unangale jujaka kuhuma jujaka ukanjisiwa kumasiku la ugamu kulu mtikweni na itaka sanga hii muntu ni muntu kuimba Norman Chikoti atleni jamu. Marlene, Ivana Vatiku za Mozambique, Chicote iwa shifunza mkulutete Marlene, iwa Doropa za Maputo, vatangana kuwa va vumba avunangale zinge amunu imunu, muntu ni muntu. Vunanga zikumaka anduma ikulu kumasikula ya matisema kanyaka.
4: Amuna.

0: mukisetwa grenzeka wa wayo kanongolo kushumu la shantiro wa kukari kumekala ni merkadi limpopo vula vula na mamani Aisa lanzaka antiro wa kusheka mamani asikula ngwina la ntiro lani la kusheka lisungula njani
1: aloko lesha ni misho akoko huma utakosini ntirweni wa mawoko so utafikela ungati vaya vaya kulungisa lungisa nyana malimpeza ya wena uheta so ungawona kuona nzilo wako wona swaku utshame njani so gama uhlantwela tipanela ta wena ulava swisweko swa wena so sangula kulungisela japra kuveni usweka aloko ula ku sangula ku kusweka akoko uhlantwa tipanela tibasa se utawona ku tshivela nzilo wa wena utlhateka tipanela ulungisela tinyala ta wena swimata swa wena tanihi xinyalani tanihi matimperi ya kona so sangula kuveni usweka antawu loko wo rhanga kumbe xana wo rhanga ya fashion kulaveka ku ulava aswa tinyala ta kona xinyalani ni matimperi ya kona mafura ya kona hinkwaswo lani swi tlhangana se wa swi kota ku veni se u vandlela tinyala ta wena u tsemelela u gama u hisa mafurha ya wena u peta nyala yi wupfa u lava xinyalana u chela para ku xi ta wupfa se u lava na matimperi nyana ya wena kota a fejawu loko ni rifugara mina ni cheli ximati noma hi nyala hi ku a ximati xi ni mhaka leyi ya ku burisa amicoveni se u lavanyana a leswiyani swa sinora se u chela kumbe u lava u chela ni mapatini ya wena se u swi peta lomuyani u swi refugara u mbonya swi sukanyana moyanyana lowuya wa wumbiso se u ta gama se u teka fixan ya wena se u chulula se u yi tshika yi vila yi wupfa se u yi vona swaku yi wupfile ja se u susa panele la wena tanihi frango na yonawo yi fanekele ku u yincisa swoleswo na yonawo a yi lavi leswaku u teka frango ya wena u chela lomu phakati ka mati hi ku loko u yi chela phakati ka mati u rhanga hi ku rifugara u gama se u chela mati u se u gama u teka nyama u peta a yi nga ta khoma a matimperi hinkwalo waya hambi xinyalani xi nga ta nghena swi lava u yi peta loko se swi wupfile leswiya swa masala ya koho leswiya se u gama u yi peta u yi hundzulutela loko u hundzulutelile se u mbonya se yi coba mati lawaya loko yi cobi mati lawayani se u ndzuluta u vona swaku ya se yi bon se u chelanyana regular wa wena mati la wena ya mpimo wa wena lowu u swa swaku lowu u ta ni nghenisela yi nga le leswaku teka hi mitamburi hi ku ni lava mali se pront se u swi vona swaku se swi tshamisekile yi wupfile se u susa se u veka hansi se u nghena ka timanga la ku rhwala makhokho ya wena ni timanga ta wena tenko se u teka a makhokho u hlutela u heta ku hlutela se u teka timanga u ti peta u ti chela ka mikulu ka xibasiyani lomuya teka nkombo wa wena u mexerela teka mati ya khokho u chela u tlha wu kuwara funtsi se u ta gama se u gama u chela paneleni se u ya tlhateka kandzeni se u ta sangula ku hungela ti wupfa nkwanto u kati ngapexi ya wena laya yi torara nyana kota yi ta kota ku ya yamukela khwazi timanga se u gama se loko u hungelele timanga ta wena ti vona swaku se ti wupfile xa a ta ha vile leswiya swa ku tsutsuma se ti vila swa normal
0: loko se ti wupfi timanga a ta ha tsutsumi ngopfu
1: ahe a ta ha tsutsumi ngopfu se ti u vila leswiya swinene xa swa ku ti chachara u ti vona swaku ya se ti wupfile timanga se u teka pexi ya wena u tlhateka nwa ka mucove loya se pronto u yi tshika yi ina nyana kutsongo yi vona ku veni a pexi yi tlhatlheka leswise yi nga ka tingwini se u gama se u susa u ti vekela laya se u ya limpameza wa wena u bakanyabakanyana a powera nyana ikomo a wahali wa ha rhandzelekela u tendela ku sweka limpa la mezeni se u lava makopo u hlantswa u veka bandejeni u veka la mezeni u teka a jara la wena kumbe bodlela u li hlantswa u chela mati ya wena ya ku basa u veka laya kumbe u ni mati ya ku titimela ya gelado u nga li na wona kumbe wo sweswo swa mabodlela lava xavisaka lawa u xava u veka laya kumbe u ni fresh kulawela sowori layani ku kuni lava va ku lava a ku gasowori u teka u ti vekela laya u lungisela swo swa woka hinkwaswo meza wo tshama na u sasekini se pronto se loko li nghena cliente ja li ta vutisa mamani ku na yini u mugwela a ku na fejan la ku na a pexi la ku na a frango la ku ni mbe ku ni nyama ya homu wovo pronto se swi helile la ta kheta lexi a xi lavaka munhu se wo mugwela ku mali ya tanto se a kheta lexi a xi lavaka saku ni chelele a frango o ni chelele mpexi o ni chelele a nyama ya homu on chelele fashion hintiro lo hi taka hi tata tira wona hina laka
0: ma kulongoloxa aleswi switirhisiwa ku ka vusweke xifaniso a ximati nyala mazambani hinkwaswi leswo swi ni nkama lowu swi vekiwaka hi wona ka panela
1: anele na vhela loko mucelo lava ku chela zambani u nga li cheli zambani na ku veta na mati mahali mahatsangula anele wo chelanya na mati ya wena lawa ya ku ta u pfisa mucelo wa wena so gamo teka mati u chela u teka zambani u li chela hi ma tshiki mavila ma hisa mati lawa loko mavilile so u wana swa kona se mavilile so teka zambani u li beta para linga diretiri kumtani hi pimenta kula ku u li chela nkwati mucelo se u ya ku upfeni para linga diretiri wabo kwa kombenyani wako a li lava peni a pimenta kwa li kumana lini a goshu ya yona liya kwa kona mbenyani wako anga li lavi majelo wako kala anga li lava ata susa veka tlilu yena aga li swa aga kaso majelo wa pimenta li fani keliku li cheli wa mjoveli sena ufa para li swako li ufa li swa normali nga li kufa li deretera li maapapi
0: mamanda nambula vula hita kubasisi nako ya mbwana lanswa kumulungisela na mbasisa ngofu shinene au basisi lini ntikelo kata vusweki
1: lini ntikelo wa ukulu prikele xivangela ko hiku hambi hiku lana mercado lana a hile swa ku huta tota fika ku sangula ku ngwenyo ku pfula xipfalo anga rangenwa ku mama limpesa ene ni masiku ya hina lawa hinga markareliwa hiti hosta hi leti rangelaka si swula ku swa ku akusukela ka kwarta ene ni mali limpesa la hamba ka lomphakati hi tla hi huma handle ya hamba kota kodi lilalo na ufuta o kuni vanhu va handle va mahaka kosene ku langa ku fiyeliwa para bazar leti tshama na lihlasekile leswaku kota vana amaclienti ma nghena na matsakile o se ha mali mpeza kwarta mali mpeza sabado a se zora hi kumeka hilani bazar na hi mali mpeza masiku laya mambirhi se na hina loko yi fika kada siku ni siku lowu fikaka rhanga ku fika u ti mahela limpeza la wena u ta kota ku nghena u tirha na ku basini ni swakuga swi fanekele ku va swi basiwa kahle ha leswaku leswi ni ngo yi peta pexileni la ku yi xikamaraka leyi se mati wola wa magamile la aloko se ni xikamarile ni gama tenge se ni halata mati la se ni suselela leswiya swa marhumbu ya kona leswiya lava plastiku ni chela ni boha ni veka lahaya para swa kota ku a cukumetiwa dustbin se ni teka mati lawa ni xifulela maka ka impila malweni ka ta diba ku seniya ya yi dibaka kona se ni chela mambenyana ni kucuta se ni peta lomuya chela xinyalani xa mina chelanyana ku ni a bodikarile liya ya ku para yi ta na zisa ya pexi u chela lomuyana so u mexerela pronto ta wona ku veni u katingana swi basile hi nga li leswaku leswi ni nga xikamara se xega se ni hlantswile ya ku hambi u va wona n'winyi wa kona loko wo swi mahisa xitana enta u ta gana u xitiranyara o u nga taka u ta tirha ko ko phamela makiliyenti magasile avo se kasi na wona u para va ta ku wona swaku wena wa swi hlayisa swilo leswi na wona u teni ku chela parati u tshamisa laya u ga kiliyenti li ta swi vona na la hata helile ku swa ku ga leswi yangi swinene leswiya hi ndhambi hi n'winyi wa ku a gaka wa swi vona
0: matala ku yingisa rato
1: ma yingiselako hi wola wa yahama xi kola hene ya ku na na pfula kona swin'wana swin'wanyana na switwa
0: vunangala muyimbeleli mani li mi tsakisaka ngopfu
1: xidimingwani ni li kongomisa ku a vana va mina va ta switwa leswaku ni kumeka ni li ntirhweni majina ni tirha hi matimba ya voho hi ku loko lexani mixo ni li vana va mina.

0: ntsatsi munhu nga navela ku nyi siyela vamamani van'wana va landza ku ntirho wa ku fana wa ku sweka.
1: Ta swi vula leswaku hina vamamani va ku sweka a hi ni ti fanekele ta ku hi ti lunghisa tanihi hina xa ku sangula hi rhanga hi hina muzimba wa hina hi ti tiva swa ku ku lexile hi fanekele ku hi ti lunghisa njhani. Hi huma mutini na hi swi vona leswaku hi huma mutini hakunene i nga le ku leswi vhela ngo wa nkama lowu nga cinca munhu ku la ka huma ni misisileyo yo ngayangayangayanga ku ya ya ku swekeni a huma ni makava a huma nhambi hi nguwa nga khomanga para ku ayaya timbonya a vitali ya pfala yi pfali e vitali vitali yuma hila para ku ta kota ku tilemba mavoko loko u tsakamile u la u khoma nchumu tenke u tilimba e vitali majikulu nga ku veni u li ni faduku u li ni abata la wena u li ni angu u bohile u ni bachi la wena leli va la ku swaku li pfalile lomu swaku a ku veneki nchumu u ti lunghisile u nga mamani wa wu sweki para ni loko cliyenti li nghena leswi vona swaku ya laya ngi swi khwatsi leswi ya purike a ku na ku nyukuta nghena hi lomu ya ku loko u badla phela si kama u koramaka nyuku wo thola
0: ku veni munhu a gqoka khwatsi swi ni lisima ngopfu
1: swi ni lisima swa swinene ku a gqoka leswa swinene swa tiswi ku swi vala ku swaku yena i mamani i nga le ku dloka tantungi wa ntombi leyi ya ku famba hi pasiyara ku la ku a dloka leswaku tikombisa swaku yena i mamani nga mutirhi leswi li ngaxa a pfuka ni mixo a famba a phanda vutomi la yena maxina a tshamisekile a tikomba swaku mamani lowu i mamani wa ku twisiseka a humaka mutini a nga ni vana
0: hi tlangile mixiti yo rhendzeka hi nyimakola hi mabulo hi nga vele na vona na mamani Ayisa Ismael ka nongoloko xihundla xa ntirho wa karhi mamani Ayisa a tirha ntirho wa ku swekela ni a tlhamuseleke leswaku lisiku la njhani lisiku nakona vo hi wani maswekela manene ni ngo loko bindzuliweke u tlhela u kumisiwa Francis Nsimbini kusukela dropini na kancenca.

0: heta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Oyo oyo. Namuntlha hi la ku vulavula hi transport de carga kumbe ku tleketla a mindzwalo mimovheni ya hina. I artigo 56 ka buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini a vulavulaka hi mhaka leyi. Kambe ntlhamuselo wukulukumba a ku va hi tiva entelelo wa kona, minawu ya kona hi swi twisisa khwatsi. Hi ta wu kuma ka murhamba wa hina Rodriguez Chavane, phoyisa laha ku vonela minawu ya mafambelo manene switaratwini, lweyi hi nga murhamba, lweyi hi bulaka na yena, lweyi hi taka na hi bula na yena hi masiku, a ku va a hi tlhamusela kutsongo a hi yentelelisa mayelano ni mhaka leyi. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona mayelano ni minawu ya matleketlela ya mindzwalo. Alberto Langa a na n'wina.
3: Loko hi khanela hi transport de carga hi hlaya a ku pakela ka swijumba. A nawu wu classificara, a nawu u beka a mimovha hi tirhi wa magrupu. Ku ni mimovha ya ku pakela a vanhu hi nga a mimovha ya lijeyo. Ku ni mimovha ya ku pakela a swijumba hi nga mimovha ya karga hla movha ya bagaji. Ku ni a mimovha hi nga ya ku pakela swijumba ni karga nkama wun'we hi nga mavehikulu ximixto hla movha kumbe ya dupla kabina. A mimovha leyi nawu yi pakela swijumba yi pakela karga nkama wun'we. Entao loko hi khanela hi movha ya ku pakela a karga, a xa ku sungula i xa ku a karga nompodi a ku peta karga moveni kumbe ku dixikaragara a minchumu a moveni. Nompodi u swi hamba hi tlhelweni bya xitaratwini. Loko u nyima a xitaratwini pro ta pakela karga kumbe para u xixa karga, tenku u inkostara xikerda u tshika xitaratwini na xibasile para mimovha yimbenyani yi ta famba hombe. I xa wubiti nompodi u pfula xifalo a tlhelweni bya xitaratwini lani ku fambaka kona mimovha yimbenyani para u pakela swijumba u kumbe u xixelela swijumba porque kolano podi a movha lowu boyaka u tata ku thutha kwalaya. Ntao tenki u swi endla hi lado xikerdo hi haleni ku kalaka ku nga fambi kona movha hi haleni switaratwini xigamelaka kona a handle ka xitarata u kumbe u swi endla hi ntshaku then ku pfula bagaji u swi endla hi ntshaku na u nga nghenanga a xitaratwini para hi vitara a ku va u gumuliwa hi movha. Tame a nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu a movheni a minchumu leyi yi huma ka bagaji a minchumu leyi yi khwaya xitarato kumbe u pakela vambengana va pakela tinsimbi u pakela tinsimbi a tinsimbi ti lehile loko u famba ti famba ti betetela xitarato a nawu a wu pfumeli. A wu pfumeli nawu ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni porque hambi movha yi ni mataipali yi nga a swipangwa swona laha ku gamelaka kona a movha leswi u pakelaka teki swi gamela kona ya a nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni. Loko swi endlisa xileswo ja thank you u ni a nawu wa ku u va ni xikolta porque ja leswi i karga a normal. A karga dzi normal loko u pakela swi yanela laha bagajeni. Ja loko swi za swi huma entao thank you u xikoltariwa porque lani podi u gumula minchumu yi nga matlhelweni podi u gumula kumbe mabaraka kwalikeni xumu xi nga tlhelweni podi xi gumula porque ja swi humile moveni. Loko swi huma a ti hala ntshaku podi swi betetela xitarato ku fana leswi hi nga fananisa ni tisimbi a nawu a wu pfumeli.
4: Na disposição de carga deve prover que que fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo parado ou em marcha.
3: Ele só precisa só que logo para aquela a minchumu tem que o garantir só que nunca associa nela a mover. Não pode para aquela por exemplo o para aquela a minchumu ya ku leha ngofu para ela. Porque a mova loko u nyimile u pakela minchumu swi ya leha ngopfu swi ya henhla a mova u perdere equilibrio podi a leswa loko swi tekuka a mova swi wu tlakula podi loko a mova wu diba ha swi vona mbangu yinyingi a makamiyawu ma pakelaka makontentori kumbe minchumu yimbenyani u vona swa makamiyawu zizama kuamba kurva kumizama akuamba arutunda zia wazi tleletleweni hemaka muni porque akarga lezi vanga peta ava vanga pakela la ka camion leza ka movalwa ava garantira nga swako amovo vani equilibrio porque amova tenki loku karregara na unga sina rankaro swako amova tanto loku nyimile kumbe loku famba uta vani equilibrio au kurelirishku dza ku vudiba
4: inaka loko upakelile aminchumu leswi loko swi humela ntsako ku fana ni tisimbi tinga humi ti khumba strato manje ti humelanya na ndzako kumbe ti humelanya na phambili swa pfumeleriwa
3: non pode upakela kumbe tisimbi upakela kwa kere nchumu swi huma swi khalta a un metro ka mova a mova lo gamela ka kona bagage dza mova
4: no
3: la dzi gamela ka kona a simbi loko yi huma kumbe vambengana va pakela maposto maposto kumbe qualquer tubo qualquer nchu non pode upakela swi huma swi khaluta un metro non pode upakela swi khaluta swi huma un metro e futhi loko upakelile swi huma nyana tenk u beka a sinal tenk u beka triangle bra alwa kula ndza ka ntsaka swona swa ku oh layani kuni ngozi laya a swimbenyani nompodi loko upakelile u pfula bagage antshakwa ta yipani nompodi upakela michumu swaku loko upakelile amagezi ya mova ama stop manga voneki porque loko u famba lava ku landza khensaku loko u vona nchumu friend kumbe u dya ku travara kumbe u dya ku reduzira u tshanya travao ama luzi mahlaya swaku a mova lo ula kunyima ntawu loko upakela u pfala magezi ya ntshaku lava ku landza ka vangeti swivona swaku wanyima kumbe unyima ya yeah. Inompodi futhi upakela u pfala matricula ya mova porque a matricula mova hi wona ma identificaraka swaku a mova lo hi mova wenu wa kona na hi nga hlaya marka qualquer mova uni a marka uni a matricula a mova nompodi u famba na u nga na matricula ntawu nompodi na wona u pakela minchumu u mambonya matricula ya mova ya yeah. Loko u pakela minchumu tank handle ka ku langusa swaku movha uni equilibrio u languta kumbe a swi humanga hi ntamo a swi nge ti khwelela strato kumbe swi nge ti khwaya minchumu yi nga matlhelweni nompodi tama u pakela u pfala magezi ya movha a ntshaku nompodi u pakela u pfala matricula ya ntshaku ntawu a mhaka leyi ya ku pakela swijumba a karga tank hi swi yenca kambe na hi landza nawu
2: swiringene hi ta ve kona ka minongonoko yi taku.
0: Tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
5: Uma hora na 18 minutos, je digo tiva ta mafabala maleno mstaratwini, tlela ka vunanga hile ka Gaza, Mr. Shiketo.